Mga higala, kumusta? Maing buntag. Og welcome na usab mga higala. Ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higala, nanukat live ng Simbia Live from the heart of City Tuboran Campus. Nanukat tas labing lanog. Mas labing kusog ug mas labing tinaw. Kana ginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod nga mao ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 Tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gyapon mga higala, inyong makauban, kiniyuhang pubring igsoon, pubring silingan, pero dili adunahan sa kambungan, kundi adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Jeriel Asindiente mga higala. Makiguban ko ninyo mga higala sa gyapon hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon. Nga kong usbon o balik sa wiksundi mga higala, kining gatibo ko sa kaoras na to karun tulumanon. Nagisabak o gisapong sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Gasud ng tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa gyapon atong ipadangat kaninyo ini mga nagbagang balita karon mga higala nga niya napatik sa mga pamantalaan karon sa probinsya Sugbo. Alita mga higala sa The Freeman Banat News karon mga igsoon. Ingon man mga higala sa mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuboran pinagi ni Bro Alcer Dungog mga higala. Ingon man mga kaigsoonan din sa Tuanga Facebook post sa tuang Municipal Public Information Officer Mission May Villaronte mga higala. Dinhinga na po sa Tuboran Cebu, the spring of success mga igsoon. Tamta mga higala sa Gyapon, no? Atong pag-isgutan karon kini mga nagkadiyang isyo sa Gyapon mga higala nga may labot ang haring lungsod. Isgutan na ito mga higala ng mga isgutan sa kalambuan sa itong lungsod mga higala. Ubos sa liderato ni Tuboran Mayor C.D. Diamante mga butang nga nakapalambos to ang lungsod mga higala since before mga higala sa pangagamhanan ni Kanhi Mayor Aljon Diamante Bagaigson, Vice Mayor Danny Diamante o yun man sa itong mga konsihalis mga higala SB members nga doon ay akong gikatampo usab sa padayong pagpalambos sa pinalanggan lungsod. Ato na isgutan mga higala hangtod sa alas 9 kabuntagon yun man mga kaigsonan ato usab nga ipadangat o ato ang tagaang pagtagad no ang inyo ha usab nga mga mensahe mga higala ninyong ipaabot on air mga kaigsoonan pinagi din his ato ang Facebook live mga igsoon karon sa kong Facebook account Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Palihog ko og like and follow mga kaigsoonan no sa ato ang Facebook account karon mga higala sa kong Facebook page bro natay live karon wa awa ko na da sa Facebook page ato 98.1 FM BT Radio mga igsoon kay kagahapon wataka live mga higala kay Y Internet no? So an ego des kilat nga tuang kwan diri mga higala no ato ang usas mga antena diri mga igsoon muna nga wataka Facebook live kagahapon so sa gyapon mga higala bisan pa man no balik tag like and follow sa tuang DYPS BT Radio 98.1 FM Facebook page okay ana mga higala ninyo ma monitor by Facebook live mga higala ang tanan nga mga programa dinhi sa tuang istasyon 98.1 BT Radio mga higala. Binagirong gabi eh, no? Ang atuang The Friday Dance Mix mga kaigsoonan. Ingon man ang atuang 169th Fiesta Novena Mass on air mga higala and BT Radio inyo sa nga madungog. Kung makita nyo sa Facebook Live mga higala matag alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 na sa hapon mga igsoon, no? Nga madungog mga higala o kinsa tong mga atuang mga kaigsoonan nga nagpaluyo mga higala mga sponsors mga kaigsoonan sa tuang paghatag o buhing paghulagway mga higala pagpatuhop mga kaigsoonan sa mga ebanghelyo sa tuang kaparian mga higala din has tagsatag sa inyo ka mga panimalay pinaagi sa inyo ha, mga AM/FM transistor radio mga igsoon muna ito ang tumong og tuyo mga higala okay, ang tinudanay nga tema sa fiesta mga higala mo ang pagpatuhop sa tuang santos nga misa mga higala sa tuang novena mass matag alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa hapon hangtod na mga higala sa pitsa 13 sa tuang pontifical mass
sa Adlaw sa Kapistahan Gyud di Señor San Antonio de Padua. Anyways mga kaigsoonan, 10 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, oras sa Pilipinas mga higala, alas 8:10 na sa buntag. Pitsa 5 sa buwan sa Hunyo tuig 2026 mga higala. Adlaw ta karong Biyernes mga kaigsoonan. Sa gyapon mga higala, kumusta ang inyuhang adlaw Biyernes pagkakaroon? Ato mga kigsunan, mga higala nga, medyo mahiligon no, sa pag-suroy sa panahon, mga higala, sa mga kalingawan na to, din sa to ang lungsod karon kay nagsingabot naman ato ang fiesta. Feel na magigayin ako, mga higala, ay, ang kinini ang fiesta, mga higala. Karon nga, bungga, no, ang ato ang selebrasyon sa to fiesta, mga higala, since na ato ang sugdan, ang ato ang opening salbo, mga higala. Ato nagyong mabati, mga kigsunan, adlaw gabi, mga higala. No, ang ato ang kapiestahan lahi ra gyud kumparar sa una mga kaigsoonan, mas nindot karon mga higala, luyo mga kaigsoonan sa mga pagsuway ato ang na kinini aba mga higala.

tanan katuigan sa kapistahan niya mga higala. So natong tanan taga lungsod sa Tuboran, happy happy fiesta in advance ninyo mga higala. Arita mga igsoon, arita sa tubaga balita mga higala karon. Arita magsugod mga kaigsoonan sa mga balita dito sa nasyonal mga kaigsoonan. Ito rin ipadangat mga higala ninyo sa kabalita. Andon, amo liso ta mga higala sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga kaigsoon. Dito sa kauluhan, kagahapong adlaw mga higala, matod pa nga ang hearing sa 18 ka mga ex-marines na dayon yun. Na dayon ang pagpahigayon og hearing sa 18 ka mga ex-marines diha sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano sukwahi sa schedule. Nga gikatakda ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalan nga himuon kini.

Jika dong tim di Mr. Aldrin Dakwa, Municipal Organic Agriculture, vocal person ang proyekto ng composting nga nahimong modelo sa sustainable agriculture o environmental stewardship sa tibuok nasod. Kini nga kalampusan nagpakita sa ligon nga panaghiosa sa LGU, Municipal Agriculture Office, partner agencies sa tanang tumuranon sa mga mag-uuma nga nagpalambo sa sustainable farming. Munigingon nga padayon ta tuburan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa tuburan radio program sa 98.1 BT Radio, og nanukad na lang diri sa Cebu 2, tuburan shout out ni Sir John John Sumalinog, Eldo Gallardo, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Egot James, Bro

0: Riboy Pipito, Bro Jimmer Garso, Bro Ramel Albanyo, o siyempre sa atong matinabangon nga konsehal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Rigado, kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Dagan salamat ti Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, mga higala. Lukad live, gikan sa Sibiko 2, mga igso. May pagpabinaw, may buntag ni Sibiko 2 Director. Kanhi SB member, Konsehal Artemio Alden Horlano, mga higala. Okay, no? May pagpaminag, may buntag ni Badaha kaya. Ngayon man, mga kaigsunan, may pagpaminag, may buntag sa karo diha sa ilahan ni Sir Ali Horlano, mga kaigsunan. Kini ang naaron diha sila, mga higala, mga tabahantis, putat glass, mga kaigsunan, yung kasaligan po, mga higala, kung mag-iskot ang construction. Binagyod ang pagpadaod o kini ang bildo, mga kaigsunan, naaron diha, no? Busy kayroon, mga higala. Sila si Sir Ali Horlano, kauban mga higala si inyong malagarong konsehal diha sa Barangay Putat, mga higala. Makugihon 24 hours mga higala or 24/7 mga higala ang naagyod pasampit sa pag-alagad pag-servisyon ninyo diha mga Barangay Putat. Kauban mga higala ni Sir Ali is kinini ang Horlano karon. Ay pagpaminaw sab dito karon sa Barangay Putat nila ni kinini ang Ma'am Marisa Cole, Raul Cule Jr., sila si John Ira Cule, Inday Sky and Inday Awi. Samta mga higala, may pagpaminaw o may buntag sab karon ni Kapitan Idol Dexter Clarite diha karon sa yahang itirid Yasmil Dix, mga kaigsaunan. Kauban si Ma'am Milagros Clarite, yahang malagaron nga puno sinasyatiban ninyong kapitan nga kapimus lang ninyong dihang mga kugonians. Way ko kaluya, way puas mga higalang paghatag og tinudanay nga serbisyo inyo dias Barangay Kugon, Kapitan Idol Dexter Clarite. Si Sir Cap usab, no? Kinini ang Joe Mata Aspi, mga higala. Sir Joseph Aspi, good morning, may pagpabinaw diha karon sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu, mga igsoon. The home of Aspi Lights and Sounds. Kauban mga higala karon diha ni Ma'am Munina Balsa, Mamagid Aspi. The owner of Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan, mga higala. Daghang kayong mga schedule karon sila, mga higala. Fully book permi mga kaigsunan kining Aspi Lights and Sounds, no? Gumikans kanindot sa sound system. Ingon man, mga higala, ang pinaka-unique, mga higala, o lights, mga kaigsunan, sa mga disco mobile. Aspi Lights and Sounds, no? Yeah. Si Konsehal Buena Puntilla sab karon, may pagpaminog, may buntag, SB member dito sa lungsod sa Katmon. Ito ang kanhi konsehal dito sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Nga ni human gyud mga higala og tutok mga termino siyam katuig mga kaigsoonan na pamimuslan nato diri mga tuburanon ihang ligon nga tinud-anay nga serbisyo karon ya nasa sa Barangay sa lungsod sa Katmon, mga higala. Yun na sa ning na pamimuslan ang tinud-anay niya serbisyo des lungsod sa Katmon. Ani Taytunyo Buhawi, may pagpaminaw may buntag diha karon sa Barangay Kalangahan diha sa sitio Magdeguok. Look, Idol Garner Verano, of course, mga kaigsunan, may pagpaminaw o may buntag. Diha karon sa Yahanga Veterinary Clinic, mga higala, diha sa Barangay 5, Tuburan, Cebu, mga igsoon. Ni Sir June and Fee Ikot, mga higala, good morning ni muda, Sir June and Ma'am Fee Ikot. Diha sa Guadamiri May Store, no? Diha sa Barangay 2, Tuburan, Cebu. Ngayon man ni Bro Atan Dasilio, mga higala, ni Kuya Konsehal Atan Dasilio, mga kaigsunan, diha sa Barangay Apalan. Yahanga naas makanunayon, mga higala. Wagid mo mga kaigsunan mo, talikod din yung mga higala, bisas kabisi, ano yung mga kaigsunan, siyang negosyo, ha? Siyang pagpahiriso, siyang mga sakyanan, wagid mo talik di das Barangay Apalan, mga kaigsunan. Naas makanunayon, anda magtaganang mo servisyo ninyo da. Konsehal Atan Dasilio, kauban karon das Dailisa Galiardi Dasilio. May pagpaminaw, sabog may buntag das inyohang kapitan. Inyohang buutan nga kapitan, mga higala. Literal gyud inyong buutan nga kapitan. Inyohang gyud ding makita gyud, no? Or inyohang madungog gini ang ihang smooth, mga higala, nga pag kinini ang serbisyo, no? Ngayon tang pag-alaga ninyo mga kaigsoonan diha mga taga Barangay Apalan. Kapitan Linet Armas, mga igsoon. May pagpaminaw sab karon ni kanhi kapitan diha sa Barangay Danungsod Sopronio Amancio. Yes, Barangay 2, usab may pagpaminaw ni Konsehal Odette Presbitero o ni Ma'am Faith Presbitero and family, mga higala. No, nabinagin si Choyen Jason Presbitero, diha may pagpaminaw. Diha karon ni Mr. Ivan Riosa, mga kaigsoonan, may pagpaminaw da karon sa Bentec Pro Audio. Ngayon man diha karon ni Sir Rinaldo Pilayo mga kaigsoonan og ni Ma'am Punciana Pilayo. May pagpaminaw sa diha karon ni Inday Rinren, BB Inday Rinren. Good morning nimo diha, no? Og diha karon mga higala ni Boss Alan Uyua diha sa Barangay Kugon. Good morning, may pagpaminaw. O ngayon man diha karon nila ni Konsihal Jerry Lariosa mga higala parekons. Ya sa kung karon diha sa matnog karon kauban sila si Ati Mamay Butal Lariosa. O si Nanay Nini Lariosa mga higala. O si Nanay Nina. Nanay Nini Butal. O si Nanay Nina Lariosa mga higala. O niya. Ya karon sa iyang itlogan sab ni Dong Glenn. No? May pagpaminaw. Agaw Glenn Pahes mga higala. O siya pinalangkang inahan karon dito sa Barangay Kugon. Nanay Generosa Pahes. No? O niya. Good morning. May pagpaminaw sab karon ni Mary Mary Arnado. Diha karon sa Skina Cards mga higala diha sa Barangay Puta Tuburan Cebu mga ikso. No? Ay pagpaminaw karon diha si Ham Barbecue Stand o si Ham Vulcanizing Shop nga sila si Dong Elton John Arnado. Ingon man mga higala karon diha si Day Eva May Arnado. Ingon man si Day Jen Arnado. Boss Jai Jai. Good morning mo da Boss Jai. Julius Lanterna mga higala tagias Jai ko no diha sa Bagasawi Tuburan Cebu. Ingon man karon diha ni Sir Chito Isidro ni Ma'am Litlit Isidro karon diha sa Bragisay silang Fishing Supply. Ni Doc Idol Garnebrano, kung usman may pagpaminaw may buntag da si Andormitory karon diha sa Greenville Subdivision des Barangay Utso mga igsoon. No niya si karon mga higala ni Tuburan SB member Glenn Rigado. Good morning, may pagpaminaw ni budharon Kuya Glenn. Yuhang very energetic mga higala. Yuhang pagka energetic sa sports mga higala. Mausab og mas labaw pa mga higala yung ka-energetic og pagservisyo pag-alaga na itong mga tuburanon pinaagi mga higala diya siyang gihuptang komitiba nga mo ang agrikultura mga higala at ang agriculture committee chairman Glenn Rigado mga higala at isay kay Rigado may pagpaminaw may buntag og deka Ros Barangay Alegria may pagpaminaw nila ni Consul Titing Mudikilio og ni Ate Perlita Ate Ita Mudikilio siyang pamilya da dong Wilson may pagpaminaw sa tanan no? Sinoy Mio kinini ang nobisyo or may Mio nobisyo og si Ate Risa Dunios may pagpaminaw ron diha sa Barangay City og akong amigo Noy Mio Flores o sa Bang Higala na karon diha sila ang baititing mo di Kilios iyang karinderya diha sa Barangay Alegria mga igsoon samtang may pagpaminaw og may buntag usab diha karos Barangay Uno ni Kanhi Konsihal Baga Higala ang iyong Kanhi Konsihal sa Barangay Uno mga kaigsoonan nga si Linlin Kumahig, no? Diha karos Ibyang Slitsyon, mga higala. May pagpaminaw sab karon ni Ati Ibyang diha, no? Siyahang gatibok pamilya nila ni Sir Linlin o ni Ati Ibyang Kumahig diha karon sila hang litsyonan des Barangay Uno. Yung kanhikonsyal ni Malagaron, mga higala des Barangay Uno. Niya sa Kuya Boy o ni Ati Divina Monterola, diha sa Monterola Store, mga higala sa Barangay Uno, may pagpaminaw may buntag. O may pagpaminaw may buntag usab karon ni Konsyal Abner Arnijo ni Konsyal or ni Ma'am Jema Sarlatan, no? Sir Abner Arnijo, sanis inyo hangga Malagaron nga konsyal usab diha sa Barangay Buluang Tuburan Cebu. O diha karon sa lungsod sa Tabuylan, may pagpaminaw o may buntag karon mga higala ni Tabuylan Vice Mayor Inday Ros Barhiro na Suiso o diha karon sa tuang SB member ni atong galungsod sa Tuburan nga si kininiya mga higala nga Inday Aming Suiso mga igsoon. Boy Ibu Orlano may pagpaminaw og may buntag di karos Barangay Uno og BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1 BT

siyang apartel dahil karos barangay utso. Good morning, may pagpaminaw. Arita, magkahigala. Ah, sagi balita, mga kaigsuunan ni Bro Alcher Dungog. Ganiha, mga higala, kining national champion ang lungsod Stuburan, mga higala, sa gipahigayong 2025 Compost Producer Achievers Award, mga igsuon. Ato ning hisgutan, mga higala, kada na 32 minutos man makalabay ang last 8 kabuntagon, mga igsuon. Ato ning hisgutan kagahapon, nga gibalitaan ako ani, mga higala, ni Consul or kanhi Consul Ray Mateo Laurel, ato ang consultant, mga higala, diya sa Department of Agriculture. Usapon niya sa itong pasalamatan si kanhi Consul Ray Mateo Laurel ay siyang lingkod nga pagsuporta usab ni Sir Kent Marcel Katubis ang atoang mao ni itong galungsod Stuburan, mga higala, DSDE,

kanyang pagsuporta ni Konsyal kani Konsyal Ray Mateo Laurel pagsuporta sab niya ni former Mayor Aljo Diamante ug ni Mayor CD Diamante karon ning kasamtangan sa ato ang mga inisyatibo nga nakatutok mga higala sa organikong pagpananom mga igsoon. Pag-produce og mga organiko mga higalang mga abono. Organic fertilizers mga higala. Paghimog mga pamaagi mga kaigsoonan nga atong masakpan ni mga higala ning mga kining nindot mga higalang mapahimuslan gyud katawhan mga higala nga mga klases abono mga igsoon nga may tubag mga kaigsoonan sa grabing kalisod nato mga higala karon nining pag-produce og pagkaon mga higala. Sayod ta mga kaigsoonan nga sa tibuok nasod mga higala ang usa sa nakapalisod sa tawo mga kaigsoonan ang kining kamahal sa ato ang mga produkto mga higala mga pagkaon mga igsoon. Do naman to ay barato mga higala. So kanang dilata mga kaigsoonan sardinas kanang ang pinutos nga kuan pero magsigi tag kaon na mga higala. Kidnihon gyud ta mga igsoon. Magkasakit ta mga higala kay napuno sa preservatives na mga kaigsoonan ug mao nay hinungdan sa mga grabe na kayo karon nga mga high-tech nga mga sakit mga igsoon. Ha, grabe na mga sakit karon mga higala ni atong unang panahon. Ha? Atong mga katiguangan ni atong wa pa na mga pagkaon mga higala mga pinutos. Nga bisag unsa lay pamutang mga seasoning karon mga igsoon, binagi na mga pansit canton, oh, grabe na mga klasiha kan mga Korean noodles mga higala. Pero sa una nga wa pa gid mga igsoon. Ang atong mga katiguangan ni ato halos wa pa gani gamit bitsin mga higala. Ligon ang ilang lawas. Minus ang sakit mga higala tagas ang kinabuhi mga igsoon. It's because mga higala sa natural nga klase sa mga produktong agrikultura mga higala ang ilang konsumo mga igsoon. Barato kay to ni adto mga igsoon. Ay, wa pa man to yung mga commercial mga fertilizers o kusas mga butang to mga igsoon nga ang ato ang mga kayutaan ato mga igsoon. Mga higala. No nga grabe ka tambok mga higala. Karon mga igsoonan grabe na kaduas. Ngunay usas ato ang problema karon mga higala. Kay dili na makakonsumo o ginagmay lang fertilizers nga commercial ang mga yuta sa pagkakaroon. Kinahanglan dyan ka nga mo konsumo o dinaghan mga higalang abuno. Aron ka makapatubo sa imuhang tanom. Usas na mga butang o usas mga rason mga higalang nakapamahal sa presyo sa produktong pang-agrikultura mga higala. Dungagan pa mga kaigsoonan aning kamahal karos produktos petrolyo. Ang pagtumod mga higala, lisod kayo. Samot na siguro mga kaigsoonan o guway kadalanan ang kabukiran ni ato sa mas pagkakaroon na mas dali na mga higala nilang mahatod ang ilang mga produkto. Now, ang atong pagamhanan sa lungsod sa Duburan, sukad pa kani ato sa pagamhanan ni Kanhi Mayor Aljon Diamante mga higala o hangtod sa pagkakaroon. Ning kasamtangang administrasyon ni Mayor CD Diamante mga higala, way hunong sa pagpangitag pamaagi mga higala. Nakatagaan na to o igong suporta ang ato ang mga mag-uuma aron masulbad na to mga kaigsoonan ng krisis ng ato ang giatubang karon mga igsoon. Sayod ta, lisod kayo ni Sulbaron mga higala kay this is a kininiaba mga higalang national or international na to ni mga higala karon crisis mga higala. Kalibutan hong krisis mga kaigsoonan ng nahitabo karon gumikan na sa pagsaka sa produktong petrolyo mga igsoon. Pero mas makaiban unta sa tuong kalisod kung sama punta kaniadto mga higala nga mas masayo na to ang pag-produce na itong pagkaon sa pagkakaroon mga igsoon. Okay, kita mga Pinoy, hilig bang kita mga higala kaon aning utanon ada inon ang mga taga-gawas nasod mga higala labi na gitong ubang mga Italian mga higala mga dapit dito sa inyo ha sa Italy bro, no? Hilig man mo dito o ka ng pan-pan lang yalitos, no? Mayonnaise, no? Ang po naman na Amerikano. Oh. Pero kita mga Pinoy, mga higala, parehas na muna eh. Ah, lahit, tos paritas kigotol kay Ilaha sa kuan man to, LA man to Ilaha, Lakers man to Ilaha, LeBron James ko to. Lahit sa tong Ilaha, mga higala, mga beef sa to Ilaha o kanampan-pan lang mga igsoon. Lagi hapoy litos, mga higala, lagi hapoy utanon. Ha? Hilig hapog sib-sib utanon. Mabitanin mo ang bungot sa ni LeBron James. Sus, barbida mga igsoon, mahiligon og sib-sib ug utanon mga igsoon. Pero kaming mga Pilipino, pure mga higala, ha? Sus, barbida mga kaigsoonan. Ato ani mga igsoon, malipay lang ta doon ay apan-apan nga agbati.
no? Si Kuan Bitaw, Boss Ali nga, or si Sir Ali diha nga Horlano, buhi naman siya manghigalag. Doon na lang kunoy apan-apan nga agbati. Parisan niya ginununan nga gisaw, wala daog na siya na. O kita manghigala mga Pilipino, usay palit ng tagtinago diha sa merkado, ha? Parisan at ugbuad manghigala, daog na mga igsoon. Importante sulbad bang higala niya magunsa man na o magbitil-mitil ta magutan-untan ta mga kigsuna niya dolyaris gyapon presyos o tanon lisod gyapon mga higala ha di gyapon masulbad ang kalisod. So unsa may mga butang mga kigsuunan nga nakapamahal nga nakapataas sa presyo aning mga produktos pang agrikultura tungod bang higala sa kataas presyo sa abono ha pag transport mga higala hinon pag transport sa tua it anong kayo lisod mga kaigsoonan pero daghan pag itang himo pamaagi ni ana mas mapasayo na to mga higala ang pag baligya no sa to ang mga produkto niya sa mga mag-uuma mga igsoon mo ni mga pamagiha mga higala gihimo nila ni Sergeant Marcel Katubis mga higala atong gi kuha mga higala ang tanan nga mga basura nga makolekta diha sa merkado. Ang tanang mga utanon, mga panitsa, o sana di, prutas, tanan, mga higala, gisegregate na mga kigsunan dito sa tuang dump site, mga higala. Tua tay makina dito, mga kigsunan. Nga tua na ito, compost, mga higala, ng mga kininiang mga maong mga utanon, mga lata, mga utanon, mga higala, gihimo ni siyang fertilizer, bro. Kining gitawag na ito, mga higala, composting facility for biodegradable waste, mga higala. CFBW. Ha? Diri sa ito aga lungsod mga kaigsunan. No, so, sa tibuok Pilipinas mga higala, sa tibuok nasod mga kaigsunan, kita mo'y nanguna. Kita mo'y ning champion mga kaigsunan. National champion, tanawa na mga higala. National mga higala, tibuok nasod mga kaigsunan, kita mo'y ning champion mga kaigsunan. Kita mo'y pinaka inunta mga kaigsunan maayo ha? Sa paghimo mga higala aning gitawag na to mga higala o organic nga mga fertilizers mga higala gamit kining gitawag o composting facility for biodegradable wastes mga waste mga higala. No, so ipahigayo ni mga kigsunan imong pagpasidungog mga higala dito sa Department of Agriculture or DA BSWM mga higala convention hall dito sa Quezon City. Nagi dawat ni mismo personal nga gidawat ni Mr. Kent Marcel Katubis ato ang municipal agriculturist mga higala ni ato galungsod mga igsoon. Swerte sab kay ta mga higala no kay ngayon ning ato ang mao mga kaigsoonan Sir Kent Marcel Katubis grabe pod no ka ah mura pug siyantes pug panit kung magisgot ta mga higala agriculture pug hinoon grabe mga higala kalapad ang panghunahuna mga kaigsoonan ha kalabot sa agrikultura ni Sir Kent Marcel Katubis mga kaigsoonan. Kini mga innovation mga higala no sa agrikultura mga higala kuha kayo niya mga igsoon no grabe kay makapatuhop ni si Sir Kent Marcel Katubis sa tanang mga pamaagi no mga inobatibo mga higala pamaagi mga kaigsoonan sa agrikultura iyan ang gitun-an mga higala dito sa Gawas Nasod no abot ani sa Gawas Nasod mga higala pagtuon mga kaigsoonan sa mga pamaagi sa mga bagong teknolohiya mga higala sa pamaagi ning ato ang agrikultura mga kaigsoonan aron mapasa diha nato.

suyok ang produkto manghigala sa agrikultura, manghigala sa atuang lungsod, makatuyok manghigala hangtod nga mabulahan, manghigala ang mga mag-uumaw niya, mabulahan sad ang mga tao kay makapalit na sa mas minus nga presyo mga igsoon. Ako gistoryahan bitaw ko na usa sa atuang nga kuya po da sa Eagles manghigala og usa sa konsehal dito sa lungsod, usa sa mga lungsod dito sa dito dapitan nila ni Kuya Konsehal Dumil nga Aligo, mga higala ni Bus Troy or ni Dal Troy Buying Abakita. Kuan sa ni siya dito kining konsehal sa lungsod. Ya, agriculture pa diyang gihuptan mga higala. Iya kong gisistoryahan sa ilahang mga dapit dito nga grabe na dito sila bro. Ang ilahang mga lungsod uban tos Mindanao, grabe na kayo ang ilahang kinini ang klase sa pag patuyok nila sa produktong agrikultura. Sagaran ang munisipyo na dito'y mo kuan mangita og pamaagi nga mahalin no ma-produce nila sa mga tao sa ilang lungsod ang kinini ang ilang mga produktong mga utanon unya ang mga sobra ang gobyerno na'y mangita og pamaagi nga ma-market nila mga higala kay duna na sila mga partners nga mupalit ana mga igsoon ug usa na sa atuang gihimo hinahinayan nato paghimo diri sa pagkakaron mga higala. Aduna na tay mga kahimanan mga higala nga giandam nato na diha sa tuang bagsakan unya mga higala. Eh usa man gid mga kaigsoonan karon no di lang ingon mga higala ang kalisod sa pagpangumas pagkakaron kung dunam nga kay saktong produkto ang problema pud mga higala ang pagmarket nimo sa pagkakaron mga kaigsoonan. Mahalin man tuod pero barato. No kay dila sing pagunsa ha? Kanang diha sa merkado mga kaigsoonan. Dili na kayo na sila mga higala mo palit og mga produktong at utanon bro diri sa ato mga mag-uumas tuburan. Ngano man? Kay kana sila duna naman sila yung mga suki-suki diha. Utang bayad na ilaha mga higala. Unya binulto kay duna may kapuhunan ng mga bidulman. Kana mga bidulman mao nang mga klase sa mga negosyante nga sama anang tighatod anang diha sa merkado na to kana magsakay bag mga dikarga nya iana lan isumpot ang dasluyo munay mga bidulman kana sila may mababulahan mga higala kay ngano ang ilahang gipalitan anang mag-uuma dito sa mantalungon or unsa gipalit nagbaratok ayo mga kaigsoonan ibaligya diha sa merkado sa to merkado publiko mga higala ang ato mga tindirog tindira diha mga kaigsoonan syempre mupaginan siya pud gyud sila nga mahitabo mahal na kayo mga kaigsoonan itong palitong utanon muna pahitaan itong pamaagis pagkakaroon mga kaigsoonan nga ito nga ito hinahinay lang ta nga kanang bagsakan center na ito mga kaigsoonan dias may luyos kusgar itong karaang merkado karaang labasan makapangsyon na siya di mga higala ang tanan unya mga produkto hasta mga mag-uumas sa itong lungsod anhan niya diya ipadong ha? Anhan na ibagsak di mga higala unya pagadumalaho na siya mga higala sa mga sa asosasyon sa itong mga mag-uuma mga kaigsoon. No nga rumang pahimus lang yung mga mag-uuma mga higala. Unya, nakanindot anak, kay parehas ito sa una nga doon natin tabo ba? Nga kita mga konsumidor, di in taong kaita mapiktuhan sa kamahal sa palitonon. Kay doon ay panahon sa una, Sabado man to ug Martes ang tabo sa una sa tuan lungsod. No, so kita mga higala, makapundo-pundo ta, panahon doon ay tabo, makapalit tag barato, pundo tag kalbasa, pundo tag tao mga higala para palit ta sunod tabo na sa mga higsoon. Di ta mag-agwanta sa presyo anang perting mahala mga higala, gipalit tag barato kay dito sa ilahang gipalitan mga igsoon. Plus mahal pa kayo ang presyo sa krudo. Mahimo man din na nilang rason mga higalas mga bidulman. Ni mahal lagi rong presyo sa kanini ang tamatis kay muni muna. Taas kay presyo sa krudo. Oh, so muna ang mabulahan mga higala mga bidulman ragid mga kaigsoonan. Muna nga kita pasalamaton ta. Pasalamaton kita mga kaigsoonan sa ato ang namunuan din sa ato ang lungsod mga igsoon kay grabe, no? Grabe, kapaspas mga higalas ilang mga gipanghimo nga mga inisiyatiba sama ani mga higsoon nga mapahimos lang sa mga tuburanon. No? Hinoon, doon na may ibang mga lungsod nga naghimo ani mga higala. Doon ay mga lungsod nga naghimo ani mga kigsoonan. Pero, kung atong ilhon sa tibok nasod mga higala, girecognize mga kita mga kigsoonan. Giilam ang kita nga kita mo'y national champion. Kapila naman na mahitabo mga higala nga kita mo'y naguna. Ang uban kita na lang gisoon mga igsoon kaysa kadaghana nga nag-benchmark na to dali sa tuang lungsod. So kana mga nag-benchmark na rin nga mga nagkadaiya mga kalungsuran mga higala lakop nasod mga igsoon nga muari dali sa tuang lungsod. Indikasyon na siya nga sa kadaghan sa gihimo na to mga inisiyatib nga mapahimus lang sa tuang katawang tuburanon. So inana na mga higala, no? Okay. Ang uban man gud mingon nga grabe sobra na sana imong istorya siguro tinuod ba na no tinuod ba na mga higala og inyo nang makita diri sa post sa Facebook mga higala sa tuan

So, mga isoon. Ha, nga sa gidugayon mga higala. Ha? Sa panahon mga higala nga wagi mga National High Schools dias kabukiran mga higala. Di na na mapapa sa mapa or sa history sa tuburan mga higala. Nga duna gi kanhi mayor nga mibutho dias lungsod tuburan mga kigsoonan nga midunar og iniktaryang luna. Aron kapahimuslan sa mga ginikanan nga makapatungha sila sa ilahang mga estudyante dias ibabaw. Munay aspitos edukasyon mga higala. Daghan pang mga inisiyatiba, mga programa nga tong gihimo mga higala alang sa to mga kabatanunan nga mga tinun-an mga igsoon. Oh, daghan medical mga higala or kinini ang health mga kigsoonan. Na atong outreach program, kanalang outreach program mga igsoon. O daghan bisang asang aspito mga higala. Aritas Kalingawan. Mo ni akong giingon nga schedule of activities mga higala ko maghisgot sa Tagkalingawan pista lahi na gyud mga higala. Ah, kanang miingon na kita ron, bungga na gyud mga igsoon, no? Kay itandi ni adto mga higala sus bida kita mantunta ni adto artista mga igsoon sa plaza bro. Kitang mga pubring wag kita ikabot ari ra kita gawas ang kanaar gyud trapal mento makitan. Maya tak parias karon nga dunay lead wall mga higala ang butang nito gawas kay ug watay kabayad ato lang tatus with wall. Pero mura ra gihapon tag nagtan-aw show time bro. Mura ra gihapon tag TV no. So gahapon malampuson nga napahigayon ang kasalan sa tuburan mga higala June 4. Ha? Diha sa ato ang simbahan Katoliko mga kaigsoonan kay anak sponsor ba ani? Usas mga nag-sponsor gyud ani mga higala ang tuburan Eagles Club, no? Salamat kay sa mga kuya ug mga ate mga higala sa tuburan Eagles Club nga may nag-sponsor usa sa sponsor ining ato ang kasalan sa tuburan mga igsoon. Libreng kasal mga higala. Ano nga tos mga magtiayon nga wa pa mabindisyon eh. Dias altars kami niyo o sa ito ang simbahan mga igsoon. So kagapon malampuson ito pahigayon mga higala. Ngayon man ang ato ang motorcade mga higala. Ano nga gahapon ay bro ato ang misa na medyo nadilatar no? Kaya tungod sa motorcade mga higala. So opening salbo mas ito kagahapon itong gi live mga higala. Mention na itong mga sponsors na itong mga kaigsoonan. Live 169 Fiesta Novena Mass on air Dennis BT Radio mga kaigsoon. No? Nya, paghuman atong misa, doon na dayo replica procession mga kaigsoon. Muntin nyo nakita ang kagahapon. Nga dekak ang karo mga higala nga karga, no? O sakay mga kaigsoonan, luwan ang ato ang replica sa ito ang patron Senior San Antonio de Padua mga kaigsoon. Karon mga higala, transportation sector nindot karon kay siguro karon wala na kalantrakas na ron dito nga to ang mga driver sa Balhabal ug driver sikat mga higala no tricycle mga igsoon nagharap kay mga sipat na to diha mga sa una katos tatapisyo mga higala sus purbida sayo og budots mga igsoon perti alegria yung buwaks nilas

lahi na siya nga klase sa sugal mga higala nga alang manas mga dato nga makipimu sa ta mga kubri nga naman nung sila nga oh kay ka na dahil mga dagko sugarol mga dagko kay na mga personalidad mga dato kay na mga higala nakatagaan na to sila higayon nga nakatungtong sila sa tuburan natagaan na to sila higayon mga higala nga ilang ma-explore ang tuburan ilang makita nga doon na dahil uy kanindot eh dire no doon na dahil tayo suri-suri dahil dire sa kawanangan nga pwede tang usakay helicopter na sa 60. Ya doon ang guna ikabayan. Ya? So, impact niya po na. Magkwartahan niya po na mag-iha sa ato ang lungsod, mga higala. Diba? So, posible nga, musikat, mga higala, nga ito ang lungsod. Kay, you know na, nakaroon mga higala, di na na ito, kay palapda ng inana, kay kuambiyan na siya, no? Pero, sa karon mga higala, daghan ang mga post sa Facebook, daghan ang mga sikat-sikat ng mga inana, dagkong mga ingunana, mga higala. No? So, kung gyapon na, doon na gyapon na epekto sa tuang lungsod mga iso. Kung mapit sa size mga higala. Unya, diha sa tuang merkado, market sector mga higala. No? Sa Rizal Street, anha, diha sa may, diha sa tubangan sa merkado. No? Diha sa tungas merkado sa munisipyo. Nya, motocross mga higala sa pagka Domingo mga iso. No? Motocross competition mga higala, tungos na kong pagpaningkamot, usap din mga higala. Former Tuburan Mayor Aljon Diamante, ako Bisaya Partiles Congressman sa Nilagon, mga higala. Mayor Cidy Diamante. Board Member

Rins Lagun, Vice Mayor Danny Jamante, og Konsyal Glenn Regado mga higala. Okay, so sila mo'y naning kamot, aning mga kaigsunan. Ang ato ang mga kwanda organizers sa Butok Cruz 2026 mga higala. Pinanguluhan ni Sir Carling Supatan mga igsoon. May pagpaminog, may buntag. Daghang salamat nyo da Sir Carling. Baragay City mga igsoon. Pagka June 8, recognition of Board of Pastors mga higala. Pag ilas ato ang mga Board of Pastors mga igsoonan. Unya, ang ato ang pagka Pizza Noybi sa alas 10 sa buntag, Pilgrim Mass, Des Ex Decision Shrine of Senior San Antonio de Padua. Onya sa Hunyo Gis. Ah, cute kini mga higala nga ito ang mga push bikers mga higala, mga mga chikiting mga higala, no? Ito ang push bike competition mga higala. Di agya po ni sa atbang sa ito ang simbahan or tubangan sa simbahan mga higala. June 11, pluvial procession mga igso, no? Pluvial procession na siya mga higala. Ato yun yung mga higalang kuan, no? I-mintinar or atong suportaan po mga higala sa makanunayo na itong suportaan kining ato mga religious activities, no? Kaya mo gini mga higala may hatag o dugang grasya na ito mga higala, dugang maayong panglawas o ilayo ta mga kaisunas katalagman. Isol biya kayo og naarabatas dunay panahon nga dunay bagyo, dunay linog, dahil rin tag sampito ko yung Senior San Antonio kuan niya. Pero inig magpista kay Senior San Antonio, kalimta na lang ang mga religyosong activity, aktibidades na ito mga higala. Una nga ito yung pa, ligunon ang ato ang paghatag o simpatiya. No? Pag ato ang pag-daig nga ito sa ito ang labaw makagagahom. No? Ang binagidya sa itong simbahan, pag-suporta sa ito ang mga religyosong aktibidades. Nga ron, inig panahon sa mga higala liwas sa pista, huwag doon na mga higala yung mga simbah, huwag doon ay katalagman, ihilayo kita mga kaigsunan, huwag dugagan pata, huwag daghang grasya mga isuning ito ang lungso, di ba? So ato gining suportaan mga higala, ato niya nang i-live po dari sa BT Radio kining ato ang pluvial procession mga higala kay sukat pag gini ato mga kaigsunan live gini mga higala ni Sir Kwan manggubat kini ato pa mga higala, no? Okay, kwan lang tagin sa muling kondere nga kita mo yung tungtong dito mga higala sa kinini ang singanan eh. Mga pampot nga mo latas dito sa dagat mga higala. Okay, sa una Bro Rolando Dungog man to bro, yung last fiesta niya karon, wa na si Bro Rolando Dungog dire. Na manday kuno sa lang estasyonan mga higala dili to sa lang planeta. Tuwa sa lang estasyonan mga igsoon dito sa usas mga lugar to Surigao ba siguro to Agusan to mga igsoon. Monte ilang pong mga higala siyang pamilya po na to na hinabi, no? Kay daghan ko nang utana na ko asa man si Ate Marimar, Inday Marimar, no? O si Inday Kunsing ko. Murag tuana, no? May nasa pagkahimutang dito sa laing istasyonan dito sa kinini ang dito sa Mindanao. Ya, Pitsa 12 mga higala, Independence Day Parade. That's Tuburon Covered Court. Sugod mga higala, no? Ya, pontifical mass na mga higala. Kini mo yung labing importante mga higala. Ang pag simba sa adlaw sa kapistahan ni Senior San Antonio de Padua alas 10 buntag mga higala. Diya sa itong Archdiocesan Shrine of Senior San Antonio de Padua. Nightly activities. Kini mo nindot mga higala. No, okay. Fiesta extravaganza mga higala. Atong sa gabi eh. Gapon opening salvo Paris Night mga kaigsunan. Pagbira gapon pa lang pahuman sa itong programa. Agi ko dito mga higala sa at banggit sa simbahan. Sus nindota mga higala. Ay nga paminaon ang mga tukar ba mga higala sa religious songs mga kaigsunan diha sa tubangas ng simbahan. No? Pagbati ginato mga higala ang dugang grasya mga higala sa tuang patron Senior San Antonio de Padua siyang kapistahan mga igsoon. So gabi ilaha ang night mga higala. Ni adto ni Lord's Night ni gitawag ni mga kaigsunan ni adto. Nya karon mga higala Teachers Night mga pulis. Oh, day Deep Eid Night mga igsoon, no? Deep Eid Night taron mga higala pitsa 5 mga higala nya ugma Iski Night. Yeah, imbrog mo apir pa kuno tukas DJ Glenn Nimbaga ni. Ya na mga national DJs gini mga gikas Manila nga mga DJ ni bro. Sad-sad yun mga tong kabatan-unan ani mga igsoon. Nang agi mo palabi paghubog-hubog ha nga batan-on na to kay sus sorbida. Nirbaw sa mga batan-on na to dahil magpaturagas ug padagan mga higala diha sa dan ini ganang makainom-inom na. Labi nagdunay disco-disco. Likay gina ninyo kay simba ko sus sorbida. Indot pa kay puy ang kalibutan ya gina ni ang among lang ta mga higala anang kwa, no? So at least na di mo gini mawa ng inom-inom basta ingon aning mga classes night mga higala ato pahimangno lang gini na to sa mga batan-on. Ilang kayo mo pa turagas yun. Mas maigid kini ang safety kita
safety first yun mga igso. No, hinahina lang yung padagan mga higala. So, sa John 7 City Unite mga higala. Dari sa ito, Cebu Technological University. Muna ito ang night mga igso. No? O niya, sa Pizza Otso, National Government Agencies, kung NGA mga higala, CSOs, and TDH Night mga higala. Civic Society Organizations, ato ani mga higala, Tuburan Eagles Club, Philippine Coast Guard Auxiliary, ato ang mga National Government Agency. O niya, pagka Hunyo 9, Business Sector Night mga higala. O pagka June 10, Liga. And Congressman Night mga higala. So, naadari mga igsoon ang kinini ang sweet notes mga igso, no? Pizza G's ni mga higala. Pagka Pizza 11, Kalampusan Music Festival, River Maya mga higala. June 12, Butya sa Tuburan 2026. June 13, LGU Night mga igsoon. Daghan pa mga sorpresya, ganda man ni mga higala. Atong pinalanggang mayor, Mayor C.D. Jamante, o the former mayor, Aljun Jamante. Arita, no? Sa itong post, sa itong kwan bro, sa itong mga greetings dito sa messenger, sa kaning kwan, sa, ano, dire, sa Facebook Live. Hindi analanta mga higala, Jesus, gamay na lang yun. Kaling dali-dali yun, mga igsoon. Maria Lorin Giyoko, good morning, may buntag ni Mudhaday, no? Watching sa Bangka, Lapu-Lapu City. Salamat, no? Sa inyo ang amping muda, ha? Perme. Niya si Buboy Sin Sueno, mayong buntag bro, mamalihog ko pa Sibya bro sa kung kinsay nagkuha o nakakita sa pitaka o bitaw kay nagistorya mi ni tiya day gahapon ba ituyo man ikuha day siguro imong pitaka so isa man tay kuan ay ha pero basin wa masata ka kita gyud pero nganong mawa man pud bang higala sa ha pinara ka segundo, si Osara Kapamilog, mga higala na, wa, man, mga igsoon. No? Gibutang rapon niya diha sa kwan, bukang bitang scooter sa tubangan naman ay anak. No? Yan, saras kay si Agaw na ko, Buboy Sueno. O, oh, niya. Kinsay nagkuha ko, no? O, oh, nakakita si Han Pitaka na wagtang pagka-Martes, Junto, dito sa Daan Lungsod. Ang Pitaka, gibutang sa ras motor kanang may atubangan sa Inmax ko, no? No? Igo, ragyod nga nangukay o sapatos. O, pagbalik, asam to repito? Nangukay sa sapatos o pagbalik na mo, wala na ang pitaka. Sa kung kinsa may nagkuha o nakakita, mamalihog lang ko o uli kay importante kayo ang sunod ato nga mga ID sa pitaka. Importante ang driver's license. Salamat. Naging tao na yun. Malihog ta. Ha? Nanasad ta ni. Malihog sa ta ni nga. Ibot lang kay gituyo. Mangito para na ko. Ginbura gituyo. Gito ang butang. Mauli. Mabagkatugaw. Gituyo. Mangito kuha. Mela ka ng matutong kaila tas nagkuha bagay mingon tanga ay dungog-dungog ko na ulit lang tao na bisag na yung ID ano ba so

0: Frankie Punduyo. Good morning ni Murabos Frankie. Shout out from Tabuilan. Linda, alas yan. Helen Jamante, mayong buntag pa ko na kwan. Mayong buntag dong, congratulations dai sa kasalan sa Tuburan kagahapon labi na ni Karen and Paul Labaros, Barangay Libo. Shout out Konsyal Nido Jamante, shout out ni Barangay Konsyal. Og Smerna Romero, good morning ni Mudiha Ma'am, Merna. Riza Jamante Dunyos Tobisio, good morning. Og si Junjun Alibio Sumalino, good morning ni Mudiha, God bless. Og si Lini Paruni, si Agoglen Pahes o si Christy Jen Jamante. Walang itigong oras magigilang hangtod ugma po na usab samantaklan sa may stasyon 98.1 FM Bito Radio. Sige po kanyang pubring iksoon. Uy, doon na nakita andan nga 4-piece ID balihog ta ang tag-iya ani si Jamaica Tan. O mani no? O Jamaica Tan no? Kaya balihog ta claim doon sa Bito Radio kung huwag tangan kag 4-piece ID. Kini ayong pobreng iksoon, pobreng silingan, Jeriel Asindiente, manamilit sa gmingon ngayong adlaw, Biyernes kabuntagon, magbabunguhag, magbalipay, nagasalamas, magpaminaw, ngayong buntag, pare bro, Jimmy Lumakang, pare abay, Junmar Bangabanga, pare konsyal, Jerry Lariosa, Ramil Albanyo, og ati Ami Albanyo.
1: Jeriel Asindiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Tatay Lois, lechon manok, lechon baling ogre liyampo. Nagini ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389. Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naalta sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namia

0: Discoveries. Pag matuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Hindi ko tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, kung siyang kabuyon, kung nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir, lah, hindi ko kung kuhan niya plas o, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ba yun?
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo rin atong amigo nga masulupon magkayog noong?
7: Dito, no? Atong pagkutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbalik.

0: Auto available. Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
1: Ang Philis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
2: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
4: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
5: Sa Lactopapi.
6: Lactopapi.
7: Lactopapi.
4: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?

0: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Ito dinaaan ako ya.
0: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin ko ya. Pwede ko ana?
0: Pwede kayo inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, aton ako.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na. 90s, 80s,
4: and now. The home of real music. 98.1
5: DT Radio.

0: 89.1 BT Radio Vtron. Subuk na.
1: Ridon Payandong taga Basak. Sakop sa Lantapan, Siwangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vtron.
0: Vtron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Purilid yun, sir. Naghaplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said marketing incorporated.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato do kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MITC isip mga antioxidants ug immune system booster.
5: Nag gym pod baya ako, Sir GP.
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta gan mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung ang mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: No. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
4: Correct. Kaya,
5: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. 500. Mabali sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 90.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching yung mangga?
3: Ah.
2: Yung Monching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mo nga usa, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching yung mangga?
3: Ah.
2: Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nai nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alay mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali oga liyampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibuga, sir. Gusto lang yan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kaya, di ba matigong, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life. 90s,
9: 80s, and now the home of real music. 98.1
10: BTV.

0: Yato nga mga di na makalugar sa pagpag-restro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingom usab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag ni diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: V-Tron. Subok na.
3: Si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide. At iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
5: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into you.

0: BTV Radio.
1: Mayong adlaw na usap mangalangga. Welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pag-aisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Mora ang tagas kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo na makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapalimpyo.

huli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante bening atay kay mao bini salaan sa atoang lawas. Importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan inom gyud ta og original Hagonoy capsule kun ana kay gibatyag dihan ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila Marbilos or Maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa inyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy og balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mong ka-stress, sige mong pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga ka doon na kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka-last ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So man ang Hagunoy man. Nangadto medyo sa merkado, nangadto medyo sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy dahil makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po siya nga mapahealthy ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong...

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio.
2: Before mamahaw, duha ka kapsula before maniuto, duha ka kapsula before manyapon, i-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor, di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng presidential

0: Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Mayo bumagal ayon sa Philippine Statistics Authority. Halaga ng piso kontra dolyar tumaas naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Headlines. Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert ngayong Biyernes. Pagsasayos sa power supply sa rehiyon, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Headlines. Low pressure area na naispatan sa Batanes, isa ng ganap na bagyo. Signal number 1 itinaas na. Pagsisimula ng tag-ulan, opisyal na ring idineklara ng PAGASA.
1: Headlines. Department of Trade and Industry naglabas ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027.
0: Headlines. Mga kasong graft at malversation isinampa ng ombudsman laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya.
1: Headlines. At anti-political dynasty bill nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtibay sa kanyang termino.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na anila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunsod ito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain. Kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport, kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iminamungkahi ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga

0: saka mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
1: Hindi masyado umakyat yung waste, yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
0: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon, Hunyo a 4, sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso, ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasokan ngayong taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Limitan sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng informal channels. Patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpapalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes, kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pagulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo a 6.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense sa publiko, partikular na mga tagalusong hinggil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Ito ay makaramang mataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layan 225 km kanluran ng Itbay at sa Batanes. Taglay nito, nakasanghanging aabot sa 45 km bawat oras. Malapit sa gitna ito ay pagbugso nga aabot naman sa 55 km bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga struktura at pananim. Posible rin ito makakontamina ng inuming tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas at malalakas sa alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar at sa Dalapasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Kala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide.
3: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na limang araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
6: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po dito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
3: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinayak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idiniklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng BFP, na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
7: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila.

0: centers sa 4 na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pag-contact sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ang gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
1: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabimbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
2: Radyo Pilipinas report.
4: Yes, Chad, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chad, sa pinakahuling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang, Chad, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chad, na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na linggo at sa Lunes. Opisyal niya anunso ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na linggo. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro

0: Inatasan din ng government agencies na bantayan ng mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
1: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Catarman Northern Samar at Gian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:17 oras po natin, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Huwebes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugot umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
6: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
3: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampa nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
7: Nagdadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinayagan ni Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon na nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng anti-graft court ang mosyon ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig, ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bonoan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasa ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bonoan sa ilan ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP CIDG. Kapag idineklara ng ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay naman ng anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang tulungan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang

0: The BT Light Rock. Ayang School Supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalakip ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ani ang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
4: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
4: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan nitong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Cheese Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga

0: pahayag ni Senadora Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
1: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan, vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga butante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino vs. Cuenco noong 1940. Ani Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gacalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite, ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
4: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
3: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President pro tempore Sherwin Gacalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gacalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
3: Ginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
5: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
3: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala pinangaralan ng Malacañang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinagi ni Senator Kiko Panginan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Zalco. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayan walang katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Lunes tungkol sa front control scam ang 18 ex o nagpakilalang ex-Marines

0: Bolo. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18, pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Di ini pangilinan, porsigido sila sa majority black na mahalukay ang katiwalian sa fraud control scam. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumistigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
3: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo at i-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto namin linawin. Ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigahan.
4: Samantala, isinawalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
3: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 18 na para gusto nila?
4: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinabulaana ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marine sa si Jolie Cadjau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjau at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran.

0: di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines, parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
1: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mariinding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
4: Tinatanggi ko na mariin itong kanilang mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
3: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
5: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado. Kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-i-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
1: PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2-7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games Gold Medal Game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita.
0: So, napakapiloso po mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 My Sistema kontra prank calls. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Prank calls ngayon sa Unified 911 System ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartatas na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong 3 beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
8: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil din sa sistema na yan ay kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
7: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
8: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
7: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalima yan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Baling tayo sa ating mga samahan sa Radyo Pilipinas sa Gigaraw. May gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Si April Racho sa balitang yan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May gita 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ngayong Linggo. Sa nagpapatuloy na distribusyon na ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan ang nakatanggap ng indemnity checks nitong Huwebes, Hunyo a 4. Ang mga benepisyaryo ay mula rito sa lungsod ng Tuguegarao, sa Alcala, Amulong, Solana, Peñablanca at Enrile. Nabatid sa PCIC, nasakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan nitong nagdaang mga buwan. Layo ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga farmer beneficiary, partikular na ya ang mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya na lamang ng agricultural drought. Kung kaya't muling binigyang diin ni PCIC Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan, makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messengerial delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layunin ang tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Ligayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes Rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinagawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association. Bago ang payout sa Pangasinan, una nang sinimulan ng DSWD Region 1, pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1 handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Rehiyon 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Carino, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026 to 2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kahandang ito, sinabi ni Leon Carino na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ng Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Angie Galero, layunin itong tugunan ng mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon ito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang aberya. Kasabay nito, patuloy na hinihikayat ng ALECO ang mga consumer na makiisa sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Ayon sa kooperatiba, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang mapanatili ang maaasahang serbisyo sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.

0: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang...

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng Samar, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na farm to market road project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlito Lerog, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar, kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinaunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa deliberasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Department of Education Region 10 nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Macarambon sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na Bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang

0: Bagong Pilipinas, nagkabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ang kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras na 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maaribang, umusog-usog ng konti.
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
8: Killer Joe!
6: Was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Joano Inupen Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit, kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
6: Bring health into your home.
7: Kalikupan Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga ba? Epektibo pagwagtang sa mga kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Maratod ug makadakinot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, magamit usa sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa ba. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
8: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Sagol sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
9: Masagana nga ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masagana nga ani, iwas peste ang inyong

0: magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balakian, mahimong masungpo kining tanan, kaya niya na ang kasumbaran. Lactopati, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan ng probiotics, gamay mo kukong umusungpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopati, 100% natural. Why gifiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopati, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
2: Atong oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:02 sa kautuhon.

Maingod to Sugbo, Kabisayan o Mindanao, lakip na tibuok nasod. Kay makita tas Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Nya madungog po ta sa ato ang maka local radio station no sa naka-hook up na to karong mga orasa. 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Na silang Sir John Manggubat, ato ang station manager. Sir Nel, Sir Roland, maing odton nyo diha, taga Tuburan, no? Lakbi na gano'n ato mga mag-uumadas Tuburan. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, si Sir Alan Rosite, no? Taga Sambuan. Maing odton ninyo diha, tanan nyo, na patalinghog ni ato ang programa, nagsubay ni atong programa ang Gabaiske Lambuan. Kanya, adlong Bernes, Pizza 5 nas buwan sa June, no? Hunyo. Kanya, 2026. Wana, gasugod na, nakuhaan na pod ang katunga sa tuig, no? Kay Pizza 5 naman. Kumusta mo? Diha, kanya, ito ang mga kaigsuunan dihang labi na yun karong mga mag-uma, mag-isgot na karon sa kaning maglan preparation na bangubahan sa para sa humayan, no? Muna ito ang pag-ahisgutan karong mga aning itong program. Iyo sa Asil Laboratories Incorporated.

oras nga programa. Oh, na mahitungod ani nga to ang pagpananom o mulambo ta. Mudako ta o ani. Mudaghan o harvest sa humay. Gamay gasto. Mo na to ang paghahisgutan karong programa ha. Ano, ani ang mga orasa. Anya, ato ang mga produkto no sa ASIL Laboratories Incorporated. Kung buingon ka o nagkinahanglan kag mga fertilizer na atay lactoplant. No? Kani ato ang lactoplant nga ta magkalisod kung masudlan ta atong mga punggos or mga fungicide, no? Mga punggos o mga bacterial leaf blight sa atong mga gipang tanom, labi naghumayan. Anaanag yun tayo pang panagana or natay mga bunga pero mga buslot-buslotan lang ani mga insekto na atay organic insecticide, no? Ang ato ang Icon kana nindot kay na gamiton di gyud na ingon nga naka daot sa katawhan, naka daot na to nga kita mo kaon. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than quids nga tong ipang spray sa ato ang mga tanom. Ice or mga humayan man o maismat, no, di ba? Muna ato ang mga produkto para sa pananom. O ari na punta sa livestock na atay lactobet na to nga muna pagpa magpaitlog ang manok, no, paspas ang pagpangitlog, sakto kada adlaw makakita gyud ka unya dagko ang itlog unya kondisyon kanunay ang mga manok, no, gumikan kay kani probiotic nga nainom sa ato ang mga manok. Ato ang Insumo Plus. Mao niya ang ato ang Insumo para wa ang baho, way langaw ang ato ang mga poultry or figiri or unsa pa na nga nay mga malata or baho diha sa inyong area. Sa inyong kabalayan personal, sa itong kitchen, sa itong kusina, or na ipatay nga ilaga, or unsa pa nga nabaho diha, isprehe na og Insumo, no? Para maghipos ka, o manghipos ka, gisprehan mo daan, wa na ibaho ang imong gipang ispray. Ang imong katong nabaho, kay gisprehan naman imo og Insumo. Unya, ang kuan pagyod, no? Ang ato ang Lactopapi. Muna inindot kayo. Muna ang mga produkto ni ASEL o ni Lactobiotics Woodward Corporation. Kanya, natay mga Project Foundation. Kanya, ang binyo nila ni diha sa ni Larap Beach, Daang Lungsod, Toledo City. Pabor ni taga Toledo nga ng membro sa PNPFI. Kanya, ito ang President niya na si Sir George Cayon. Ugmang adlawa, no? Ugmang adlawa. Hapon na magsugod, alauna hantod ni sila pagka Domingo pag yon. Ano basta naa ni sila yung program niya. Usas pod ang I Love dito si Ma'am Gigi Sanchez nga mohatag og mga inspirational message ba para sa iyang mga miyembro diha sa PNPFI, no? Ugmang adlawa diha sa Larap Beach, Daang Lungsod, Toledo City. Ato ning mga miyembro na to diha sa PNPFI, nahala, adto mo dito sa Larap, no? Kay naan. Nang I Love Project Ugmang Adlawa, pagpanudlo aning unsaon pagbuhat sa vermicompost. Mo ginigusto sa ato ang kapitan diha, kay naglantaw po ni sa iyang mga constituent ba, iyang mga tao diha, mga miyembro na to diha, mga miyembro diha sa Barangay City, iyang mga sakop diha sa Barangay City, si Captain Sinisa,

Aniya, maagi ni ato ang kugihan, no? Ng mangita og asa ang mahitabang paingon gikan sa dagko, gikan sa province, paingon sa mga organizations nga mada paingon dito sa iyang barangay city da sa Tuboran, no? Atong pakpakan ni si Kapitan Tin Sinisa kay naghunahuna gini sa ato ang mga ayahang mga constituent diha sa baong barangay diha sa barangay city Tuboran. Sarap ng samahan. Ha? Ang maminaw lang mo.

yun ni Sir Elmel Botilla o ni Sir Nolan Tulod, no? Nya napod silang Sir Archie ani og mga adlaw diha sa Barangay City. Ang team sa I Love Project naargyo diha sa inyuhang barangay og mga adlaw, no? Nya dugang information adto Lamos Barangay, no? Adto Lamos Barangay City aron may bawaan ninyo ko sa uban pa bisag nakoy kuwang dire. No? Mana nga adto namo sa Barangay City. Ug mga adlawa. Shout out no, na itang shout out dere mamasa sa taog mga messages no dere sa to ang Bantay Radio Facebook page na si Sir Alan no. Good afternoon mga kabantay, good afternoon mga Gigi Sanchez ug Sir William. Maingod to po dia Sir Alan. Na po dere si Sir Borge Parilla. Maingod to Kuya William. Naminaw ko nimo dere permis di YPS BT Radio Tuboran. Thanks sa pagbasa Kuya William. Salamat sad ma'am. As boss Borge Parilla, no? Inya nadere Kuya William, advance happy pista lungsod Tuboran karong June 12 og 13. Thank you sa pagbasa. Salamat sad kayo ninyo diha taga Tuboran, no? Kay dool-dool ni gyud June agud. To ang training center dito kay napoy gamay nga panagtapok, no? Mamaagi ni Ma'am Gigi Sanchez. Og sa Lactobiotics, og sa Acil Laboratories Incorporated. Muna, ito ang mga ipang shoutout na to silang Sir George Kaayon, ito ang mga membro, ito ang mga chairman, si Sir Beck Noswico, no? Diha sa Equalizer. Sir Nolan Tulod, og uban pa nga mga membro diha sa Equalizer Farmers diha sa Tuboran. No, maingod to niyo diha tanan. Diha. No, Bugusibo. Maog yung pinalangga kay bisag kinsay mulingkod nga gobernadora diha. Nangagi man nga mga ansingan ani, nangaging mga nanglingkod or mga admin antod karon ato ang gobernador gob. Diha sa Bugo City nya kanto bitawng naapektuhan sa niaging 6.9 nga magnitude nga linog diha sa maong lungsod nya personal na gitunol ni Gob Pambari 4 ngadto kang Mayor Mayel Martinez og sa mga opisyal sa Dakbayan ang nagkalainlaing hinabang sa agrikultura og panagat aron matabang matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa niaging 6.9 magnitude nga linog. No, swerte kayo kay bisag naigo na sila sa linog, nabawi og ginahinay gumikan sa atoang gobernadora. No, makabangon pagbalik ang atoang mga kaigsuunan nga manaragat og mag-uuma diha sa maong lungsod. Kaning rehabilitation package nagtumong sa dinaliang pagpahiuli sa panginabuhi, no? Kay kato klaro niyo kayo nga nakuhaan to og panginabuhi gumikan sa linog dihang dapita, naigo silang dapita niya. Kalabi ng panagat, no? Pinaagi sa nanghatag di og kaning 1,000 ka makamag-uuma og mga mananagat. Naghihatagan ni sila og ang Bugo City og 1,000 kapakiti nga liso sa utanon, 50 kasako sa hybrid yellow corn seeds, 500 ka grafted calamansi seedling og 50 kasako nga mga fertilizer para sa manggahan. Nya apil pod ang mga materyales sa panagat og kahayupan din 20 ka rulyo nga amasunit para sa pito ka pispad, no, diha sa maong city. Uban ang certificate sa entitlement para sa napo ka kabaw og napo ka

0: sa paning mga panagatan nga maghantag isda dili ta mo mahal diri sa Pitas Sugbo. Mao na nga mao nay mga kaayuhan nga nadawat nato karon sa kwan. Maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
2: Narito na ang sagot.
1: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
2: Iwas langaw.
1: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
3: Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho?
4: Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Healthy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
5: Kipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabantugan siya. Uy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Piling ko ba yanap, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo rin katapat, anak, pre. Ang Insumo, huwag tang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hukaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti sa manok. Insumo, ang

0: hapon, makinsumo, nakitang tanan.
1: Bigyod sayon ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sayon, uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo, ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size magtulong sa tanom sa natural na pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o man sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga binipiso sa lactobacillus o man sa lactoplant. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita na ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Muturo gayon ang iyong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus. Uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement.
3: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus Probiotics. Umas na ilhan ng good bacteria, mo neutralize ang mga bacteria sa lawas. Mutabang na daling mahilis ang kinaon, ugmaan ko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag-adlaw. 100% natural. Hinugdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Health into your
4: home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity na mabuhay sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

Baliktas tong programa Gabay Kalambuan, alas 12 28 na sa kaudtohon. Unya ato ang pamasahon sa nino sa I Love Project day na mga messages dire, no? Atong mga comment na dire si Sir Nolan Tulod, maing on to Sir Will. On air ko sa on air ko, please ugma na atay orientations Barangay City Tuburan Covered Court. Oh, na napahibaw na nato na dire. Salamat kayo Sir Nolan Tulod, no? Unya naapod si Ma'am Nanit Aranyas, no? Sir, among form sa I Love Project ug ID pictures wala gyud ma-pick up. Ha? Dire sa Barangay Balirong. Uy. Dugay-dugay na ninga, wa gyud ni Mama Ma'am Nanit, no? Sorry gyud kayo kay amuan ning ako nang ipakuha, no? Ako ni ipahapit ugma ba or ugma siguro sa bado, no? Kay aron makuha ni, nako diha mo message ko nimo. Una mo na atong mga mensahe, no? Atong mga I Love member kay daghan na kaini nga mga ID nga wa pa makuha, naka-fill up na sila og mga forms nya kamo diha. Oh, mensahe mo diri sa tong Facebook page, no, sa I Love Project og diba diri Bantay Radio Cebu para maatima na sa to ang mga technician pod or mga coordinator or mga membro na to nga makuha na to ng ato ang I Love Project nga mga forms with ID na para mabuhatan mo og ID diri sa atong opisina. Nya naapo diri si Ma'am Carmelina Sanchez Indrina. Oh, taga Tuli di sito. Maing adto, Ma'am. Maing adto diha, Ma'am. Nya, maing good afternoon, Ma'am Tikong William. Maing adto po diha, Ma'am Carmen. No, oh, ato ang Bantay Barangay diha sa Toledo City. Abte kay ni si Ma'am Carmen, no? Atong nagtan-aw po nato diri si Bus Juji Misa. Samtang tuan ni karon sa nag-attend sa graduation siyang bata, no? Congratulations sa imong bata, bay. Manang ato ang mga I Love member. Og ato ang si Ma'am Luz diha sa Bourbon, no? Sagay Bourbon. Mahapit ra ka diha ni Boss Juji Misa, Ma'am Luz, no? Kaya ron mahatod po to ang uban na to nga mga I Love Project nga mga IDs diha ni mo mga membro. Manang ato aning mga atimanon kay kinahanglan bayan ni nila kaya inigpalit nila og membro ka mo nagisingabot man ni nila nga maka-ID sila. Kung membro na gani ang usa ka tawo nya nagdanag ID paingon diri sa mopalit siya og product sa ASEL or product baron sa Lacto, automatic yun nga discounted ka, no? Discounted yun ang kaninga tawo nga kinsay na member, no? Membro kay mao man imong basihan, itan-aw na mo diri sa mo system imong ID number. Unya, insakto gyud. Tagaan gyud ka na mo og percentage sa amo ang system dire, ha? Mao na ang ato ang I Love Project. Gawas sa pagpanudlo og mga Burmese, unsa ang pagwatch Burmese? Unsa ang pag kaning kinahanglan ang organization og pagtudlo sa accounting skills. Unya, gawas ni ana ang ato ang maglisod og baligya ang mga mag-uuma kay gumikan sa kadaghan ra sa naabot mo assess ang I Love Project ni ana. Kanya daghan na kayo og mga papakapayas, daghan na kayo og mga saging, daghan na kayong naabot nga manok, itlog. Ang I Love Project pod mohatag labinag mga organization na mo ba, no? Association na mo mo adto pod ang I Love Project ana nga naa sad mi tao nga unsaon pagtudlo nga matiner, no? Matiner ba na pagluto og mga unsa man eh karon makwarta bitaw nato sa atong organization bisag mag salad, no? Mag unsa nga ni pickles na may tawo ni may napoy tawo sa I Love Project ni ana nga moy motudlo ninyo nga libre ra kung mo request mo na mo diri sa ato ang I Love Project foundation para madalhan mo og tawo kaya kani mga anay daghag dugos, no? Kinahanglan ang produktos dugos himuon og honey lemon. Ah, tudloan sad mo ni ana nga ang honey inana ba nay tawo nga mutudlo ni ana namo diri sa gikan sa I Love Project. Usa na nga mahatag og murag magpatudlo gumikan kung nakay ID.

daghan kay kamatis. Ay moan mo, tudloan mo saan pagbuhat og tomato paste, tomato sauce. Naitaw nga, mutudlo ni ana niya. Libre ra, no? Gumikan sa ato ang I Love Project Foundation. Muna nga, ay mo kalimot pagpamimbro. No? Ato shout out si Ma'am Crisel Miria. No? Nagtanaw na to karong odto ha. Taga Aluginsan, no? Dag Bonbon Aluginsan. Oh, mga tao diha, ato mga kaigsuunan, mga amigo na to diha. May good to ninyo, no? Karon, ang ato ang topic nga paghimo og mudako gyud ang harvest og ang dako ang yelba, dako ang ani sa ato ang pagpananom og humay kay sugod naman ron. Wheat season man ron, no? Tiuan ron nga season sa humay. Muna katong nagsalig og drain paid, anang rain paid, no? Kanang uwan ba? Nagsalig og uwan. Malipay yun kay sige mang uwan-uwan, hanya may lang kanina bang nararbay na hisgot nga o siya nga ano kanang mag El Nino, pero di ano to na unaw-naon kay magkinanglan yung tagtubig, labi nag naghumayan ta, no? Muna nga ang produkto ni Acel, muna yung dako nga mahatag o dako nga increase or dako nga yield nga maabot mo, niya gamay ra gasto. Okay, pila, luliman ka. Ang usa ka hektarya, example lang, na kay usa ka hektarya nga humayan, duha ra na kalitro nga lacto-plant nga biofertilizer. Niya, katulo ka mutira. Muna itong protocol, gyudere. Example, yung gamit ka karon og mga inorganic nga fertilizer nga naanda ni mo, kani mga farmers practice na to. Tangta og urea, nang gamit ka upat kasako. Ya, itong mga putas pa, katong 2500 or 2100, unsa pa na itong gipanggamit nga gipanablig na to diha sa itong humayan. Katong nga aray palita. No? Ang complete fertilizer, imong gipalit, ay imong gigamit sa nangagi. Upat or unom. Taglag upat, duha aray palita. Kanya, ang putas, sa kaksako, 5 kilos na lay palita. No, ang 2100 sa kasako 25 kilos na lay palita. I-add on ang ipuli sa katunga. Dili add on, ipuli sa katunga ang duha ka litro nga lactoplant nga biofertilizer. No, 7 days, 14 days o 21 days ang pagtira hantod na sa pag harvest nimo sa imong humayan, hantod na pagka 4 months. No? Adto ka mo spray, napo ka backpack sprayer. 7 days, gikan sa pagtanom. 14 days, ikaduhang tira, gikan sa pagtanom. 21 days to 25 days, ikatulong tira, gikan sa pagtanom. Napo ka backpack sprayer per 1 hectare. Unya, usa ka 75 ml to 80 ml per backpack sprayer. Okay? Nakuha ninyo, no? Ang ato ang protocol sa lactoplant nga biofertilizer. Nya napagitay laing product, no, sa para sa humayan, pwede ni i-prevention niyo daan para sa mga bacterial leaf blight or para sa mga tungro, no, para sa anong sakit sa humay ba nga agi puwa man ang humay, no, ana na blight man na bacterial leaf blight ang episode ni ana may na mientras wala pa nakasuod na atay antika nga fungicide and bactericide, pwede nimo ikuyog pag spray gikan sa 7 days, no? Yung tira magka itong 7 days, yung tira magka og kaning lactoplan, gikan sa pagtanom. Pwede sa ito ni mo, i-appeal na lang ito ni mo og sud sa backpack sprayer para usara imuhang libor, di ka madakan sa imuhang bayad sa nag-spray. Di, yung tira na kag biofertilizer, nga lactoplan na ito, nga biofertilizer, plus naanay po kay antika, nga fungicide and bactericide for prevention. No, nang himsog daan nang di na makamahadlok ba nga masudlan ka kay naka-prevent na map na naman to daan nga to ang antika nga fungicide and bactericide. Mao nay nindot, no, kung sundo na nato nya barator kayo kay og mahurot nato sa usa ka hektarya.

0: kung usa ka hektarya itong humayan, usa ra man ka litro, no? Usa ka litro ng antika. Oh, mao na ito i-spray, kuyog sa ito ang lacto plant niya. Apili lang po og 3C sticker, no? Kay kaning 3C sticker na to, mao man ni pang padikit, mao man ni nga di ma-was out, nakapilit dito dahon nga gagmay pang tagod, no? Kay gagmay pa man ang tagod, gagmay pa man nga git pang 7 days murag di pa kay na dagko. Pero naka-naana dito, naka-support na daan dito, subok daan sa ato ang mga gipananom nga humay. Wala atong paminahon karon, atong tawagon ato ang usa ka technician nga naa dito sa Zamboanga. No? Na Zamboanga del Sur kay si Sir Marvin Patiluna. Mao man eh, siya may ato ang sembre murag nagtudlo pod dito sa area sa Region 9. Sa itong mga kaigsuunan, kay baga-baga po ni ang lapad-lapad sa ni ang area diha sa Humayan, diha sa Region 9, no? Diha sa Zamboanga del Sur, diha Binagades Mulabe, oh, Mulabe, hantod paingon dito sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, nasa ni mga basakan ditong dapita. Wala, ito ang patawagan sa ito ang technician si Sir Marvin Patiluna, ito ang pangayuag report kung unsa na po'y nahitabo, unsa na ron, unsa'y sitwasyon, yeah? Sa ito ang pag nagland preparation na ba or asa na ron, unsa na ilahang status ron sa basakan, nagdaro na ba or nakasidling na ba, nakatagod na ba, no? Ato ang tawagon, Sir Marvin Patiluna. Sir, maingod to.
1: Sir William, mayong to po.
0: Live ta karon sa itong programang Gabay sa Kalambuan. Ang mo alam tang tuyo ni mo Sir Marvin kaning una mangumusta ta sa itong mga kaigsuunan nga nananom og mga humay dihang diha sa maong region, no? Region 9 diha sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay og Zamboanga del Norte. Og unsa na may status karon sa itong mga basakan? Nakasugod na ba sila pag land preparation sa paraan ng atong umaabot nga wheat season nga dry wheat season nga rice farming, Sir Marvin?
1: Yes sir, ang update na to rin dari sa Region 9 kuan gyud so far karon na ay maayong ulan nga naabot despite sa mga balita nga naay kukunong ilin yung mo kuan abutay, pero sa pagkakaron may maayong ulan. Maayo ang kuan karon patubig sa ato ang mga basakan diri sa Region 9 si compose sa tulo ka probinsya. So ang karon, ang status karon actually is nagkuan na land preparation na, medyo kuan jud murag nagdungan-dungan og land preparation mga naana sa mga kuan jud ron, 80 to 90% land preparation, ya 10% na anay naguna og kuan kining binhian sa binhi na
0: naghimo og kaning usay panganan ay kanang taguran.
1: Taguran. Oh, taguran na. So far ang update na to, so far actually sa Region 9 ang Department of Agriculture na sila gi-conduct diri karon nga rice derby.
0: Rice derby.
1: Pilan.
0: Pero sa region ni sa region ni Sir Marvin.
1: Region 9 ang activity. Actually, ang atong area aning iapilan, tulog yun, gidungan yun na sa nila. Kini Region Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Zamboanga Sibugay. Actually, so far, ang naguna karon na tagod, kini ato ang area sa Bayog. Municipality o Bayog, sakop sa Zamboanga del Sur. So, ano yung atong ipackage diri karon nga kuan activity o ang ato ang ipakita ng mga teknolohiya gamit ang produkto ni ASI Laboratories. So far, sunod na yun ang kuha na niya, ang tea time, kuha na to dito lang, prep na. Yun, in fact, mga next week, magkuha na, sabod na po sa taguran. Dayon, ang sindangan na dayon, or ang Zamboanga del Norte. So, na natin mga game andam ng mga teknolohiya, na natin mga cooperator nga mo tabang na to nga ipakita, i-showcase ang ato ang mga teknolohiya nga makatabang yun sa ato ang mga farmer. Nga mo to, isa si gisgutan, gamay gastos, pero ang ato ang abot, medyo mo kuhan yun, kumpensit yun sa atong mga gasto, mahatag yun mayong abot.
0: Okay. Sir Marvin, kanibang

0: ang pain yun nila sa DA is dapat yun mga hybridization yun. So meaning, dapat ang mo-intra ka or ang mga cooperators na to, dapat mo kuan yun, mo sabay yun or mo admit yun nga mag-hybrid ta. So nga ron, hybrid ang ipanggamit karon nga mga seeds.
1: Mm.
0: Nga entry sa ato ang kuhan sa mga biofertilizer. In fact, dili raman biofertilizer, naapod tay gentry nga mga bio kini ameliorans na to.
1: Ameliorans, ang gasa.
0: Lahi na nato. Mm.
1: Naapil na.
0: Ano pong exciting part na to po sa ato ang bagong teknolohiya, soil ameliorans, ang gasa.
1: Mm.
0: So, nindot po ako nang gi-introduce diri sa ato ang cooperator nga ang paggamit very ano ra gyud, easy ra ang paggamit kay ato ra gyud nang i-mix sa ato ang mga granular fertilizer, i-mix ra gyud na nato.
1: Yeah. Isagol.
0: Dungan ra og kuan, isagol ra. Isabwag ra na nato dayon. Makahatag gyud sag maayong kuan, maayong epekto sa ato ang yuta. Labi na kung lamgod ng yuta, so makatabang siya. Dayon ang ato ang gihimo ani based sa soil analysis sa kuan recommendation sa fertilizer, ato ang gi 50% less, meaning na 50% ta o minus sa ilahang kung gamit og 8 bags, so nagamit na ta og 4 sa kuan sa isa ka ektarya.
1: Nag balance fertilization,
0: balance fertilization siya nagamit. Kuan pod ang objective ani, isa sa objective yun, national magiging nga objective nga makagamit yun ang farmer nga mga alternative or mga bagong teknolohiya nga dili lang kita dependent sa mga granular.
1: Okay. Ng
0: mga fertilizer.
1: Sir, kaning naaban sa pictures nimo ba? Mo man ni nakita sa screen na to karon. Unsa man sa mo ni atong farmers cooperator? Unsa man kadako ang yuta?
0: Yes,
1: ang, area ni ani niya, sir?
0: Actually sir, nani siya mga around 3 hectares. So ang kaninga area nga ato ang gi-kuan, daplin sa karsada, na kuan gini, sakto gini nga half hectare.
1: Hmm.
0: So diri ni sa Sambuanga del Sur, sa Bayug. So ang kuan yun siya, nani siya sa kuan, kilid yun sa irrigation yun. Sa kilid po siya sa kuan, sa highway.
1: Hmm, makita yun.
0: Sakto po nga, half hectare. Oh, half hectare. So ang atong gihimo na, gitunga na nato para ang kato nga, 1/4 hektay ato nang i-showcase sa ato ang gasa.
1: Mm.
0: Soil ameliorance. And then ang aside na, mao ang ato ang biofertilizer.
1: Okay.
0: Black to plant.
1: Sa uban na ito ang mga province diha sa region, same ba ang gidagkuon no? Sa ato kaning 500 square meter ang ato ang i-trial or entry na ito sa Derby?
0: Yes sir, actually ang tulo ka entry nato ni nangayo gyud ta og half hectare gyud kay duha man ang atong entry. So actually sa every entry nato or soil ameliorance o kining biofertilizer is 1/4 ang ilahang kuan gyud, 1/4 hectare. So since duha ang ato ang kuan, duha ang atong entry, so nangayo ta og 1/2 hectare.
1: Okay. Sir, balik ta sa product atong product no sa Asil Laboratories. Ang atuag yung entry usa kaning lactoplant og may appeal ba ta aning antika og icon. Ang sa man ang pagprotokol niya sir or madungog pod sa uban nato mga kaigsuonan nga nananom og humay.
0: Actually sir, nindot yung gayno kay ang atong Asil Laboratories medyo kuan gyud siya, murag very exciting siya kay ngano man. Ang Asil Laboratories murag kuan gyud siya, kumpleto ang iyahang produkto. Mabuta na to kumpleto kay ngano man. Na siya ay soil ameliorance, which is makatabang sa yuta gihapon sa ato ang lamgod ng mga kayutaan na. Dahil yun, naapod tay, which is kanagasa, o niya, naapod tay kining biofertilizer.
1: Mm.
0: So, which is manang lactoplan. Dahil yun, ang kanindot, naapod tay crop protection.
1: Mm.
0: So, ng crop protection na ito, muna ang insecticide, organic, which is kanang icon. Pero, kuan yun na, makatabang yun na sa mga atake sa mga

0: ulod sa mga insekto, which is very safe dito sa farmer pod. Kay organic man siya, which is po na atong gamiton pod nga i-showcase na to sa pag-protection sa mga insekto.
1: Okay.
0: Dayon, kung sakit naman ang isigutan, which is cause sa mga bakterya, tungro, cause sa mga fungus, nakanindot kay nanatay antika, nga nadala, fungicide, and at the same time, bactericide. So, muna nakalamang sa sila na to, nga nanatay, murag na complete products na siya sa mga problema nga common. So, which is kining atong area raba diri sa Buwan, region 9, so very prone sa mga
1: insekto.
0: Bacterial
1: leaf blight.
0: So pag gari karon, inig kagabi dayon og kangit-ngit pag sigas imong suga, wala dubo ko na og black bug. Na anong kuha na nas kabalayan pa kuan karon.
1: Sir Marvin, kanang unsa pa may sa pagkakaron, mo na nay nagland prep ng uban, nag-andam man pud sa taguran, naghumol na sa mga seedlings. Gawas ni ana ang ato ang mga high value crop ato mga utanon kamuluman no pagpanggamit sa ato ang mga produkto. Ang pangutana na dere asa nila mapalit diha sa maong region Sir Marvin.
0: Okay. Actually nanatay mga na open nga mga kuan yon mga tindahan nga ni partner nato which is kani yung AG Agrivet which is daghan kani branches halos-halos mga lungsod na ana sa region 9.
1: Mm.
0: No, na siya. So ato ginang ipunan nga mga kig-partner kanila so far na available na itong kwanya products.
1: Ang hagon no to, ang hagon na to Sir Marvin nga muadto sila no ato ang mga mag-uuma diha sa maong region.
0: Karon so far pwede na ta mangutana dito muadto sa mga branches kung girita sa Simbugay na sa ipil sa buong kasi Bugay na diha samantata mo entertain gina na po diri sa Dilsor sa buog na di area na diha atong ehawagon nga mangutana or man na diha nga available ba ang atong products which is kung saan po pag
1: sige ay mo hang contact number Sir Marvin para matawagan kanila kung ana sila iwa kayo masabte sa ato ang produkto no kanang di kay namang gyud na si level pero mas maayo siguro og ma-personal kanila pag himamat sa ilang mga tagsa-tagsa kaumahan.
0: Yes sir, actually bisita man yun ta sa mga kuan, mga nanawag, chat nga pwede tatuan. Last na gani, data sa buhog, nagkuan yun ta. Nagpersonal kita ato yun dito sa area, wala pa to ganit tanong pero ato yung kita tuan. Servisyuhan na to kay para confident yun ang ato ang mga mangungumang mutabang ang ASI Laboratory which is naaraman ta diri. Yeah, pwede ta makontak sa ato ang mga kuan yun, mga social media platforms which is kaning Facebook. Kwanta diha, very active ta diha. Labi na sa mga farmer nga active pod sa mga social media.

mga outlet. Ug naapod mo diri sa Maydon Victoriano, Misamis Occidental, na diha sa GB Agricultural Products, no, na diha pa, pangita mo aning diha kung naa mo taga Misamis Occidental mo. Triple N Agri Supply diha sa Kapatagan, Davao del Sur, IBS, no, IBS Agri Supply diha sa Kapatagan, niya Adresibo, Pacifica Agribet, ato ang mga Pacifica na ani mga tinda, no, na mga display. Alturas, no, das Bohol. Onya og naa mo diha sa Kanangalite, na diha kang BB Torsino store diha sa Maypap.

0: Nya, ngato ang Lazada o Shopee. Pwede ragi kayo mo. Nya, search ninyo diha ang ato ang Lactobiotics Worldwide Corporation o ang Asil Laboratories Incorporated, no? Mao na ato ang contact number po na to, ato ang mga ma-search na to diha sa Shopee o Lazada. Nya, naasa Globe, no? Natay Globe. Kaning ato ang 0926-655-0212. Oh, ato agya po na nga number Globe na. Anya kaning usang murag lahi ni nga smart siguro na yan niya. Na Globe 0926-655-0212. Oh, mao na ato ang mga contact number kung asa ta makapalit sa ato ang mga produkto dire sa Asil Laboratories Incorporated. Anya, ang ato ang Lacto Puppy Food Supplement. No, oh, maminaw ta, murag na pamantay oras. No? Atong paminaon ang usa sa mga testimonya nga migamit gyud sa Lacto Puppy products si Ma'am Vanessa kaning taga Talisay City, gumikan sa iyang gumikan, no, sa iyang kidney. Atong paminaon, ato ipa-play sa atong technician, may boss kinon sinisa.
1: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lacto Puppy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Siyang 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lacto Puppy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Matunan dyan na ko nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang Lacto. Regardless pa nga naakay di inong matambal, ang napaka pinakanindot na dyan ato no kay mistap kong inong o tambal, and I just use Lacto Puppy for 2 straight weeks niya ang bato. Nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kay sa pili. Mga na maingon ko, tinawad dyan ni. Niya, mao pa dyan ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana, giingnan pa dyan ko nga operahan ko kay grabe na daw puno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga. Nangita ko nga nakadungog naman ko na na may storya daan nga nagingon nga ang Lacto Puppy. Masyag miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya'y sakit niya iyang giimnom. So ako hindi siya nga-try mo itong wala na ko niagi o operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit.

0: ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang yun siya nga akong batiun. Niya, positive jug ko nga mawala jug ni kay nano padayon na gihapon kong nagainom sa lacto coffee. Religiously gid nga nagainom.
1: Okay, no? Ato ang pasalamatan ng Ginoo o ang Lacto Papi kay nagoy testimonya ni Ma'am Vanessa na napamatud-an gyud niya nga epektibo gyud ang Lacto Papi food supplement labi na gyud sa iyang sakit nga atong bato, no? Bato's kidney. Dagang salamat Ma'am Vanessa Ma'am Vanessa Almida taga Talisay City. And yeah, ang ato ang topic nga rice production nga mudaghan gyud ang recall lang ta no karong ato sa atong program kinahanglan gamit gyud ta og ato ang lacto plant unya gamay ang imuhang pangabuno sa mga inorganic nga idugang example gi explain naman to nako ang 2 ka litro good for 1 hectare nya na may protocol no na may protocol na kuyog mabasa po na ninyo sa label nya ang maka pa kunhod good pod og maayo sa ato ang mga tanom nga humay kung masudlan og mga sakit kaning mga bacterial blight or kaning mga tungro or kaning mga unsay nga ani pijangaw no kay mao man ni mo kutkut man ni labi na ganang murag gatas-gatas pa ang humayan ang bunga sa humay humot jud kay na dugukon jud na siya mao na nga atoa gyud ning panalipdan daan atoa gyud ni tagaan daan og prevention. Manatay antika nga fungicide and bactericide o nga ato ang icon nga organic insecticide. Kana usaha na, gamita na nga protocol total. Katunga naman ang imuhang paliton sa imuhang mga inorganic nga mga fertilizer. Nanganlan ko na to ganina. Nya, katunga lang, ano? Katunga lang palita. I-add mo ni ipuli sa katunga. Para makita gyud nato ang resulta, gamay ka gasto. Nya, mudako. Kung unsay imong naanad nga mga harvest, mao ni na harvest ra nako. Atong obserbaran, no? Kay tested na gyud ang produkto, bisag asa nga mga regions, bisag asa kay bisag naabot na ta, ano? Sa Luzon, naabot na ta dito sa Cordillera. No? Pagpagamit sa mga produkto sa ASEAN Laboratories Incorporated. Kuno na nga kita lang, taga Bohol, ay taga Cebu, taga Negros or asa man ang nakakita ni atong programa karon. No, maglisod mo og contact or maglisod mo og asa mo maka-order og asa mo adto mo sa Lazada no adto mo sud sa Lazada i-search ning ASEL ASEIL no ASEL Laboratories Incorporated da, sa Lazada og Shopee na makita na ninyo tanan ng product diha adto mo no kay anad naman kay taan eh anad naman taan ning parcel di ba mao naman ni bag-uron nga maghuwat na lang ta atong panimalay naray mo syagit nga nanay delivery no di ba mo na nga gamiti gyud ang produkto gamita gyud ang produkto sa ASEAN Laboratories Incorporated kay kani dako kay nigtabang sa atong pagpananom nga gihisgotan nato mahal na kayong palitonon hing mahal ang mga fertilizer kami barato lang gyapon ang ASEAN Laboratories Incorporated tungod kay dire ra ni local rata nga manufacturer kita ragyoy naghimo diri sa Sugbo. Kung moingon sa kag lisensyado, kumpleto og lisensya ang ASEAN Laboratories Incorporated sa tanang produkto nga na-testing sa pamaagi sa atoang balaod no diri sa nasod sa Pilipinas. Ara, di gyud ni ingon nga tumo-tumo ang tanang per liter per ml insakto gyud ang unsay naa niyang gikinanglan para sa atoang mga tanom. Alauna-uno na sa kauduhon. No, napupos na po ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlaw Bernes og Sabado, alas 12 hangtod alauna sa kahaponon. Atong pasalamatan ang atong station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa ASEAN Laboratories Incorporated og sa Lacto Biotech Worldwide Corporation, Engineer GJ Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affair director, Sir Fred og si Sir John Carillo. Ato ang technicians master control Boss Kinon Sinisa. Ato ang pasalamatan ang ato ang naka-hook up no kauban ato karong orasa ang ato ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan og 95 101.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Daghang kaayong salamat sa inyo ang waypuas nga pagsuporta. Ang inyong kabantay sa gabay sa kalambuan, kauban sa pagpanguma, William Rasmuyet. Daghang salamat. Maing udto. God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kingston Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niyagiyang siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon, kung nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka kung kuha niya plaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.
2: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyagyong nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadget.

0: taga
1: uga andam sa ang Atan Insurance Services sa pagsibisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change sa color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services andam sa nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang nga sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Aga Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Set testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
4: Ako kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling namin kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag 76.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Das bang ibu blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ang polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinakabulga sa yunggan.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Kung tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang gimintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong lab chem na ko. Ako si George Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Lois, lechon ng lechon Belly Ogre Liempo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: TX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: TX 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

Walay kapareha si Big Tibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal purgag vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O hindi, anapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Anapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Ako'y usa ka dalagang bukidnon, hinalukan sa mabugnaong Gabon. Kadula ko ang kalanggaman dito sa mabugnaong kagulangan. Halayo kami sa buhilaman, ingon man ang among maginikanan. Kami maulaw sa mga lungsuranon, kay kami kabusman o tamuno. Among tatay may dakong kaingin, itamnag mga lagot mon kamuti bisol gabi o mga sagi. Sa dool sa among payag, namuhi kami mga hayop. Kabaw ba ka manok o mga kanding, gidistansya sa among tanom o tanon, kamaisan o kahumayan. Ngunian na among tatay nga bukid nun kakuyahan. Wala kami hibang kaagan bisan sa pagsuwat sa amungan. Among ginikanan ng limbasog aron kami makaadto sa lungsod, aron makaadto sa tulunghaan. Sagmutabo kami suba o mga kasapahan. Nagabot sa dagang katuigan uban sa pagtabang sa kahitasan. Ato makawani sa kagamhanan sa lungsod, mikatkat sa kabukiran, nagtukod og mga tulungaan para sa kabus og mga tao sa kabukiran. Karon di na kami manggiulawon, mantigos kaming magigharong salamat sa edukasyon. Ako naangkon kani ako sa kadalagang bugidon. Naka-eskwila og nakakaton, labi na sa mga kantang kinaraan, balita og apil. Sa sayaw nga folk dance ang among nakatunan, bisan kami kabus og nagpuyo sa kabukiran. Dalagang bukid nun sa tudling sa mga garay.

0: Hasta't kasama kita alang kaninyong tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Hatod kaninyo sa Huandra Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Huander Herbal Oil?
2: Ay, nindot kaayo kay kanang amo siyang gikambal sa ako ang tuno ko nga kanang natuno ko og lansang.
1: Natuno kag lansang?
2: Oo, dahil lumibag, then ako gikambalan atong Huander Oil.
1: Huander Herbal Oil.
2: Kaya na ugian, ganda rin siya na kuan ang iyang hubag.
1: Mm-hmm.
2: Ganda rin kumpos, gayon, amo po ang kuan, gikagod sa kapi, lindot siya ayos siya doon, gamiton kay makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo, kung isagol sa kapi.
2: Oo, sa kapi, sa kuan, gayon. Amo siyang ihaplat, magsigisit ang pangutot.
1: Sige, pangutot, mawalang panuhot.
2: Oo, mawala din ang panuhot. Ngayon, nasa kong gana, may inong niya o ganang gitagulad. Ayan, gugugo siyang baba.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yun, nakatugab niya siya kong kanyo.
1: So, inaanak kanindot ang Huander Herbal Oil.
2: Oo, mawala din siya. Kanindot din siya sa gamiton. Salamat din tayo.
1: Oo, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maricel Oro, Makulada, Labasong, Kambuanga, Del Marcy.
0: Anang atong Huander Herbal Oil, ha? Tibo ba ginagan ng Huander Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban, paggamit ang Huander Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Huander Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Huander Animal Vita.
3: Di gamitan na mo. Kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gigi ang balay po, wala ay naging sirtan, aw, namong ginanda na nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Then, di, sulay na mag-animal baita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa,
1: mm-hmm.
3: Nakita na siya akong alidyo nga kanang, gano'n na siya mo, inor, o kao na siya, taro, din, di kuan na iyong balay po,
1: nihamis na.
3: Di, oo, din, mm-hmm. Kainan, pas na siya mo inom, mukhaan na siya tarong. Karon, kasi naging siya natin, baka naging siya tanahon.
1: Baka naging, dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, oh, dugay na kuya, kay bisag among kanang anay, among mga gamitan, kay kanang para, kanang gatutuyan.

0: Sige, asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder Banabax.
1: Banmanggod. Dali ta manggod sir, yatake ko ba sa high blood unya. Kan kaon mangkukuha ng kukuha ba niya. Kuanday kay na sa trigger man din na siya sa high blood.
0: Mhm.
1: Nya lain na gyud ka kung paminaw nga doko sa kung bana. Bisag bago ko magmata ng last risk, katulgon yung kukas ng talan. Ino pa niya, kung natulog pa dahil kumuko ato, mm-hmm. kanang ganyan nila bitag kumato, sili na kamata.
0: Mm-hmm.
1: Then, lain mong yung kukas ng talan, nawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom.
0: Mm-hmm.
1: Nga, lain na yung kukas ng talan, kung nga mo bigay, lain na yung kukas ng nagamit-mit naman, diin ko dagan dito sa Mercado B, dagan dito ng pagdali, palitong Wonder, Banaba Plus. Mm-hmm. Then, lista na ko, lista. Aglista na ko yung jatag ito sa tindahan. Inom na ko dayon sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kang binod mo kayo kong tangkugo. Lahi na yun. Mm-hmm. Inom kong bigay na ko. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
0: Pagtik ni mo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
1: Mga 30 minutos nabati. Ginako nga ng anam gigawa lang ka binod sa kong tangkugo, din ang gawas akong tingong, din nawag ko sa kong anak niya. Mm-hmm. Ay, salamat kay sa Ginoo, makay siya mo, pinag-ingon ako nga. Mm-hmm. Pagpalit, pag-inom anak mo, pag-inom anang, inumbin ko din, karong gimintin ako ng buntag o hapon.
2: Ano mga pinalanggang digpaminaw, no, kanang Wonder Banaba Plus. Ato na ihatang ni atong hotline sa Mindanao, 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Muna nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out lang Papa Kuya Cars, user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggids. Naray ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel. God bless you. Minaw na po mo sa imong programa sa Barangay Tuburan. Pag-aray na ikaw sa mga Kaipang family. Dari sa Tuburan, sa akong crush kasi Jinky Mata from Dudo. Pag-aray ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy, Silis, Bermudis, kag Marcelino family dari sa Purok Selva, Tibao, Mlang, Always Kid, Gapamati, sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa kuya si Rick Rick Marcelino di ay. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. No, ipod, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
0: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
3: Oh, sa ako, ah.
0: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
3: Ang Azuleta, pag-luwer basak.
0: Basak, lantapan, buki doon.
3: Oh,
0: so, tiyo daw, ma'am, ang sa'yo experience, anong paggamit, anong Vitron drops?
3: Na, kwan, mula na mo, iya ka nang nakadungog ni ba nga, gasin ka na kay, since birth, mungog niya kay, kanila ka, maawi tayo niya.
0: Kanin, imong bata?
3: Kanin, imong bata?
0: Kanin, imong bata?
3: Kanin, imong bata?
0: Kanin,
3: imong bata? Kanin, imong bata?

0: si Binmans pa, okay?
1: Sulay na mo sa Vitron ba niya?
0: Vitron drops?
1: Yang ano siya, 3 days pa, oo.
0: Mm-hmm.
1: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, sura magiganahan ng siya, tulog, ang tagkaro, namang ginintin, karo na ba, ito po ganyan bago?
0: So bago pa na animo siya, ipagamitan og Vitron drops?
1: Oo. Nga, karon kay, di nila mo inom ugatas man, magrubaw naman, ya, sila kalubaw lagi ang ma...
0: Yang mahurot. Burot. So nindot yun day, kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
1: Kasan kay, gapangita, salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: Nunana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, indot po ni eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
3: One is sir, si Noreden Morayo Kabantog Gris sa Binangunan Payal, sir.
0: So ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit ani nga Vitron syrup.
3: One is sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
0: Mm-hmm.
3: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra? 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir, tapos kuan na siya sir, 1 year and 8 months.
0: Mm-hmm. So imong ipagamitan... Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron syrup.
3: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron syrup, sir. Karon kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
0: Hmm, unya ang iyang timbang karon?
3: Bana siya, sir, kanang 9 kilos na.
0: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
3: Dili na siya, sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron syrup.
2: Ingonana kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet. Nindot pod. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no, gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no, unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinoktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati pa ita bigina. Una ginanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
4: Franklin, padero ni.
0: Taga.
4: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
0: Okay. Sige, yan sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
4: Sa una, mang good day, kuhan yan ang dili kay ko katulog.
0: Mm-hmm.
4: Dikan ko blagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema, nakaanin ko direk Pulangko sa akong gulang, di kay ko katulog.
0: Mm-hmm.
4: Ang, sige ko pangina, murang nakakuan ko ba nga, sige maning Vitron tablet, nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gitistingan na, okay, yun akong kuhan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
0: Pilay mong edad, sir?
4: 53.
0: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
4: Oh, nag-Vitron ko kay, giangay mong yud ko kay, makatulog naman ko, puribayat lang.
0: Sa una day, dili kay kakatulog?
4: Dili kay kakatulog.
0: Onya, karon? Kumusta naman?
4: Karon, okay na, may na akong katulog. Wala pa na siya, dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una, ang akong lawas pag-abo, 51 ragid ko, karon, balik nag-70 akong lawas.
2: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Taray Kuya Cars diri sa Isla Nova, magsaysay malay-balay nila Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya ug iyan, greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang namina studling sumagaray sa Buyugan. Garay si Milda Proctris, salamat ko. Taray ko si Papa Ruri ug ni Mama ni Manang Ningning ug iyang bana si Mirlito. Ang mga anak og sa akong maguwang si Ronald kana lang si Justin Denidris sa Tugawi Dawin. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Adto ra ka sa pormasya pagbalit na didto og Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos nga Almoranas. Pero grabe na pugayo sa doktor ra kadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay mong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas? Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kay mugara man kunong nagmukaon kag karne, labi nagmaglison kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O nga maglikay ka sa unsay kontra. kena kunung sili.

mo abot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mo buto ng imong ugat, mao nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jud kag Huander Cardio Care. Uni alagi mo lagi na nga pag-inom ni mo Huander Cardio Care, kitaad ka taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? May nawa klaro ay ta kay. Kamu di pun maminaw gustoryahon mo. Ngatong panahon karon, di ta kasabot sa to ang weather na usay ulan, usay pod kalit lang nga init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Huander C+. Natay produkto nga Huander C+, so, nga nang atong Huander C+ nga product ba? Ninot ang gamiton mga pinalangan digpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Dilang ka mao mo produce tong lawas ana. Mo na ginanglan mag outsource ta usay ang mga vitamin C makwanto gikan sa pagkaon. Pero kun ang pagkaon nga toy kaon adlaw adlaw wa apoy sulod ka vitamin C wa gyud kay makuhang vitamin C. Mo nang maginom ka. Ako every day ko naginom og Huander C+. Amtay capsule ana. Amtay capsule ng Huander C+. Kanya, naapod tayo kanang syrup, anak. O, naikapsul na po syrup sa Huander C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, hindi ka magmahay. Ah, nindot kayo ng atong Huander C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon na, kanindot ang atong Huander C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon, ano na mga... Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Huander Herbal Coffee, wala ni kuidao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia unya di puga ni kulbaan kay. Nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud lang to. Unya dili pud man imong herbal gyud ba? Lami gyud. Sa laktor ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka. Sa ato ang Huander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan ha nga. Kanigin atong gamiton ng Huander Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Huander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan, kape kanang Huander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Huander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Huander Herbal Coffee. Karay ko sa Flores family, Lidisma family, Narsing Simila, Los Villorijo, JR Flores, Michelle Comiques Flores, Ronel Traya, Naris Flor og Angelica from Little Lidisma sa Kibatang Don Carlos. Garay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samon Family o Gabaw Family, gikan ni Big Big Kanoy sa Lawa Viewon, Gandingan, Pangantukan. Garay ko kina Norman, Girik, Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, T.D. Martinez, Bibs Ili, Gracias Kuya Guards, from Rose Island, Garden City of Sama. Garay ko akong manay, Ferry Cordero, naminaw si Muntudling sa mga garay. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Mao kini ang adlaw sa akong pagbanguta. Nga mibulog ug mibanlas kanako ang mga kasakit nga daw sa wa nay katapusan. Kaya ang kasadya nga unta akong naangkon gipulihan man sa kasakit uban sa tumang kamasunog. Wala nay umoy kini akong balatian nga magantos pa sa tumang kagulanan. Kayang krus nga kanunay kong gipasaan na puno man sa kasakit nga walay katagbawan. Dughan kong nagbangutan sa paglaom daw na wadaan. Kayang unos og balud sa akong kapalaran. Nangahas pagbugtaw sa hinanaling kalipay nga akong natagamtaman. Kayang akong mga pagantos gibugtian man sa tumang kagulanan. Ako na lamang giantos og gisaling sa Dios nga labing gamay.

Aron mahunong na kining akong pagbangutan nga lang kanako daw sa wanay katatusan. Mga problemang kanunay kong gipasan sa duha ko kaabaga. O hinungdan sa walay hunong nga pag-agas ning mga luha gikan sa akong mga mata. Kay gilagdaan man sa kamatuuran timaan, di ko nagayod maantos ang tanan. Uban sa walay hunong nga pagbako, kining dughan kong nagbangutan. Dughan kong nagbangutan! Kani-kani, Leo Valdez. Mingo ba ning kantaha? Sa tudling sa mga garay!

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Facebook
1: na.
2: Kaya ko din si Saidi. Ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat ni ko, sir. Kahit wala po na kayo ng akong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabe ni Tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya Gitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas.
1: Mm-hmm.
2: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Gitron, sir.
0: Gitron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
6: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sir Tanyawan Capsule. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sir Tanyawan Capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, iset Tanyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang pre

0: og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
4: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
4: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Lamian na, barato pa.
4: Lamian na, barato pa.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
4: Siguradong magpangita ka.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
4: Tara na!
5: Bring health into your home.
6: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy, Lactopuffy
6: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: sa Sid Banyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Banyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon o ginom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karong gani, 143 na lang siya. Jima Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karong June.
0: Sid Banyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.

0: sakali sud sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ganato sa SED Marketing, ang tigama og tigapadapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Maayong adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa itong pagpanagubang dinis itong pinakapaborito nga si Bian. Ania na po si Mr. Panyawan, alang sa itong mga paghatag ka rinyo o giya aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Kamusta? Nanginaot kami karon sa SED Marketing nga maayo ka ng imong lawas o maayo ka ng imong mga gipambati niya kay basig posible no, nga makaangkon ay noon kag mga balatian pinaagi sa tuag mga palibot. Nasayod ba kay galang isuon nga daghan na kay sa tanan ang mga posible nga mahitabo kanimo kung pananglitan ikaw magpasagad sa imong kaugalingon. Mao ka ng alang sa katong mga kaisunan na itong dunay mga gipambati niya. Nahala pag tumar na karon sa SED Panyawan Herbal Capsule o paghapla sa SED Panyawan Liniment Oil. Mao kini mga kaisunan ang mga banggiitang produkto sa SED Marketing nga makahatag ka na ito o kayuhan sa bisag unsang matang na ito sa mga balatian sa kalawasan. Tiyak mga igalag ka Panyawan nga wagtang ng bisag unsang matang nimo sa mga balatian diha kung ikaw naka-SED Panyawan. Timali mga igalag isuon nga ang SED Panyawan adunay kombinasyon nga mas makahatag ka nimo aron ikaw makaangkon sa ato ang kalinaw o gahusay sa atong panghunahuna o labaw sa tanan mga igalag ka Panyawan ang kaayuhan sa atong mga balatian. Mao ka na mga igalag ka Panyawan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay green ang label, aduna kini garlic o banaba plus ang gahom sa Panyawan. Aside niya na mga igalag ka Panyawan, aduna po kita'y red nga Panyawan. Ang red nga Panyawan mga igalag isuon, aduna kini gahom sa ato ang mangosteen o kining atong luyang dilaw o usab kining Panyawan. Napakanindot kayong back-to-back nga atong panabla sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawas. Pagpakigbatukan ang mga problema nga posibleng munulod ka nato sa atong mga lawas aron kita makaangkon og mga balatian. Mao ka nay usa sa mga maayong sangkap mga igalag ka Panyawan nining atong produktong herbal. Karon mga igalag ka Panyawan, kung panalitan ikaw aduna kay pangutana may tungod sa ato ang SED Panyawan, ang presyo ni ini barato ra kayo. Kining atong SED Panyawan Plus nga red nga adunay mangosteen og luyang dilaw 13 pesos lamang. Kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green usab nga naaduna kiniya garlic og banaba 12 pesos lamang. Iuna na kabarato mga igalag ka Panyawan no. Kining atong produktong herbal apan bisan pa sa kaubos sa iyang presyo, naghahatag yapon kini siya og tumag-igong proteksyon kanato sa atong mga kalawasan. Gumikan sa pagkaanindot sa kombinasyon niini, gipatambanan pagid kini mga igalag ka Panyawan sa Panyawan kun na makabuhay. Ang makabuhay mga igalag ka Panyawan, Continuspora rumfree ang iyahang scientific name na pamatud-an ang mga igalag ka Panyawan nga aduna gayoy maayong resulta sa atong mga kalawasan. Kini manggong Panyawan mga kay

0: kasunan, miracle kini siya nga ginatawa nga herbal. No, sa kini ka herbal nga maayo gayud sa atong mga kalawasan nga pagpakibatukan ang nagataiyang mga bisag unsa pang mga balatian niya. Mao ka nang tubag gayud kayo mga higala kapanyawan sa bisag unsang matang sa mga balatian nimo sa kalawasan. Mao ka na mga higala kapanyawan kining atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Karon pod mga kaigsoonan ha, timaning kanunay nga kaning atong mga produkto ang kunini ang mga nagkadaiyang mga sangkap aron ikaw maluwas. Ani apoy usa nato ka produkto mga higala kapanyawan ang Sed Panyawan Liniment Oil. Kining atong liniment oil mga higala kapanyawan maayo kini nga atong ipahaplas sa bisag unsang matang sa mga problema nato sa mga kalawasan. Wag lang bisag unsang matang sa mga balatian, ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpanghubag o pagpanakit kon inflammation mga higala kapanyawan and pain. Ang paghaplas mga higala kapanyawan ihaplas lang kani sa ato ang apektadong dapat aron mabati dahil itong hinanaling kaayuhan. Gumikan kay ang ato ang Sed Panyawan mga higala kapanyawan ang kuni ini ang maayong klase nga sangkap. Ang atong herbal nga liniment 60 ml 120 pesos lamang ang SRP, ug usab ang atong 30 ml 65 pesos lamang pagkabarato sa ato ang mga produkto. Mao ka nang ginapalit kini sa atong mga kaisunan. Kung adunay balatian higala isuon timan ikunay aduna kay Sed Panyawan nga katabang. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan timan ilang
1: Sed Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula
1: Sed Panyawan Liniment Oil.
0: Tangtang tanang panuhot ug pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: This is brought to you by Sed Panyawan Herbal Capsule and Sed Panyawan Liniment Oil. Quality products of Sed Marketing.
3: Ang Sed Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan niya nagkugusti ni Bisonia!
5: Sibuhato niya sa atong anak!
4: Hunong dan!

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O Niining Istasyon.

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasi nitiro sa Panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kito ito. Uhugo na kung lugo na gudod. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ko. Nanya paghuman ang sign note. Grabe po. Nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Naayo man gito kong ulcer si Panyawan. Sa gani, tagtulungan gaya na ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang puso ba? Mimali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon, taga Kapidan Turel, Davao City, 49.
0: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ang pagkakulit ko ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilan.
1: Huwag lang yun hinoon ng pagdukduk sa pultahan ay gipalagot ka na. Barog ko, be! Ablihan, di kang hanggawa kang tigawa nga ka. Kinsak kang tigawa nga ka. Nausa mo ka, Rinaldo!
2: Ikaw?
3: Ay, kisibiyabot, ha? Nga nung nag-asog ka suko, di mo, nag-asog na imong ilong ka suko, ha? Ah, samot yung kalis nga imong ilong, ino,
1: pipa! Ay, wakoy panahon na yung komedya. Way lami, Rinaldo. Ang demonya, si Bernadette.
3: Usa?
1: Nagkuyog silang Alicia.
3: Uy, di ba sa nagkita ni Alicia?
1: Dito ko nos merkado. Gisugo man siya ni Dongdan. Og dito siya nakita sa demonya. Og namugos kini nga muuban kang Alicia. Og nasuko nga nung gibiyaan na to siya.
3: Hilas! Hilas yun ang babayhan na
1: sa? Oo, hilas yun kayo.
3: Hain-hain, maroon ka nahan?
1: To sa sala ay, nag-istorya og si Degres og Dongdan.
4: Nga nung masuko ka man, saba din na mo, nga waka mauban sa mapambalhin og laibay, ha?
5: Mao na, Bernadette, di ang namalhin miwa ka. Ibo ba din na ikahimuot, ha?
4: Di naman di ka, nguwaba ka sa pagpambalhin na mo, ha?
5: Sila Bernadette! Kaya dito rin ba ganina sa merkado? Pwede niyo mo sukuan ako! Ako man iduot niyo mo bumbong nga wala na ikasibugan pa! Nga, di naman ako imuha gamo! Pareho sa manandua ang mga katabang nila!
6: Di na lang tali daghanon pag-istorya. Niya naman ka Bernadette, o kay ni amang ka, sa ato pa nagpasabot ka na nga willing ka gihapon ng mamahimong yaya kang BBJR, di ba?
2: Oh, Ma'am Grace.
6: Nahala, wala kang istorya. Kamugi hapon ni Ate Alicia ang magtipon og kwarto. Ate Alicia,
5: paliw
6: ko uban ni si Bernadette sa inyong kwarto. Sige na.
5: Oo! Oo, Ma'am Grace! Dali na!

0: 오냐 온사람만 이리 봐. 온자나
1: 일로 모이. 온사바이 온사바리 날도 봐.
0: 안 봐인 강별나 넷.
1: 아 온사바. 기다웠게 하폰.

0: Unsa?
1: Ako pa'y Grace Udan. Dili na nako sa dawaton pagbalik, oy. Oh. Imbis nagmalinaw na ta sa atong pagbalin ni Dapita, nibalik pa gyud ang demonya.
0: Mao!
2: Unfair. Ha? Ang siya naman sa'yo unfair diha, ha, Bernadette? Dako kayo mong kama, samtang ang ako gamay. Maglisod ko glihok-lihok, ani. Hey, baba, yung kalis siya, ha? Lihokan kayo kumatog. Hala, ha? Hasa ka na imo pa kang problemahan? Sip-sip, manggog ka? Hala, no? Ako sip-sip? Uy, diin man dapita, ako na sinip-sip. Nila ba ni Ma'am Grace o ni Sir Dan ko sip-sip? Yung kisa pa madiay? Lain kag adto ka mo sip-sip ni Vice Ganda. Hala no, nalingaw ka? Pwede naman mong katawa? Hala no, may pagkagyuga, may pagkagyuga, may pagkaanak yung ka Bernadette. O sa'yo may pagkaunsa ha, Alicia? May pagkaanak ka maana o ana. Unsa?

Ako nang gabi na ako karon ni bago nilang bay ni Grace o ni Dan. Bago kunuhay, walang sila masayon nga nakaanhin ako ini dapita. Nga permin ako ning dapita kay duol ra ni tining baya sa dakong kahoy. Din kihad ko ang nagkagmayng bata.

0: mapagod ako mga suga sa sala o sa kusina. Kaya nabahuway na magtanan. At kung ako sa nagtikaw-tikaw, unahon ako ang kusina. Ops! Ah! Pauna. Pauna suga din sa kusina. Sa sala ang sad. At doon sa kumamaw. Anino? May anino sa sala? Nasundan may kawatan? So siyura ko, maghinay lang ko. Naunsa man ni siya nga. Oh. Hoy, Alicia! Ngani am ka sala? Gabiin ang dako. Namahuway na ko ba mga tao din, he? Kuya, walang ko ni muda. Amin ako, may kawatan nga nagasod. Ang inago ba ya?
1: Doy! Ikaw din, he, si Ronaldo?
0: Yes, man.
1: Ani lang ko matuog din sa sala, si Ronaldo. Ay, dili ko gusto sa amok, sir.
0: Ayang biya ka di, ha? Kaibian ni mong.
1: Ang sama, sir.
0: Ang sama. Nga, usabot, pasabot, anang. Anang, dili ka gusto og sabok. Ha, Alicia? Suntihin ko!
2: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol, dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Aminawa.
4: Aminawa.
3: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
5: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapangarga ako. Hindi ko magkumbina. Pag ilang ko si Capsule na Panyawan, nabi ko mag-dumi, ako dugo, andyan na, wala na. Uh-huh. Isang muli nag-apresan ako, kaya ilang taong kong ito, basta madugo pa, wala na. Basta sumuha na, nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga.
6: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
3: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No, tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa Seed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa Seed Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Farm.

0: capsule kita.
1: Ugusab magpahid kita sa said Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay mao kani makatabang kanato aron mahilikay kita sa mga nagkadaiyang mga problema nga bisan paganik appendix, dili na siya muhubag. Gumikan kay insakto og proteksyon. Basta lamang mahigalag igsuon. Nga alang sa atong mga kaigsuonan nga gustong katabangan sa ilang mga problema sa panglawas, timan ikanunay nga aduna kay katabang. Mao kini mga kaigsuonan kining atong said Panyawan Herbal Capsule Plus nga ginama sa said marketing. Nga aduna'y duha ka variety, green o red. Ang green tag 12 pesos lamang, ang red tag 13. Ingon ana ka barato ang kayuhan mga kaigsuonan. Basta i-said Panyawan.
2: Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan. Timan ilang said Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Said Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sid Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto og maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay og likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing.
4: Ipulihan magod ako ni Bernadette sa kuang katre!
5: Usa! Duha may katre dito sa inyong kwarto, di ba?
4: Ay, lagi unta! Pero mas ginahan siya sa dakong katre nga ako'y nakauna.
5: Ay, naong sabi ni Babay Hana, sugod sa siyang kabuang siyang pag-inamaw.
4: Mga ani lamang ko din niya si Ronaldo. Ay, arang walay samok!
5: Kay dagdagag bato na Babay Hana, uy!
4: Ay, ayun lang magsultigin ana si Roy! Og labaw ng ayaw, sulti ang abog mga amo. Kaya aron wala tayo samog si Rado, ha ba?
5: Na mahimo alis siya. Daghana na himo sa kinis Bernadette inyong pamilya, ha? Panahon ang masayon sa tanan sila si Dongdan o De Grace. Bayan sa kipang buhat sa demonya nga si Bernadette.

0: cry cry PPGR? Ang samangin ko, tangka? Halang sa muton, sige lak. Hala? Ang mamata sa kumangod. Kulo sa lamputi. Mami! Mami Grace! Daddy John!
1: Oh, ginoo ko. Grace! Dano na to sa hospital, Grace!
2: Dan, init kayo si Baby GR.
3: Kalma lang mo, kalma lang mo. Adi mo karatol. Baby, ambi si Baby GR.
1: Unsa?
2: Dano na mo siya sa hospital, Bernadette. Kainit ka, ayos siya.
1: Sige, Grace. Dito maglangay.
3: Ay, nausa mo mundo, ha? Ay, laki mo karatol.
1: Unsa di maratol, ha, Bernadette? Nisulirat ng mata sa mo anak. Nga mingon ka di mi maratol. Dali, Grace. Sakay niya mo sa auto, pagdali!
4: Alicia, wala pa mabalik sila sa Dano Grace nga nagdaas sa bata sa hospital?
5: Wala pa man si Ronaldo, ay!
4: Nagkakita ka si Monya.
5: Wala man mo gawas! Basig na, apa sa buwag kwarto, kay... Gano'n man di ay, ha, si Ronaldo?
4: Walang. May toyo lang kung

0: lagi kita iskagubat. Nawak na? Wala na mamati na ko si Sir Ronaldo. To si paingon sa buong kwarto ni Bernadette.
1: Salamat na lang kay nadahaday na to sa doktor si Baby J.R. Dan.
2: Okay. Bantayan na ni Bataa. Pasinan ni Bernadette nga ang pingan ng atong anak, ha? Musulti din siya umiinit ang bata, aron mabantayan na to nga di na to mausap ang nahitabo niya.
1: Basta lang, Dan, kung may bago si angay kong buhaton, diyang pulos na lang puti ang mga mata ni Baby J.R.
2: Mao yun. Maong kinahanglang bantayan ang bata. Nga dili siya may lang tanong usap. Kay dali rin siya ang kumbulsyon.
0: Alicia? Ikaw ba na nanugtot?
3: Ako na eh. Abli importahan.
0: Abli na sir. Wa na ilak. Sud lang.
3: Hain magkabir na din.
0: Sa CR sir.
3: Oh.
0: Sud lang sir. Abli
3: mo na. Mabangas ka. Nag-CR ka?
0: Awa man. Dali lang. Sabi mo tuyo.
3: Naam ka. Nakakatog CR? Gusto lang ko makisultin.
0: Oh, Sir Ronaldo. Manugog ka. Siga ba yung mata niya?
3: Buang magkawayhan na ka, uy.
0: Ano?
3: Huwag magkabagsultin na ligo ka.
0: Mabay pag human ako kaligo, Sir Ronaldo. Tanaw mo ka na ako, sir. Saman may hugaw pa kayo nakita?
3: Oo, doon na.
0: Unsa man, sir?
3: Pagtapis o tuwalya. Grao niyong bayan na ka, uy. Pagkita rin ka ng lawas mo, nga bilbilon.
0: We, hikapa ko na akong lawas, Sir Ben. Kung may bilbil ba.
3: Ay, amaw, amaw, gining bayhan na. Ay, amaw, amaw, amaw.
0: Sir, sir, asa na ka, sir? Dali, dali, makisulti mo ka ka na ako.
3: Ay, ay, ay, ganun kisira na ni mabuntahan, uy, Bernadette.
0: Makisulti mo ka ka na ako. Magsulti tango.
3: Unya na. Unya, mabalik ako, humag kang ilis.
0: Da. Puslan man nga nakakita ka na sa hubo na kong lawas. Mag-ilis na lang ko. Aron mahumanda yung tagsulti.
3: Uy, abo. Abo, ang bayhan. Nagsulob siya ng underwear nga. Nagtanaw ko niya. Mupiyong ko ba niya?
0: Nipiyong pa. Pero, nagpanlad o kasi mong laway, Sir Ronaldo. Sabihin mo tuyo na ko, sir, ha? Sulti na yan.
3: Musulti ko? Nga pang ka magsulob sa imong blouse?
0: Dili ka kanang mutanaw sa gundungan, Sir Ronaldo?
4: Kung kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinugimintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: Respond o text na
1: 0917-182-8597 0917-182-8597. Mokini ang Sed Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
0: Mr. Panyawan's Hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page.

0: at Panyawan Herbals. Ugang atong website at www.zmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapali ang mga butika.
7: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
8: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
7: Sa Dennis,
8: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, o niya kaon daghan, at sa opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis malay, kaon na po, paniha po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa GP.
7: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
8: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
8: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Kana!
8: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
7: True.
8: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
7: To.
8: Kung ang may TC Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
7: Kana mo'y kuyaw!
4: DTX 500!
9: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kayong DTX 500.
4: DTX 500!
6: Mali sa mga butika.
7: So, Mojudok, mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
8: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan,

0: pagkatapos ng insulin ang imong pankreas.
1: Kanya,
0: mulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na nasa

0: GPS, papawayon sa na ang nalabian o gamit ng mga selular. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas. Especially kung parisan nimo o mitosis or GP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Kinausab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan,
1: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka ulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: di ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan na ako score? Gihangat na kog maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobal na bang high blood pressure na na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na maligig ka maduwa bay? Buna magagwaga puya? Buna magagdimakina?
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam niya ko nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. O gaanda mo sahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ang palya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
3: tumar na
2: sa original Hagunoy Capsule. Live for life.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumong sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae.

0: Midas Records
1: 98.1 BT Radio。
2: Tadai loi sa lichan manok lichan beli og liampo. Lagi na ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Kadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Richard Marita, sir.
6: Address?
5: Ipil, sa mga sibuga, sir. Bisa lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko kay, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag, di ko katulog ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla sir, kutin hayahayat, please ko kayong pamilya sa kulawas.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos.

0: television and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack ni kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Hini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamilod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: Detex 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Oh, mamunching, munching yung mga.
8: Ah.
7: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una, kapuyon dahi ka?
8: Oo, oh, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
8: Okay na.
7: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa mga ma'am, Monching.
8: Monching.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
14: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: 90s, 80s, and now.
16: The home of real music.

0: Vitron. Subok na.
1: Madami sa Vitron ko ya, kung ikaw daw si Jono, tumunta yung anak na may kansiro sa bitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos gumangit tayo ng sa vitamins. One week lang ko yan, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog, di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report? Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatigaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa servisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga servisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Health Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal na Social Welfare and Development Office, o pinakadool nga pasilidad. Kining pahimango, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giyatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: The home of real music.
3: 98.1 BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, tong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na to constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon diha. Matod pa sa survey, Mommy Pucci, nga sa lima ka tao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas, Mommy Pucci, kay sa puton ta, maglabad ang atong ulo,
2: tinuod.
1: Daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay, Mommy Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hat. Okay? So karon Mommy Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Okay?
2: Ang usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang itong imurang limut-limutan.
1: Naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang ko napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Kanay
1: mga yunana, which is mo day hinungdan Mommy Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: O kay nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginataw
2: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghang mga pagkaon karon Mommy Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit. Kanang mga spaghetti.
2: Processed foods. Mamaras.
1: Mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lag palit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga moy hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyagon nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kana

0: ugaw, kuan posibleng matir na siya or magisi ang katong lining.
1: Mo na
0: ma-infected siya.
1: Mo na hinungdan nga magka almoranas ka. O kuyaw dai kay mami putsi no kung imong pugson.
0: Mm-mm.
1: O kay namo koy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
0: Oh.
1: Okay, ang sunod mami putsi,
0: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
1: Unsa man ang rectal prolapse?
0: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nganing gawas na jud siya.
1: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
0: ang pressure gyapon
1: ang utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniang rectal prolapse?
0: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
1: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siyag tambal.
0: Yes.
1: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
0: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gyud siya.
1: Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
0: Yes.
1: Okay, and then naapo koy na basahan base po sa akong research mami Putsi nga kung constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
0: Yes.
1: Hugaw ang imong tinae.
0: Mm-mm.
1: So, imagine nyo mo mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mamahogin na siya.
0: Yes.
1: Same po na ang sulod sa itong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong o gawas mami Putsi.
0: Yes.
1: Okay, pero good news kayo mami Putsi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
0: yes,
1: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni mami Putsi.
0: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
1: Hagunoy.
0: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, na pud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
1: Oh, dayon dali mapagawas.
0: Yes.
1: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gyud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
0: Yes.
1: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang yun ang ilahang constipation, mami Putsi.
0: Yes,
1: mami. Okay? Thank you so much, mami Putsi, sa pagkuyog, ha? Unya, sa sunod na sad nga higayon, din sa itong programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Alam niyo nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, 8 na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntaga binaag sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon usab ang G&D Sari-Sari Store. Dali kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuma ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500. Adlaw-adlaw,
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
4: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og asin?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na anak, Kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ka na nagamiton, Kuya. Pwede ko, Ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganito't gana nagamiton, Kuya. Tagay ko, be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mau ba, Kuya? Sige, ato na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
0: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
7: Bring health into your home.
8: Marami na ang believe sa lactopuffy.
9: Sa lactopuffy. Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Sa lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of lactopuffy is bringing good health into

0: Advance booking is required.
1: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, tunig ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Goddess Gold, celebrity artista ka.
2: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
13: 90s, 80s, and now,
14: the home of real music.
15: 98.1
16: BT Radio.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: V-Tron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus.

0: pinakadulog ng butik sa Yulgan.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang ang duha.

0: Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mommy Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang

0: sakit, Mami Puchi.
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney, o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
1: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise, bro, nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientists, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Sa ngalan sa mahanog sa Naksyon Espiritu Santo, Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maayong hapon kanatong tanen. Mapasalamaton kita sa Ginoo nining atong pagsaulog sa ikaduhang adlaw sa ordinaryo sa atong pagpangandam sa atong kasakapisan sa atong malapatron ni San Antonio de Padua. Nining atong santos kamisa, mga igsuon, atulig sa pag-ampo ang mga katuyuan nga atong gihala din sa santos kamisa. Ilabi na yun sa tanang mga kalang atong gihandom karon. O karon, maginulso kita sa atong mga sala aron man sa pagsaulog ni Santos nga misa.

Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod, nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, mingon man, ang Ginoo mingon sa ako ang Ginoo, lingko diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imuhang mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo. Busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David, ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati ka Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanen. Dinhi nga to ang pagpatigayon, pag-celebrate sa nobena sa atong mahal na patron ni San Antonio de Padua mga isuon. We are being reminded of the great preacher whose life reflected the wisdom of Christ. Sa atong Ebanghelyo, mga igsuon, ang atong Jesu Kristo, mihatag ka na ito, powerful kayo nga question. Mingon siya, how can the Messiah be both David's son and David's Lord? Unsaon man nga ang manunubos mahimong anak ni David o mahimong Ginoo ni David. Apan dili nato ni sabton diha sa way, the way we perceive the words magsuon. But however, God give us a deepest truth sa pagsulti niya ni ini, and that is Jesus is not just a human figure from the past, but Jesus is the living Lord who comes from God, and we experience Him every day in our life. Si Jesus Kristo, mga igsuon, dili lamang siya usa ka pangan sa istorya sa atuang kaluwasan, kundili siya buhing Dios nga atuang nasinati sa matag adlaw sa atong kinabuhi. When we hear the name San Antonio de Padua or Saint Antonio or Saint Anthony, ato dayong mabutang sa tungo nahuna, ang among patron, kay patron man na siya sa mga nawala ng mga butang or patron saint of the lost things. Kanabang mag-ampo ta niya kung nawagtang ang atuang Yahweh, nag-ampo ta niya kung nawagtang ang atuang cellphone, mag-ampo ta niya kung mawagtang ang atuang wallet, mawagtang ang atong kwarta, mag-ampo ta niya kung i-ghost na ta sa atong boyfriend o girlfriend, mag-ampo ta niya kung nawa ang imong bana na saag ni atong laing bahay o imong asawa ba noon ni duwa og laing team,
wa na makatultol sa ilang balay. Mo kini mga butanga, mga igsuon, na kasagaran, nga ato ang giduol. Ngadto sa ato ang mahal na patron, nga San Antonio de Padua. Apan, ang tinuray nga misyon ni San Antonio, mga igsuon, dili lamang diha sa pag-recover sa mga material nga mga positions nga nawa nato. Kung dili mga igsuon, ang tinuray ko no nga misyon ni San Antonio de Padua, gitawag siya ni Pope Gregory the Ninth og the Ark of the Sacred Scriptures. Nganong gitawag man siya ni ini mga igsuon? Kay si San Antonio de Padua, mga igsuon, sa panahon niya, he was asked to help nga tabangan uta niya ang sosyedad kaniadto nga nawa yang gipagita o nangayo sa tabang niya to help nga pagitaon ang tinuoray nga nawa sa society. Ang San Antonio de Padua, nitabang siya pagpangita sa tinuray nawa, mao ang spirituality.

He is not only the saint who helped us to find our lost things sa tong kinabuhi, nawagtang atong sakyanan kay gibahaan, nawagtang atong cellphone kay gikawat, ug uban pa. But however, mga igsuon, nindot kaayo that we will understand ang the deeper mission ni San Antonio de Padua kanato, mga igsuon. Karoon panahuna, we are encouraged of Saint Anthony's life challenges us to evaluate what we might have lost spiritually sa atoang kinabuhi, mga igsuon. Una, the loss of charity. Dua kabuk charity ang atong tanawon, mga igsuon. Una, nawag tangan bata o pasensya. Nga di na ta, o gamay na lang kitag pasensya, nga di na ta makahatag pasensya sa uban. Nga gamay

kapiat mo flare up na yun ta. Muna ipasabot loss of charity. Dili na magkata makahatag o pasaylo ngadto sa tong isig kataw. Daghan kay nato magigsun wingon karon pasayloon di ka pero makasa kag balik di na kita ka pasayloon sa ato pa wa gyud ka nakapasaylo niya mingon dayon ta makapasaylo man ko pero di ko makalimot tablara wa gyud ta makahatag og pasaylo sa ato ang isikatao. O kanibang dili na ta makareconcile with those people who have hurt us. Katong mga tao nga pasakitan ta, katong mga tao nga ginsulto ta, katong mga tao nga giilad ta. Pero kita makinaiyang mga Pilipino, dali man ta makalimot. Gikawatan tag binilyon kayo sa mga politiko apan ini eleksyon tagaan lang tag usa ka kilong bugas gabaho lagumpag yun o usa ka kabo o 100 pesos okay na kayta makalimuta sa tanan o kita hangtod karon pobre mangawat kag mangga prisuhon ka karon karon dayon. Pero mga huwag kag binilyon, pantuon pa ka sa Senado, libre tanan. Kanindo ito yung mga huwag kag binilyon? And this is what God is trying to tell us right now, mga igsuon. We need to ask Saint Antonio o Anthony, nga unta mga igsuon, tabangan ta niya, nakita, mutaas atong pasensya, nakita, makapasaylo nakita, nakita unta andam nakita nga makiguli sa mga tao nga nakapasakit kanato mga igsuon. Ikaduha ni charity kanibang we will give or we will help someone, the church, the institutions, the people in need ug uban pa nga kinahanglan angay ng tabangan with full heart or heartily ang atuang paghatag gayod mga igsuon. Karon ka ba mo? Magduha-duha na ta kung ang tao ba mihatag kinasing-kasing ba o di. Nga naman, ug muhatag, kinahanglan ba yun ay kamera? Kinahanglan ba yun i-vlog? Aron daghan mo tanaw? Aron daghan ang mo tanaw? Makakwarta po ka sa Facebook? Charity ba na? Or negosyo? Unay pait kaayo nga naitabo karon mga igsuon. Dili na nato makita ang charity. Ngayon sila, we can give without loving, but we cannot love without giving. Sa ato pa, first we need to love in order for us to give. Kay kung muhatag lang ta without loving, ang resulta na mamuyboy ta. Ang resulta na mangwinta ta. Ang resulta na magbagulbul ta. Ato pag isultuhon ang mga tao, kanang bitawng nay mo duol na to labi na ato ang igsuon parinte kasi nagpangayo na to ato pang insultuhon una ta buhatag. Is that charity? No. Sometimes karong panahon na mga igsuon dili na ta o wala na ta makasabot kung unsa gayon ang charity. Ikaduha, mga igsuon, the loss of faith. Nawagtangan na ta og pagtuo, mga igsuon.
Siguro na wag tangan tag pagtuo tungkol sa anxiety. Anxious ta sa mga panghitabo. Anxious ta sa mga umaabot nga moabot sa tuang kinabuhi mga igsuon. Labi na karon mahal kay mga panaliton. Instead, we think about God. We will be closer to God. Nipalayo ta sa Ginoo. Siguro sab tungod sa atong kabisi sa atoang kinabuhi karon mga igsuon. Mona nakalimuta sa presensya sa Ginoo sa atoang kinabuhi mga igsuon. Daghan kayo nato pagmayo, daghan kayong piyesta. Apan malipay gikay ko sa piyesta ug manimba, labi na ka ng mga barangay good fiesta di nagkuay, kanang manimba yung barangay captain, manimba ang inyong mga konsihal. Usay magita ta, asa masikap? Wa kamatadre, gano man. Busy kas coronation gabi eh, alas 4 na human. We forget that fiesta is a religious activity, not a civic one. Ang piyesta, mga igsuon, religious na. Pagpadong nako dinhi. Bisan asa mga pista, padong kog laing mga kuan, no? Makita tag tarpulin ba? Happy pista. Uy, nagtuo kog si San Antonio di Padua, Santos, daga na mag Santos. Gibutang tarpulin, happy pista. Kuha mo kailan yung mga santusa? Nagbarong man eh. Sahay, we forget that the center of our activity is not our politicians. The center of our activity is our saint. Our God. The center of our activity is our faith. Dili ang disco, dili ang concert, no? Naraba ko nung mag-concert ako nung Sweet Notes. May tag mas dagan pang manimba kontra mo nanaw sa concert. The center of our activity is faith. Loss of humility. Loss of humility.

Kasinado, nagtuo siya sa leader niya pong sinado. Sige, pangitag sumbagay. Paita, oy. Umunay pait kaayo kanato mga igsuon. Because most of our leaders, obisig kita mga igsuon, wa natakabaw unsa ang humility. Wa natakabaw unsa ang service. How to become servant? You cannot be servant to all if kung ikaw mismo puno ka sa pagmapahitason. Puno kag pride sa imuhang kinabuhi. Di yung ka makahimo ni ini mga igsuon. Mauna sa atua karon angay tang mamalandong ni ini. Unsa may nawa sa kuha? Unsa may nawa sa kuha? Unsa may nawa sa kuha? Kabaw na ko sa iyong ginahuna. Kwarta. Wa, yung ko'y kwarta, padre. Pero unsa maging nawa nato? We can determine unsay nawa ka nato. We can only know and discover unsay nawa nato mga igsuon if kun kita mapariha kita ni San Antonio de Padua. Unsa man ang gihimo ni San Antonio de Padua? Look at the image of San Antonio de Padua mga igsuon. We too must hold on to the Lord in the chaos of our daily lives. Si San Antonio de Padua, mga igsuon, he is holding the child Jesus. Sa ato pa, wag siya mubuhi sa Ginoo, mga igsuon, for him to survive and to be strong and not to lost. Di siya mawa, mga igsuon. Diha sa dalan nga gipaagian sa Ginoo diha kanato. When we seek God first in our life, everything else falls into proper places. Kung ato gumangita ta sa Ginoo una sa tanan, ang tanan mga igsuon mabutang ragina sa sakto, mahiluna ragina sa sakto nga lugar. Let us ask San Antonio de Padua to intercede for us, guiding us back to the right path sa diha kita nahisalaag sa atuang kinabuhi mga igsuon. Dili na nato pakapuyon si San Antonio de Padua mga igsuon o papagitaon pa nato sa itong nawa ngayawi. Di na nato papagitaon si San Antonio de Padua mga igsuon sa nawa na itong t-shirt niya sa hayhayan. Kung dili, let us ask San Antonio de Padua to help us discover the way and so that we could find the patience, the joy, and the peace we may have lost along the way. San Antonio de Padua, iampo mo kami. Manindog ang tanen.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag din ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoom kamungatan yan kay kaniini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo sa bago o tunhay nga kasabutan. Ang dugo giula alang kinusan ng mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Mangayo kami kanimo, ginungya mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malakay kami kanay sa lagmaliyosan ng kasamok. Samtang nagapaabot kami, ng malaumon sa pabalik ni Jesu Kristo among manunubos.

Mayang gabi kay natong tanan. Doon na kita isikan collection alang sa itong proyekto, sa itong Parish Fence Project. Mga pasalamat. Pasalamat alang sa itong mga lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, greeters ng atong choir ng ikaduhang adlaw sa Novena, ang Appalance Choir. At sa pasalamatan ng atong mga pilgrims sa Poblasyon 2, Kalangahan, Amatugan, Kamansi. No? Naadin ang nakadaog sa multicab, kaya Kalangahan. Nakuha na rabang multicab, ganyang buntag. O nga atong food sponsors, Mrs. Annie Laura and family, at nagagaan sila sa masipang pakpak. At usang pasalamatan na binagayo ng ato ang celebrant preacher nining ato ang ikaduhang adlaw sa Novena, ang parish priest sa Archdiocesan Shrine and Archdiocesan Shrine and Parish of Santa Lucia, Santa Lucia, Astoria, Cebu, ang akong contemporary, sud nga amigo.

kalangahan. Announcements. Atong confirmation karong June 6, 2026, registration alas 12, hinaut dili mo malate. Okay, ang seminar sugdan na yun alas 12:30. Ang wala ni misa. Confirmation na rin sa iyo ni pagkabutang sa announcement. No? Ang misa na to sa alas 5 na. Confirmation na tao ni siya. No? O, alas 2 ang confirmation. Ogon niya, ang requirements, photocopy sa baptismal record or baptismal certificate, ogon niya, 500 apil na dia ang certificate o ang kandila. Atong giauhag, kinsa katong gustong mag-irmano-irmana of the day sa atong novena sponsors, doula lang ninyo usap ang atuang pisina, katong na ay mga parinti, mga kaila, na gusto nga mo irmano-irmana of the day, pakikoordinate lang mo sa atong opisina. Dahang salamat. Inaot inyong tabangan ang atuang novenario, dina sa atuang mga sponsors. Ug mga adlaw sa third day novena, ang choir mao ang Couples for Christ, ang Pilgrims, Poblacion 3, dan lungsod ug ang Apalan. Mao ni ang mga nindot kay ni present kagabiin, ang dan lungsod ug ang Apalan, no? Kana na ang pinangandaman gayud, no? No, mayo kay sila nga manayaw, may natug manayaw gid ang tanan, no? Kay aron mas alegre. Ogon niya ang atong food sponsor ugma si Mr. and Mrs. Leonardo Medicillo and family. Ang atong celebrant ugma mao ang magkonfirma, mao ang atong vicar, episcopal vicar sa ang kurap, ang team moderator sa San Francisco de Assis nga parokya sa Balamban, si Father Cosme Cocoy de la Peña. Karong Domingo, June 7, mao ang atong regular monthly meeting sa mga chapel officers o ato ang mga kapunungan sa alauna sa balay ni San Antonio de Padua. Alang sa grand choir na to, adunay practice karong June 9, Martes, alas 7 sa gabi, diri sa simbahan. Sa vísperas, ang umisa mao nga atong talahorong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Most Reverend Alberto Uy. Ugon niya dinha mag unveiling ta para sa tuang fence, parish fence project. Kita naka-live karon sa uban sa atong igsuon nga si Brad Titing Mutisilo Pinto.

Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo Dios magahom sa tanen, sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa rin kaninyo pagigugma ni Kristo.

RDPS 90.1 BT Radio. Welcome to Gamang and Friday Dance Mix. Oras ito, alas 6:58 na. Right, hello sa mga Facebook Live viewers. Shout out ni Mark James. Shout out ni Charlene Brigoling na nag-dua o Groblox. Kaning Corazon Milano. Hi, good evening, DJ. Shout out ko sa kong mga... sa kong Purok proper south. Anyan, Emerson Brigoling. Good evening, DJ. Shout out. Watching from Campo Tuburan, Cebu. Salamat sa pagbasa, DJ. Hello, so request ko song itis nga disco. Ato lang ni sa Domingo, ha.

Bugas na mo kay para mo braton ni atong bugas nga mais. Alright, welcome once again sa programang The Variety Dance Breaks. Dito sa inyong paboritong istasyon, DYPS 98.1 BD Radio.

TYPS 90.1 BD Radio Friday Dance Mix. Another shout out to Jeremy Gabi sa mga Pasok Live viewers. Shout out ni Dudes Gerardo. Shout out ko diha DJ sa may barangay Himama Bro GR Kulungan, Erwin Abbas, Tio Pito, Tia Aning, og ni Master Papa from Compostela. Question agabon ni Danio, good evening DJ Buddy, DJ James. Shout out ako all Idani family, agabon family, Mama Lidia, Papa Alfredo. Meron mi og sa kuwang self nga bag-ulang na human og digamo. Wala na ka-background ng video radio. Sityo 5-3. Purok bang gihatagon niya. Barangay Punta sa Namiyo, Cebu.

TYPS 9.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Magpang gabi sa mga Facebook Live viewers. Shout out ni Sonjil Jamante. Shout out ko diri ni Joyce, may barangay Himama. Labi na gyud among bangga-bangga family and Jamante family. Labi na gyud ni Papa nako nga si Joel. Bangga-bangga og nila sel, bangga-bangga. And also shout out ni Giovanna Suniha. Good evening DJ, shout out sa kumama nga nagbunot og lobby para sa Puto Maya og shout out sa kong partner. Idloid Nation, sa kong nagdusarang anak Gloyd Nation. Madam Marilyn Idanyo, mayong gabi ini mo diha madam. Blessed Friday evening DJ Buddy and DJ James. Letoy Vlog, shout out DJ Buddy ni Manolito nga nag-ayo sa welding machine. Ni Pedro Honrada nga masun watching from Maasin City, Southern Leyte. Jamel Mahusay, shout out DJ Mahusay family sa my

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

Oras, it's now 8:14 sa tuwang programang The Friday Dance Mix. Cha-cha portion. We have DJ. DJ Buddy live on the mix. Unya, iyan ka ba nun dire, James Lim? Ang kisaba-saba na sa dun dire. Cha-cha portion para sa mga masakito na dihag tuhod o kiting. Para mo samot ang inyo. Ipamati sa kalawasan. Ayaw ka ba, DJ? Shoutout kay Bilin Villarin Baba. O niya ni Madam Ana Mural. Nice lagi ron na DJ, mga Bisaya. Salamat kayo sa mga mga greetings niya, dantanan. Place Bodot USB og probinsya na di ay salamat Christian na

0: Ya, Roland, DJ Roland Butoy. Shoutout dari Apalan, harapan to na wagtang next billiard tournament di ay duwa sa kong anak Moon Moon. Oy! Para makabangan ka. Good luck, ni Moon Moon. Tag magkadaog na magkabahintaan ay ganang kuan. Bisag balik jeez na kindi. Kaya gabi, Idol, friends, di ay DJ Buddy Mercilo. Lang lang rin dahil mayong gabi, DJ Buddy, greet ko, happy birthday dahil sa kong pag-umangkon, kang Inday Cheryl. Arin dahil, salamat sa kubasa, gikan ni, lang lang rin dahil, diha sa mga, kampo o tabungon, tabuelan Cebu. Shoutout ko ni Nay Tina, Malinaw Cortez, naas pak, naan Mandawi Idol Mark James mayong gabi Jade Manggalimutan mayong gabi Idol DJ shoutout dahil ko sa kawang manghod og sa Lausa family and yan ni Litoy Vlog shoutout Dol ni DJ Buddy ni Potsolo nga nagpalit og tuba there is my kumbado Maasin City Southern Leyte oy mayong gabi is mga taga Leyte di ay musta man ang inyuhang panginabuhi ya. Advance Happy Fiesta Day DJ Badis Barangay Imelda Ilongos Leyte June 12 and 13 sa senior what go DJ Manok ni Idoy nga unsa man napildi ha or hiniktan
1: ore ware chacha
0: palihog place USB oras alas alas 8 day alas 8 18 nas gabi yung break ko sa ata ngayon kung mahawag yung balik ra ang The Friday Dance Mix 90.1
2: BT Radio Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: 8:26 at orang unsa man program of the Friday Dance Mix Bodots Bodots portion. We have DJ DJ DJ usar ba nais mo spin ha inig ka fiesta celebration this coming June 12 sa toang fiesta diri sa Tuburan lungsod sa Tuburan Cebu alas 12
1: 13
0: June 13 di ay bili June 13 June 13 alas 12 hato dala
1: alas
0: Alas 6 sa gabi

0: unom ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyohang gabi eh. Oh, next Friday ha?
1: Insom na, murod
0: kayo. Oh, Saturday day. Fiesta celebration live mixing Dres BT Radio 98.1 DJ Buddy live on the mix right now. Una yung kauban ron, James Lim ang sabak-sabak na sa Drondre. Hello Idol, mayong gabi di gikan ni Mark James, shout out di ay nimo. Music Maestro Bunal Maestro Lampurnas lang lang agi sa sad-sad sini gikan ni Christian Agabo ni Danyo. Onya shout out ko mga boss sa Tibas family. Oo, gikan ni Mark James. Onya Litoy Vlog, another shout out DJ Buddy ni Kinit and sa mga gwapong plum, sorry, plumber Dream Asin City Southern Leyte di ay. Ayong gabi niyo din. Oy, kumusta man diay inyo hang sa mga gabing Birnes? Ang uban ron diay gipangkapoy pa. Okay, nag-overtime gikan sa overtime sa lang trabaho. Maayo na lang kay naay pahinga. Share kong pahinga DJ. Kinsa man ay imong asawa? Dili oy, akong kabit. No, may mong panghiloan. Ano mga bit pa mga gudoy? Di mo kayo ba magkontento dahil sa inyong kinabuhi? Dapat! Nasaman! Luwatan na lang kamatauran nga committed na mo sa usag-usa. Dili kay magpangita mamuglain. Ang templada sa usa o sa lain, maura na. Dili kay maingon ka nga kanang mangita magugugla yung taste DJ. Pahilo mo ay kutok

0: Hindi nga naman sila mangita kung lain tayo DJ. Maura mangguna. Maura mang naunga. Ipag mo saya mo budots. Abante ka usa, atras ka duha. Murag hubog. Kaya ino magduha ka bol na tuba. Oy, sa mga Kulafo boys rin sa mga City of Tom, Barangay Kugon. Gabi na ni Boss Abadilla. Oo, kamusta mga inyo mga gabi, ang birnes rin diha. Dance Mix. Mo break ko sa taon niya ay magmamahawa ka mo balik na dagang ang The Friday Dance Mix. Standby sa Budots Budots portion dala lang sa nagisunod ng FM station sa Tuburan. Una yung line pa 98.1 BT Radio. 98.1
1: BT Radio. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay paligun sa imong immune system,
2: tubo natural energy booster,
1: ginger pangontra sa inflammation,
2: and of course,

Shout out ko ni Timmy Curtis DJ, kani Mark James, hello po. Rodil Bragat, si Mafrang Kamayong Gabi Idol. Greet ko sa ko ang lulo Shano di ay. Si Mafrang kang naas ulog sa asan eh? Nagsa ulog di ay. Sa iyang ika 80 nga pangidaron. Pakabuhi ni ining kalibutan. Karang pasad ko na.

0: sa Kadugay na ko ano yung tuburan Cebu almost 8 years na ko dire. Karon bako kadungog ano yung Chicago punod damang na tuburan. Aha ka DJ buddy, wako kabati sa pahabol kay ni Brownout kadali. Oo, Christian agabon ni Danyo. Oy, litoy vlog di. Shout out medre DJ buddy sa barangay Kumbado, Maasin City, Southern Leyte nga narga. Inom ko nog unsa man coconut juice. This. Oo. Layo ko nang sakit. kamo na sumbay. Badlong kon sa this litoy vlog da. Mayong gabi idol, shout out ko sa akong uncle Ting nga nagluto og it mana ni Jis Manson. Kanya ni Marinel Mahilom di ay. Marinel Mahilom, mayong gabi idol watching from Alapu-Lapu City. Shout out lang ko sa akong mama og papa nga naa sa Santa Santo or Santa Uwangan Dos Barangay Himama. Anong Esther man eh Saint siguro ni. Santa Uwangan Dos. Shoutout DJ ni Engineer R.O.D. De La Torre Forman na Dodong Munching. Nastor og ni Architect Pedro Honrada de Aguica ni Bernie Bersabal. Shoot. From Barangay Liberty Hilungos Leyte gikan ni Bernie Bini di ay Bersabal. Shoutout di ay ni Timmy Cortez nagwork sa BPI nas Mandawi Cebu City DJ Mark James may gabi. Bini Bersabal, shoutout po ni Teacher Teacher di ay Frankie Zubaino og ni Boss Titong padaron og ni kisama ni Ako Nara. Ako na. Nara ko din eh. Huwag nangita ka. Nara ko din eh. Wait, mayong gabi ni Bini. O niya ni Michelle Rico. Mayong gabi ni DJ. Sa atas tapon tabuwalan Cebu. Mayong gabi na rin na nang. Words pa rin na DJ Buddy Cup James Lim. Request ko hawak mo ang beat. Pop-pop doll. Na-play ko na ni ganiya. Sabak din eh. Ni Elias. Dili dahil ni DJ Buddy. Ano ito? Mang Elias nga layo man to. Naamay may DJ Buddy din eh. O ga. Cap James, mukaon ka og kamprag og iro. Ngano man eh? Di ko mukaon na bulls. Shoutout ni Tina, naglabho sa iyang isa man. Oras, it is now 8:46 at ang programang The Friendly Dance Mix. Let's take a short break. Ito sa nang play ato ang mga saman pahinong danong mahinong danong pahinong dom kanya maura to hay mga mahawa balik ra dayon ang The Friday Dance Mix. Sunod na ang slow BPM slow music. Standby sa programang The Friday Dance Mix dari sa Dusan FM Station sa Tuburan Manila line pa 98.1 ng BT Radio.
1: 98.1 BT Radio.
2: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasingalan na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon, day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
6: The home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

DYPS and 98.1 BD Radio, The Friday Dance Mix. Mula tayo igong oras ng program, The Friday Dance Mix. Salamat sa mga Facebook Live viewers. Joel Rilabu sa kayan, Jis Mansun, Mark James. Kanyang mga radyo, kaya napatay mo sa nagpaprograma ito.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: BT Radio.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng Sir

0: ka ay tarong istorya ba. Ay, good morning to muna, ha? Oh, welcome sa mga programang mga pamukaw. Dire lang sa naginusarang Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 BTO Real. Ay, welcome, welcome, welcome, welcome! Bango na, bango na, bango na! Og! Imtana na! Alan sa number size nga naga nagugsok sa inyong kanya nagdugidokdok yan sa mga mosquitero diya o dog mosquitero nagdokdok sa mga bongbong da eh sa tantangan na mosquitero bago na ada karon nga Sabado Honyo size sa 2022 size tasarang strasasan bago na hindi
1: Radio. Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namia oy.

0: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasculitis.

0: kaupan sa ilang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Ay, nakalas na alas 4.22 na sa kabuntagon. Hala ka mo bangon. Latong wala pa mo bangon. Latong lang sa balik. Atong, tuwag lang niya doon. Kuya, ati, sir, boss, ma'am. Hala ka tong ni bangon na, hala sayaw to. Siyempre. O, pangapidaan ha, usap mo kumbate kay ha, siyempre. Ha, taas-taas de oras din pasingot, o sa ka oras pasingot eh. Oh, unang entrada, ikaw ang entrada din eh. Sayaw ha? Chat kung ni sayaw ka dyan. Mama na moral, araw mo na rin, good morning ni mo dyan. Sir, Idanyo. Krista Idanyo, good morning mo dyan ha? Aga boss Jimmy Lumakang og ni Ma'am Arlinda Lumakang halasayaw. While nagatiman silang mga kayupan diha, halasayaw mundo ha diha. Kumbati ha. Oh, ayaw pamukaw diha kay Basiga. Masok ko. Halasayaw lang inyo diha. Kumbati boss Jimmy og ni Ma'am Arlinda diha. Kumbati, kumbati. Among tanang nakabangon, nakadungog. Nag-tune in, halasayaw.

DYP is 98.1 na BT Radio. Ay, shout out ko sa akong mga kamiguhan, ha? Hala ni sa akong yung answered. Tiyo Jory Botoy de Saksakate, Tiyo Renato Mandar de Skabkaban Membuntag, Ate Hilly Lariosa, Kuya Jerry Lariosa, Ogni Christine, Ogni Christian Lariosa, ilang mga anak. Wala ka timan sa nababuyan si Tiyo Matlog Barangay Putat, Ogni Arnel Sokeri de sa Barangay Manga, Bus Tatagotual de sa Barangay Dos, Ogni Ido Pagado, Ogni Bay GC, good morning, Og siyempre ni Bus Junil Butaslak, good morning Bus Junil, Ogni Igong, Ogni Risa, Gikang Asbohol, Aga ni Day Pim Pim, good morning. Boss Jun Marabanga Bangga, Ma'am Rizal Bangga Bangga, dia sa Magatubang, good morning. Terry Libria, Bilina Butaslak, dia sa Barangay Marmola, Alma Libria, Okuya Edwin Libria, Membuntag, dia sa Barangay Marmola, Giapon. Aga Pimi, Danilo Dines, Ellen, Ogni Drake, Ogni Dinsya, dia sa Barangay Langoyon, good morning. Sa Malimpag Family, good morning. Boss Jamie Membuntag, di Mudao, di Mama Linda. Jeremy JJ Lumakang, Jin Lumakang Mahado, Tay Victoria, Mulero Naipul Singh, Mulero Riboy Pipito, Merly Pipito, Junior Kamalisa Kulimar, Imran Kulimar, ni Shari Kulimar, Desa Wangan Dosa, La Kumbati, Bili Aron, Orasa, Sad Sad na! Sa kaya nagbata, 54 barangay, hala, Sad Sad na! Sinad Saray, pero ibutang kapi, kasi mga paso, tadya!

Anyway, PS 98.1 BTR Radio. Ay, paso po dahil sa pamilya ng Ma'am Ara Monares, no? Namata dahil ang papa itong pizza cotro. Condolence mo dyan, ma'am, ha? O sa iyo mo ang pamilya dyan, may buntag, ma'am. Nga si Ma'am Arlinda, o gikan po sa isang lubong kahapon. Karon pa siya na uli. Ah, condolence po niyo, Ma'am Arlinda Lorigas. Anagin na din mo matagpan ang itong subam ham ano eh. Ay, buntag lang sa palin, ha? Good morning, good morning. Sika lang tinan Romeo Boy Gallardi, may buntag mo diha. Sa'yo kay nagapatik sa, kung ano, sa La Suerte Village. Siyempre, sa mong grupo diha sa kuan.

should be so lucky. Ay, may buntag sa mga lucky diya, ha? Ay, ito ni Ma'am Arlene de Lourigas. Matunay, good morning, DJ. Na uli na jud me sa tubulan gikan sa Mambaling. Pa-shoutout me sa... Pa-shoutout ko ni Ara Munares, Amelita Potan Jimenez, og na request. Gio, si Mama Melita muraga naglayang lawas ato. O, siya pala ito si Mama Melita o si Sir Bobby. May buntay mo diya. Sayaw lang, Sir Bob. Mama Melita, relax lang sa mama, ha? Ayaw sa guy. Iba ni mga kagaling mo, mama. Ipunta sa mama. Relax lang, relax para maayot, ha? Ako, pugsol na ako gagawin akong mga kagaling mo kaya. Maikong sa tadi ka onboard, eh. Gumingawan ko yun na tanan ba? Siyempre, love-love ko mo ni DJ Ron. Love you, mama, chup-chup. Para mo lang sa inos to kar, ah. Bahala ng sa inos dyan. Para sa Arab ito na, eh. Alat ang ako sa kaadlaw. Eh, gusto na adlaw, ah, onboard. Mas importante lang maka-onboard ko para sa inyo ang tanan. Ay, siya tadi Samuel Arciaga dyan sa Barangay San Juan. Good morning, my boss. Sa ni Yoyo, Junil, Botoy Gracia. Good morning. Jennifer Gracia, Jerry Gracia, Junil Gracia. Og Junko Gracia. Good morning. Good morning.

0: butuh. Ay, siya tadi boss iking lumakang sali, lumakang Jerry Mercado, Mamperla, Mercado, Sawangan Dos, sa kapihan ko sige muntar niya. Boss, ikaw lagnas, may buntar niya boss iko. Ang si mong misis si Ma'am Nina Lagnas sa may nga pagpaminan niyo doon niya. Diyan sa kapihan, o ni Cap Nelson Coligado, Konsyal Sandro Lumakang, igagaw ni Boss Jimmy Lumakang, awal lang sa'yo, sayo niya, si Ma'am Linda. Good morning! O doon di parang ni Ma'am Hinya, Paroni, good morning niya. Nana didik na jo may nga pagpaminaw da San Remy si Bomil Job da plus Idanyo Himino og Evelyn Camonse Camino Himino og Adeline Idanyo yung mga anak da good morning ni Ma'am kwan ni Ma'am Merlin Idanyo da sa Australia good morning Jenard Casas yung asawa si Ma'am Lysel Casas may nga pagpaminaw Pipi parami Ma'am Analisa Casas parami may nga pagpaminaw nyo daran horot.
1: Point one, BT Radio.

Janas ayaw. Naido ka song sa pra. Pabisaya classic sa Sunda. Tawa pa ka sa ila ko paugnat niya.

Pes 98.1 VTO Radio. Oi, shout out to Sir Christian Agabon Idanya. Good morning, DJ. Shout out to sila ni Virginia Bergi, Kabatanya Gabay, nag ikongkong og sa iyang bilanggang anak nga si Bubuk. Og sa iyang bana nga si Bonnie Bones, ho, Asingwa, Roslinda Asingwa, Ninita Ben, Mori Josepa Rosilosa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

FPS 90.1 BTR. Reto oras alas da 5:09 na sa kabuntagon. Shoutout ko ni Kuya Leo Montibon og ni Ate Lani Lisa diha sa Caridad. Good morning doon ya. Ate Lani Lisa magpuyo, Kuya Leo Montibon diha sa Caridad may buntag. Boss Arnold sa Wandal og siyang anak diha sa kuan ba Barangay Mangga. Mga anak og kanakan diha mga apo. Boss Arnold may buntag ba? Boss Arnold sa Wandal. Ang mga handler niya siya manoka ni Boss Brail buwing buwing buntag. Sir Kent Sungahit, may buntag po Sir Kent. Huwag si mga kaoban niya mga kapulisan niya sa kuhan ninyong station. Huwag ni siyang, siyang asawa nga si Flor. Huwag siyang anak si Mix, may buntag niya sa Mulobolo. Boss Babe, ablam niya, may buntag niya Boss Babe. Diya sa Danlongsod, may nga pagpaminaw. Huwag sa imong misis niya, may buntag. While nagbait sa mga hinagiban sa mga berdugo. Good morning. Tiyas, seryo ba hati yun? Jubilito yun, Botoy, good morning. Agaw Wendell, agaw Sita, Botoy, Desbundo, no may pagpaminawa. Ano niya, kapuyan ka, parulan, kapuyan, Benjamin, din na.

Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapahulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo.

0: tayo na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
6: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kaysa una kapuyon day ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Tawhay na rin mong lawas day, ma'am.
11: Tawhay na.
10: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa mga ma'am, Monching.
11: Monching.
12: Start your day on a fantastic note.

PYPS 98.1 BTR Radio Adlaw Gabi. Ay, siya to ni Ariboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokring Pipito, Salomi Pipito, Lisa Colyamara Jr., Colyamara, Helen Pipito Llanos, o Danilo Llanos, good morning. Og ni Mamo, good morning, Mamo, ha? Og sa mga Sapra family na J.J. Dayan, og ni Kisha, og sa Papa, og Mama ni Dayan dia. Sa mga brother dyan ni J.J., mabuntaw sa mga Sapra family na sa Tibuo, ka Carmelo, may nga pagpaminaw. Na Daniel Jamante, good morning. Ryan Montañez, Iris Pipito Montañez, og lang anak kasi Axel Montañez, may nga pagpaminaw. Baby Rosalie Lumaca, may buntag. Noli Opos, dyan sa Key City Gas Station sa Makaubanan, dyan, may mabubayang pagpaminaw nyo talan dyan. Palito, Principal Inilia, Principal Erwin Kulungan, good morning. Junior Julian Kulungan, Abbas Kulungan, Junito Kapalak, Jimmy Oli, Litlit Mahilong, good morning. Tita Pipito, may buntag. Balik nga rin, request ni Ma'am Ara Munaris. Good morning, ma'am. Daray mong request. Balik nga rin.

Tawalas alas 5:30 na sa kabuntagan. May buntaga nila ni Dilin Ogatoto Caraballo diha sa Bangko-Bangko. Good morning. Agaw Alan Mario Crisanto Ogatia Lita diha sa Bangko-Bangko. May buntag sa dah.

0: Daga, og si mong mga anak si Mijin di, hi BDG, PDG sa di Arya Luna di, may buntag yung tanong jahurot. Ate, nati, hayaga, miyat kasing Sophia, may buntag, sa mga kumayik family, Ibyang, Linlin, Joshua, Jeep Jeep, og Bibi Jojo, good morning, sa mga Cuevas family, good morning. Stay tuned for
1: Set Destabonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Na banggaan po, giro, nahapla po, sakit kayo po ang tuod. Huwag ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Iwan po, huy, salamat din sa si liniment. Naayo din ang sakit sa kutuod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Hesita.

0: Ako ang asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ko, kwan niya plas o, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha delikado kaayo, ilabi na kun kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon ng hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyohi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimang loog yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas
6: o katul-katul.
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
11: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
10: Malunggay palig-on sa imong immune system,
11: Tubo natural energy booster,
10: Ginger pangontra sa inflammation,
11: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: This for life.

0: Uga.com. Uga anda masab ang atan insurance services sa pagsibisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga atan insurance services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Uga atan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagi sa cellphone number 09 08 1 4 5 2 6 5 0. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nauna usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon usab ang G&D Sari-Sari Store. Dala gid diha may butang sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said marketing incorporated.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga ato. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa ato. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Vitron, subok na!
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kunganak. Ipa-testing ako kunganak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak, baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Itio Radio. Selamat-selamat ha sa pagkuyo gasod sa Dokor sa mga programa mga pamukaw dili lang sa Naginusarang Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburan. Ang DYPS 98.1 na Itio Radio. Bye bye bye bye na. Love you mo amo chuchu. DJ Roland ug mas na pohon magdungog. Baling nga na balag ang naisay nos ah. May nailan tanay. Mutokar gani ah. Hindi ni sa tugutihugan ko.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kaigsunan, maing adlaw, welcome sa atuang 5 minutos nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maing kabubuton sa SED Marketing. Ang SED Marketing, mga higala kaigsunan, nagagama sa mga produktong kapsula, haplas o kape nga napamatudan nga daghang ikatanyag nga kaayuhan o benepisyo sa atong mga kalawasan. Kini gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Kini nga panyawan, mga higala kaigsunan, sa kanikamatang sa nindot nga klase nga herbal. Tungod sa kapait nini, aduna kini mga benepisyo nga ikatanyag sa atong mga kalawasan. And of course, dili na ito pagkakalimtan, no? Ang ato ang mga ginatawag na itong mga kapsula, ang SED Panyawan Plus nga doon ay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab panyawan. At doon na kita ay SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Kung doon na po kini siya ay SED Kogon Herbal Capsule, no? Ang kapsula nga doon ay gahom sa kogon nga tanong, kaning kogon

0: Soap, Hugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang yapong gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: President, Secretary Ir Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito

0: yung pagdinig tungkol sa flood control anomalies sa Lunes.
1: Headlines.
0: National Bureau of Investigation ibinunyag na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano na sa 18 dating sundalo.
1: Headlines.
0: Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. posibleng magpatawag ng special session sa Kongreso para ipasa ang mga priority bills.
1: Headlines.
0: At National Grid Corporation of the Philippines tiniyak ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolos City, Bulacan laban sa contractor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects sa inalabas na kautusan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang ang mga ipinaaresto ang mag-asawa nitong si Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Walang piyansa ang kasong malversation. Sa ngayon, nakaditine si Curly Discaya sa Senado matapos na ma-contempt. Samantala, nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y manumalyang flood control projects sa Davao Occidental.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Noong Webes, nagsampang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft and malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa manumalyang flood control project. Nagugat umano ang rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
3: Collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
0: Yan po ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Kahapon, naglabas na ng arrest warrant ang Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Discaya at 10 iba pa para sa kasong malversation kaugnay nga ng flood control anomaly. Napagalaman na naisaayos na ang mga gamit ni Discaya para sa pag-turnover sa mga otoridad. Naisailalim na rin ang kontratista sa medical examination at nabigyan siya ng medical certificate ng mga doktor ng Senado. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang payag na nakipag-ugnayan na sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG at inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para may turnover sa Philippine National Police. Target ani ang may turnover si Discaya sa PNP sa Lunes. Nakatitinin na si Discaya sa Senado mula pa noong September 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas na rin ho ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Dulfo kaugnay ng gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa naturang pagdinig. Kabilang nga dito sina later representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman

0: Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Attorney Belvin Batibaga, mga opisyal na Department of Public Works and Highways, Department of Justice at Department of Budget and Management, 18 individual na dating manong staff at bodyguard ni Saldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinadaan ng Blue Ribbon Committee kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at ihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez para mapadalo sa nasabing pagdinig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantalang nanawagan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serya ng mga kaso at reklamong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects. Ani ni Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong maging matiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isinasampa rito. Kumpayansa naman ng kalihim na ang mga bagong kasong isinumite laban kay Curly Diskaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
2: Nagdadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampanti tayo na tagagang mananagot si Curly Diskaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
0: Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na meron itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhulumano sa 18 dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, meron dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi na salaysay ukol sa mga nabanggit na alegasyon. Aniya, isiniwalat ng nasabing individual na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 dating sundalo para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyo ng korupsyon. Matay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng sampina ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na tinuturong nagbigay ng suhol sa mga dating sundalo.
3: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo at i-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. That, yun yung gusto namin linawin. Ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maibigyan.
0: Samantala, isiniwalat din ni Matibag ang impormasyon na bukod sa lumutang na 18 dating sundalo, ay posibleng malagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigan na at pinag-aaralan ng NBI.
3: Na-monitor ng CCD namin na yung mga marines kinakausap na mukha talaga nagkakapatasan ng presyo. Yun yung parang additional na marine sa pag-aaral namin, additional marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nila.
0: Yan po ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinabulaan na ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang payag ng nagpakilalang dating sundalo na si Howie Cadiao na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umanoy mali-maletang inihahatid sa kanya. Ani ni Ridon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
0: Yan po ang bayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, maring itinanggi ni House Prosecutor

0: na dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Plano ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ng libel ang 18 nagpakilalang dating bagman at nagatid ng mali-maletang kickback mula kay dating Congressman Saldico. Sa testimonya kasi ng mga ito, tinukoy nila si Senator Tulfo na di umano'y nakatanggap rin ng mali-maletang kickback. Panindigan ng senador, gawa-gawa lang ang storya ng naturan 18 individual. Hindi ano niya palalagpasin ang akusasyon ng mga ito kaya naghanda na siyang sampaan sila ng kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tulfo na maobliga ang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon rin ni Senator Erwin ang 18 na sampaan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa naging mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo, may tuturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa noong Webes ng Cayetano Block kung saan pinaharap ang 18 ex-marine. Binigyan din ng senador na siya ang naialal na chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ang Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
3: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng butuan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nilinaw ni Tulfo na sila ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatigos din ni Senator Erwin ang mga payag ni Senator Cayetano at ang iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging motion ng Senado nitong Miyerkules.
4: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan ni vlogger na po yata. Okay. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga butante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
1: Yan po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maraming iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang mga isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ang mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP

0: BP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani ni Panolong ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay tinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng quorum.
1: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Mm. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:19 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, diba may atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda ng Philippine National Police General Hospital sa oras na may lipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan sa Camp Crames, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manongas na makikipagtulungan sila sa mga doktor ni Bunoan at papayagan nitong makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ng dating kalihim. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ang isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Aniya, makikita rin na niya ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakanda na ang mga doktor, nurse at kwarto na tutuluyan ng dating kalihim sakaling ilipat ito. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Manongas na stable ang kondisyon ni Bunoan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatiling on track ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani ni Adyong, nananatiling nakatoon ang 11 member ng House Prosecution Panel sa kanilang mandato at sang-ayon sa konstitusyon. Dagdag naman babatas, kumpiyansa.

0: and deliver to the Filipino people what they deserve to know. Now, as to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
1: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na dapat pag-aralan mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawa muli ng outtaking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani ni Luistro, nakikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi maantala ang nakatakdang pag-aarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Mas maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
1: Iginit din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Ruisto na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito'y dahil sa kabiguan ng kampo ng Vice Presidente na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ani ni Ruisto na wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyan linaw ang kampo ng Vice Presidente. Salip ay magpapasa na lang ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ang kampo ni Vice President Duterte.
3: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming posisyon why we opted not to file a reply.
1: Si House Lead the Prosecution at Batangas Representative Gerville Luistro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handang personal na humarap sa Senado si House Impeachment Trial Spokesman si Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-akusa sa kanya sa pagtanggap umano ng malemaleta na cash mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga nag-akusa at hiniling na patunayan ang kanilang mga aligasyon. Bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Sara Duterte, iginit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Aniya, may CCTV footage sa kanyang bahay na maaaring magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-akusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Salip na sa Bina, isang sulat ang ipinadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa. Ang may bahay ni Senator Bato De La Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nilang mabigyan linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay na Senator Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senator Bato. Samantala, iginit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senator Bato De La Rosa.
4: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano At yun yung binasa mismo ni Senator na Cayetano. Na sinabi doon yung term na escape eh. At naniniwala kami na nandirito pa. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
1: Yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFMO o OMS si Senator Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ng mga media personnel sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Aniya, tungkulin ang mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan. Gate ni Torres na mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinararatangan ng mali.
5: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado, kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
1: Yan po ang pahayag ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagalok ang International Criminal Court o ICC ng tinatayang nasa 322 o 32,000 pesos na sahod kada buwan para sa magiging interpreter sa pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kailangan mahusay siya sa pagsasalin ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Dapat din may advanced university degree siya sa interpretation, translation at linguistics or law at first level degree sa merong at meron 2 taon na relevant experience. Ang paghahanap ng interpreter ay kasabay ng pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity at may kinalaman sa kanyang war on drugs.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag. Makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Aniya, matamang suriin ito ng Pangulo at lagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
6: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
1: Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dedikasyon nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ginawa ng NGCP ang pagtiyak sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand.

0: DStv ang nasabing direktiba ni Pangulong Marcos sa gitna din ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic industry-wide long-term development plan. Gitnang NGCP dapat bigyan halaga ng ahensya ang mga critical na issue tulad ng sapat na non-intermittent at baseload supply na may pagtutok sa mga critical na issue.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makarang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Communication Undersecretary at Falas Press Officer Claire Castro, inatasan din ang government agencies na bantayan ang deployments at agad rumesponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
2: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikatlong sigwala ng ating balitaan ngayong umagang ito, sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Ang batch na ito ay kinabibilangan ng 25 graduates. 17 sa mga ito ay mga mag-aaral mismo ng unang ginang sa kanilang legal studies na nagsimula noong 2022. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kaganapan upang manawagan sa mga graduates na maging instrumento sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito'y kung saan mabibigyan nila ng proteksyon ang mga mahihirap, vulnerable sector at marginalized. Aniya, ang tagumpay ng mga ito ay makikita sa kung paano nila ipamamalas ang integridad kahit walang nanonood. Nagbilin din ang punong ekotibo sa mga bagong law graduates na maging tapat sa sinumpaang tungkulin at huwag kailanman magpadala sa mga mali at baluktod na pamamaraan. Ang West Visayas State University College of Law ay tinatag noong taong 2020. Ito ang kaisa-isang state university sa

0: Western Visayas Region na nag-aalok ng legal education, nagsasanay sa mga mag-aaral na maging biyasang mga abogado at tutulong sa pagsusulong ng rule of law at hustisya sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na handa silang rumesponde sa anumang oras na posibleng pagbanta o pagbaha, lalo na ngayong ay dineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent at BFP spokesperson Anthony Arroyo na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operation, evacuation at iba pang tulong sa local government unit. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may mga baha sa mga komunidad sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
2: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
0: Yapo ang tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline. Talayong padaliin ang mga contact sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na ang pagkikipagtulungan ng gobyerno sa telecommunication companies para malagyan ng signal ang iba pang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
3: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Yan po ang tinig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers ang sa Metro Manila ang nakasunod sa ipinatupad ng 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,004 na rice stalls na inspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbenta ng imported rice at 368 ang sumunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome ang development ng 70% compliance rate sa National Capital Region. Anya, mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral implies ceiling sa ilalim ng Executive Order 39. Pinakamataas ang compliance rate na naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman ay naitala ang pinakamurang imported rice, halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas, ang pinakamataas na presyong naitala.
4: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na na-issue, kung ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito, 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide front ito.
0: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice of violation at pagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Idinatali rin ni De Mesa na ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuan ng bigas habang umiiral ang price cap.
4: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million na may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36
5: notices of violation were recorded.
0: Kinumpirma rin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang panibagong pondo ang naghihintay nilang mailabas para sa nagpapatuloy

0: ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Aniya, malaking tulong din ito sa mga magsasaka, lalo't umarangkada na ang planting season.
1: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan, 5,000 pesos per farmer.
0: Yan po mga pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maliit lamang ang epekto ng El Nino sa industriya ng itlog sa bansa, paliwanag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara. Walang ganang kumain ng mga manok dahil sa mga maalinsangang panahon. Dagdag pa niya, kailangan ng tamang ventilasyon ng hangin upang mapreskwa ng mga manok at hindi mapani sa mga naka-stock na itlog. Iginiit pa ni Uyihara ang dagdag gastos ang pag-ayos ng mga pasilidad, ngunit maliit lang ang epekto nito sa merkado dahil babawi ng mga negosyante ang gastos sa mahabang panahon. Binigyan din ng asosasyon president na mas pinaghahandaan ng mga egg farmer ang pasukan kumpara sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Hunyo 8. Ipinunto pa niya na mayroong target market ang bawat sukat ng mga itlog kung kaya't naapektuhan ang presyuan nito sa merkado.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matamang babantayan ng Council for Welfare and Children o CWC ang insidente ng mga bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan na para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ang makabatang helpline number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
3: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
0: Si Council for Welfare and Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 mula Batangas, ginawaran ng parangal ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Kinilala sa Dangal ng Batangan na Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawaran ng parangal ang valedictorian ng PMA Class 2026 na si 2nd Lieutenant Christine Librada, top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at top 8 na si 2nd Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna nila dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgar Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.7 million overseas Filipino workers na i-deploy na noong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalakas ng Department of Migrant Workers. May report si Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
2: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agents, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
1: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Commission on Philippine Overseas o CFO sa mga Pilipinong nagdanais mag-migrate sa ibang bansa na tiyaking dumaan sa tamang legal na proseso ng pag-alis. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II ay nagiging mas delikado kasi ang sitwasyon ng mga migranteng may planong permanenteng manirahan sa ibang bansa, ngunit hindi sumusunod sa mga itinakdang legal na pamararaan. Aniya, ang mga hindi dokumentado dumaan sa illegal na proseso ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Kabilang nga po dito ang pagsasamantala sa trabaho, paglililang at iba pang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Patuloy namang hinihikayat ni ang mga nagnanais mag-migrate na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng tamang impormasyon at gabay kaugnay ng kanilang pag-alis.
4: Problem is, if their intent is to stay abroad permanently or long term, and then they use another pathway, such as an exchange program, then they become vulnerable to all sorts of abuses. And this is what we want to prevent. So if their plan is to stay abroad, and our recommendation for them is to follow the right conditions. Applying for the green card, and that's what they want, for a permanent residency after the investment. But not to use the au pair, the J1, or other exchange programs if their intention is not to return.
3: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakikita ang malaking naitutulong ng pag-migrate ng mga Pilipino sa ibang mga bansa at hindi may tuturi na kawalan para sa bansa. Ayon kay Commission on Philippine Overseas o CFO Secretary Dante Ang II, ang pag-migrate ay hindi isang pagkawala para sa bansa kung hindi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Ayon kay Ang, noong 2000 hanggang 2006 ang mataas na demand para sa mga nurse sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas maraming Pilipino na kumuha ng kursong nursing. Dahil dito, mas dumami ang mga nagtapos na nurse kaysa sa mga umalis upang magtrabaho sa ibang bansa.
4: There's the other aspect where the nurses abroad also contribute to the Philippines, not only through remittances. Many of them come back here for medical missions or educational missions where they give talks, share their knowledge through various organizations like the Philippine Nursing Association of America, which does a number of capacity building events and activities here in the country.
3: Si Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Ang II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Official nang idineklara ng PAGASA nitong Webes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina na bata ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng Southwest Monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ni Badrina na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang weather specialist na posible pa rin na tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan ang maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
5: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang

0: smile from your cheek. Darling, I will be loving you.
1: Is the key. Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan. Ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ikalawing sigwada ng balitaan, Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na iminomonitor ang inflation data bago ang nakandang pulo ngayong Hunyo. May report si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakabawagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, First Quarter GDP Growth Macroeconomic Outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Imunungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gray Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas sa programang Bagong Bayang Mahal. Sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinokonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dagdag ni Teves na dapat din bigyan ng suporta ang mga magsasaka, manufacturers, consumers para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
10: Hindi masyadong market yung waste yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
8: Yan po ang tinig ni dating Finance Secretary Gary Teves.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Naglabas ang Department of Trade and

0: Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang tugunan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinapayuhan din ng ahensya mga mamimili na mag-ingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilihin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aral.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue nilinaw na hindi saklaw ng VAT o value added tax ang lifeline subsidy at green energy allowance. Alamin natin sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi na papatawan ng value added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government-mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang natura ang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers, habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Labing buntag, Cebu. Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibuok kalibutan. Pamaagi sa tuang Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Madungog punta sa mga nakalain-lain na to nga mga radio station nga naka-hook up na to karong orasa. No, naatay 98.1 DYPSBT Radio Taboran. May buntag niyo diha silang Sir John Maggobat atong station manager Sir Renel Charulan. 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ah, may buntag na ka Sambuan si Sir Alan Rosite. 101.3 Radio Natin Daan Bantayan. Oh, taga Bantayan, taga Daan Bantayan. Midilien, may buntag niyo diha tanan. Ah, Lourdesito Busotros atong station manager da. May buntag diha Sir Busotros. Na 675 RPN DYKC Cebu City. No, na di si Boss Ramel Madira. May buntag tanang taga RPN ato ang amigo mga kamiguhan da no, ang pamilya da sa RPN DYKC. Taga Cebu City nga nakadungog ning atong programa karon, may buntag nyo tanan. Ang labaron no. Mo man masabado murag daghan tog nilabhan siguro kay wa man mo tunga no. Amo na kitay mapuli diri sa yang programa nga kaning gabay sa kalambuan no, kaning 7 to 8 diri sa RPN DYKC. Pero naata diri karon nagtingog sa atong studio diri sa Bantay Radio Cebu. Kanya ato na lang gi-connect dito sa ilahang RPN DYKC nga na si Boss Ramel Madera. May buntag nyo diha ato ang mga amigo, ato ang mga namuhig kahayupan, ato ang mga mag-uuma nga nangapi or namahaw karon buntaga. Nakapangapi na ba ang tanan or nakapamahaw na ba ang tanan? Daw sa tamuadto sa ato ang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Okay. Karon ang uban magsanggi unyang mga alas 3 sa hapon kay tingswildo sa uban. Ang uban pod magpaabot pa ini kapitsa 15, ha? Ato ang technician dere karadlaw ni sanggi. Wa ni problema, buskinon sinisa kay kanunay ning nagsanggi matag adlaw, ha? Unya pasalamatan na to ang nagpasiugdan ng atong programa. Way lain ang atong former board members 30 Distrito Sugbo, CEO sa ASIL Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotics Woodward Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Iluban ang usab sa iyang anak sa atong BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabaliero. Ako sa BIA inyuhang kauban karon buntaga, William Rasmuyet. Mag-isgot ta o mga kanang sakit sa taong. Kanang sakit sa taong ha, kanang talong ba? Buhol magkukot, tawong mo na sa mga niya. Kanidiri sa tuwa, talong ne, no? Ayaw paingon to Dabao, paingon dito Mindanao, talong. Pero sa in English pa na eh, huwag ni Bus Uka pa, eggplant, nagkuyog ang itlog o ang tanom, eggplant. Mao ni yaman. Mao ni nga, ang sakit sa eggplant or sakit sa taong, nga mabuslot-buslotan ang dahon, atong tawagon, atong technician unyang tataod kay siya mo'y maka-explain, niya mapakita po niya ang unsay result yun sa atong icon nga insecticide. Gitrial niya dito kumpara sa wa gamite or gigamitan sa lain nga produkto. Tulo to, no? Tulo ang trial makita, gigamitan sa lain nga product, why farmers practice, unya katong regular nga wa gamite o ang gigamitan sa icon nga organic insecticide. Makita na to na, no? Basin kamong nananom og mga utanon, nasugatan na ninyo, inyong problema diha sa inyong mga umahan, makakuha sad mog ideya ngadto sa ipakita na to karong taod-taod sa ato ang technician nga si Sir Mark Rosima. Arita sa agribalita, no? Ato ang agribalita, nindot kayo, buynas kayong taga-Tuburan, no? Dito gipahigayon ang first quarter nga kaning technical working group TWG meeting sa coffee ngadto sa Tuburan.

Cebu alang sa pagpalig-on sa industriyas kape. Oh? Anya ang DE Central Visayas Region 7 malampusong gipaygayon na yatong Hunyo 3, 2026 ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa koordinasyon sa pagpanagtambayayong o hiniusang lakang sa nagkalainlaing mga ahensya. Kaning stakeholders alang sa padayon sa pagpalambo sa industriya sa kape dire sa Central Visayas. Ang maong kalihukan gitambungan no at sa ato ang representative nato dire or consultant nato dire sa department sa province of Cebu sa agriculture, Engineer Gigi Sanchez, inubanan usab sa ila Department Agriculture Region 7 kauban ang mga DTI no na apoy mga Trade and Industry, Department of Planning, no, Economy and Planning and Development, niya nasay Philippine Coconut Authority ang PCA dito sad, PICC kaning Philippine Crop Insurance Corporation mitambong sad nasay representative, Agriculture Training Institute ATI dito sad ang ATI, siyempre ang ato ang National Irrigation Administration kay kinahanglan gyud og tubig, no? Dito ang niya. Niya ang Technical Education Skills ang TISDA, no, kaning Development Authority TISDA dito mitambong. Og uban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Nya siyempre ang ato ang kugihan kayo nga consultant on agriculture on food security dito si Ma'am Gigi Sanchez mitambong sa maong kalihukan. No, dito silang nakita nato pictures. Siyempre ang ato ang mayor diha sa kanhi mayor nato diha sa lungsod Tuboran, Mayor Aljun Jamante, siya gyud nangusog niya ni. Og ang ato ang Municipal Agriculturist dito si Sir Kent, no? Sir Kent Tubasis. Siya mangyoy maayo ani nga unsaon pagpalig-on, pagpadagko sa bungas kape. Usa sad ni siya nga makatabang, no, nga ato ang Municipal Agriculturist si Sir Kent Tubasis. Dagang salamat, no? DE Central Visayas kay luliban ka nga padak-on, no? Dirigikan gud sugbo ang kape nga maabot na dito sa laing kalibutan, laing nasod. Luliman ta na, nindot kay na nga balita, nindot kay na nga pangusgan gyud sa tuang DE Central Visayas Region 7. Pasalamatan nato si Ma'am Angel Enriquez nga siya may nango diha sa tuang Regional Agriculture Office diha sa Region 7. Unya lain nato nga mga pahinumdom, no, sa ato ang mga kalihukan karong adlaw. Siyempre ang ato ang isgot naman ato kagahapon ang katong sa PNPFI unyang alauna gihapon, no, diha sa Toledo City ilahang first anniversary sa PNPFI unya ang I Love Project unya pong alauna na dito sa ato ang Barangay City sa Tuboran atong tawagon po dito unya na po na in sunod na tong programa sa 12 to 1 nga program na to direm nga po sa Gabay Kalambuan. Mga greetings, no, ato ang mga kaigsuonan nga mga amigo na to diha sa diha sa Dabaw, no, ato as lang Sir Jerome Portenes nagtanaw karon sa atong Facebook page, siyempre si Ma'am Melissa Arigis Buhol sad, no, ako mga kaigsuonan diha, ako mga kaliwat diha, mga Ras family, oh, Moyet family diha, Tiro family diha sa lungsod sa Albon. May buntag niya diha na naminaw karon sa ato ang programa, nagtanaw ni ato ang programang Gabay sa Kalambuan alas City antod alas 8 karon buntaga. Wa moy ayaw pa nga nang yung radyo kay aron natay makatunan labi na gyud katong nananom og mga utanon kay kani para ni sa utanon atong topic karon kanya mao ni ang ato ang matabang.

0: EPA, no? Unya na atay antika nga fungicide and bactericide. Okay, fungus na o bacterial leaf blight na ang imuang tanom, na atay antika nga musulbad ni ana. Og ari punta sa ato ang icon, mo niya nga tong icon nga organic insecticide. Katong mga mubuslot-buslot sa ato ang mga tanom diha. Sumpo na aning ato ang icon nga organic insecticide. Anya nga ato ang gasa nga soil ameliorant nga maoy mopalig-on pagbalik sa ato ang mga yuta nga nangaguba. Nindot kay ni ato ang gasa per kilo ni ang mabaligya ni per kilo. Anya naatay 3C sticker para ang katong mga liquids nga atong ipang-spray. Dili mga daot, no? Dili mga wash out. Inig-spray nito kung naay uwan. Kani pampilit ni siya ang ato ang 3C sticker. Para punta sa livestock, ang ato ang Lactobet nga wapo kini gamito manukan labi nag nagpaitlog na no ganang nagpaitlog ba daghan kay ni nagpaitlog ron kani mga tan-aw nimo 300 ka heads nya mo itlog ra ang makuha ra nimo 240 250 ato pa nay 50 ka buk nga wa mo itlog ha mo na adong basihan paim na og Lactobet di ba murag halos-halos kana tanang manok nga imong gipakaon nakapangitlog na. Unya siyempre ang baho ug ang hugaw sa mga manok naatay insumo. Oh, kaning atong insumo plus mao ni makapa wa sa baho, makabawa sa langaw. Siyempre, wa kay baho, wa kay langaw, nindot gyud ang area sa imong manokan ug baboyan. Unya ang templada ni ana sa ato ang Lactobet, no? Isagol na nimo og tubig kung manok 5 ml per liter of water manok o kung baboy 10 ml per liter of water manay ilang imnonon matag adlaw isagol na ang ato ang Lactobet nga animal nutrition no probiotic animal nutrition para sa mga manok o baboy nindot kay na gamita kan mga manok panabong no pagka gikan pagkapusa sa itlog inigsugod yung inom kinahanglan nakainom og probiotic ang ato ang mga manok panabong para ligon ang immune system sa itong manok kaya pinangga ra ba kay na nato no pinangga kay na kaya mo na nga kung naa kay mga 100 kabuok piso siguroho na to nga di ka maalkansi nga mabuhi tanan no mo na pag paim na na og Lactobet nga 5 ml no per liter of water ang templada. Kay mao nay mga produkto ni Asil Laboratories Incorporated. Kung asa ta makapalit nangutana ang naminaw nato karon, asa makapalit og ani nga produkto? Kung duol mo sa mga kung Bohol ka naka sa Alturas na atay mga display ni ana no sa Alturas og napod sa DYTR. Napod diay display sa Agri Products ni Asil Laboratories Incorporated. Naapod ka dito diha sa Dabaw. Oh, naapo na diha sa Kapatagan, no? Kaning mga sikat diha nga mga agricultural supply. Og ari pug ka sa Zamboanga sa Region 9. Oh, kaning mga EG Agribit Trading puno na og mga stock sa Asil. Na tanan-tanang outlet ni EG. Nanay mga display nga mga Asil product, no? Gikan sa Lactoplan paingon diri sa livestock. Og naa ka diri Cebu, adto ka Pacifica. Pacifica Agribet. Anya, ang ato ang kaning Shopee o Lazada, nasa comment section ang link kung saan mo pag-order sa or Shopee baka or Lazada kay karon na ana daw tag parcel, no? Nalain mo syagit o parcel unyang tatawad, inig mga alas 8 kapin, timan era, na mo syagit o parcel diya sa inyong silingan, no? Muna, pwede ta kayo anak makapadata pamaagi sa Shopee o Lazada. Anya, kung di mo kita sa comment section, i-search ninyo Shopee, Asil Laboratories Incorporated, na makita na nimo tanan ang product ni ana. Mabasa nimo tanan, 1 liter, unsay tumong sa product, no? Antika icon, o para sa livestock. Okay, mauna ang mga products ni Asil Laboratories, o asa pod mapalit. Anya, ang ato ang Lactobiotics Woodward Corporation, ang ato ang Lacto Puppy Food Supplement, o ang ato ang Lacto Vital Food Supplement, katong mga sabon, no, natay carrot soap, papaya soap, o katong gold soap na to nga para sa pangagod. Oh, mga kabatanunan nga dagko kayo mga bugas-bugas ron kaning mga pimples na dagway nga sinaw unta kay na sa pagkabata karon nga sige nagkapulaw aning cellphone na nagko ang bugas-bugas. Ay mo kabalaka ni ana naatay carrot soap, no? Lactose soap carrot, no? Mao na mo ang pangtambaw ni ana, pangpawa ni ana nga tong mga bugas-bugas. Ay naapuntay papaya nga green. Oh, nganong green man inyong papaya, hilaw man ni among gigamit. Nya carrots, orange amo ang carrots. Og ari ka sa gold, natural ra ang color, puti ra ang color. No, sa amo ang gold nga perfume. Manay pang gikan ka nag-harvest, gikan ka nangumpay, gikan ka nananggi og mais or nanguha og sa manay nang harvest og mga taong dapaw man na. Oh, naatay tambaw sa katol-katol ato ang Lactose Soap Gold. Money nindot kayong gamiton. Pwede na sa Shopee, di ba? Pwede sa Shopee. Pwede po na sa Lazada. Ma-purchase ninyo. Tanawa diha, Lactobiotics Worldwide Corporation. Og di, ang link na sa ato ang comment section. No? Muna, ato ang mga products sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Karon, maminaw sa taog mahinunda nung pahinomdom. Ato ipa-play sa ato ang technician.
1: Dahil sa pabago-bagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili ma-produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
3: Bring health into your home.
5: Isang dahilan kung bakit humihina ang immune system mo ay ang problema sa iyong digestion. Hindi na-absorb ng iyong tiyan ang tamang nutrients sapagkat mas marami ang bad bacteria dito. Uminom ka ng probiotics tulad ng Lactopuffy. Ang Lactopuffy ay nagtataglay ng billions of friendly Lactobacillus bacteria na nakakatulong sa iyong digestion at sa absorption ng nutrients sa iyong tiyan.
0: Alas 7:21 na sa kabuntagon, balik tas itong programang Gabay sa Kalambuan. Atong ipang greetings, no? Ato ang mga ng chat, gari. Atong basahon ng mga chat. Na si Sir Alan Rosite. Good morning, Kabantay. Sir William sa ato. Ug sa ato ang CEO, Ma'am Gigi Sanchez. May buntag po, Sir Alan.

0: diha sa tuburan. Unya, unyang, unya, magkita ta, no? Magkita ta diha sa Longsod sa tuburan, da, Barangay City. Amo ta, magtudluan na to ni mga pinalangga na to sa barangay nga kung saan pagbuhat o mga maayong pangabuno, no? Sa ato ang tagsa-tagsa ka mga uma. Di pod, mabaligya pod, o di na nila, wa sila'y uma, nga nagbuhat sila abuno, mabaligya rapod na sa itong mga kaigsuunan nga nang uma. O na inindot kayo nga itudlo na to sa itong mga constituent diha sa Barangay City, Tuburan, para na yung mga way lingaw or mga asawa nga naaras panimalay, tambong mo dito unyang alauna sa udto diha sa Cupboard Court diha sa Barangay City kay aron namoy makatunan kay daghan tag basuras balay nga malata. Di ba? Nga daghan po ta og mga makuha nga angay ipakao na to sa worm ganang wate ba para mahimong vermis siya. Unya og wa kay wate, amo na ma-discuss na nato dito unya sa ato ang meeting or ato ang panagtapok diha sa Barangay City kung asa ka mangita og wate, makahatag ba ang I Love, no? Ang I Love project makahatag ba? No, kay ang uban nato nga mga kaigsuunan nakadawat na pod og wate karon nakasugod, naka-harvest ato nang napalit ang ilahang naabot nga mga vermicompost. No, mao nay gibuhat sa I Love project mga agi ni Ma'am Gigi Sanchez. Basin og maglisod mo og pang singan ani kanang asa ninyo ibaligya ay mo kabalaka kay naara gyud na makpalit ra na dayon ato, di na mo, di mo maglisod kung asa mo madugta ra diha sa inyohang madugta ra diha sa inyohang kaning tungkaran ang ato ang nahimo nga mga vermicompost, no? Mao na nga ato ang pagabuhaton na ay sako nga gikan sa I Love project. Mao na inyong sudlan sa inyong mga abot og siyempre ato ang sang i-check na sa atong technician kung 100% na bagyo na nga ato pa man ang ipa-check pod na to diha sa nawa waman mo bayranan kamera may mukuha ni ana sa inyong abot gamay ra kay mo kuhaon medya kilo ra, oh medya kilo nga birme amo nang dalhon kay amo na i-check kung insakto na bagyo ang kapasidad sa maong nahimo ni mo nga vermicompost nga organic fertilizer. Mao na nga ang ato ang mga team sa I Love nagkugi og pagpanudlo labi na gyud katong mga baybayon ba nga mga barangay ang ilang basura na radiha unya wa bitaw ka umahan kay ang dito sa uma ang dito sa bukiran kadto sila moy mananom mo na imuhang abot nga fertilizer ilang mo ilang gamiton nya ang ilang tinanom nga naabot nila kaharvest sila kitay mukaon diri sa ubos, di ba? Murag gatuyok ba cycle ba nga sige maghimo mo diri og fertilizer gikan diri sa muang lungsod nga nayuta pero naras kaang igo kanang igo ra gitukuran ang balay ang yuta ba sige panghimo ta og mga vermicompost para paliton ni I Love project inyong abot kay wa man moy kadapatan sa inyong fertilizer amo sad nang ihatag didto sa mga mag-uuma sa bukid para magamit pud na kung unsa na ang inyong naadiha karon nga mga nindot nga abono mulambo mutambok pag-ayo pud ang mga tanom nga mataong palya kamatis unsa pa nga mga tanom nila sa mga mag-uuma nga gi abunuhan sa inyong nahimo nga abuno mo na to inig harvest ibaligya po nila diri sa ubos kita po'y mukaon sa ato ang hinimo nga abuno nga nakapatambok nindot yun kayo, di ba? Tuyok ra ang panahon, tuyok ra yun ang bone ba? Ikamugahin mo sila yung tanom kita'y mukaon, di ba? Inana niya, ang I Love kung maingon nga lisod man kay na sir kay maingon ang nagseminar ang mga nambong ba nga lisod man kay na sir kay wa mi kabutangan, no? Di lisod po da kayo ang I Love by mo buhat anang butanganan kay igo ramang ka muhimo og Basta nalay atop kay aron di mulutaw kung mag-uwan, di manglayas ang wate kay ang wate god kung sobraan na nimo og tubig, mangambak sad na sila, mangita po na sila, dili sila malumos. Og ang wate sad kung wa say tubig kadang uga sad kayo, moambak sad na sila kay mangita sa nagbugnaw, mangita sad na og nga mahinom-inom nga tubig. Nama na usa na sa eleksyon unya nga halauna diha sa Barangay City. No, atong pakpakan ni Kapitan sa Barangay City kay murag kugihan. No, kugihan kayo nga mangita og paagi para ang iyang mga katawhan sa Kups Barangay makapangita og mga lain income ba. Dili lang karon nga lingkod-lingkod rata dire. No, wahuata sambana. Huma na bitaw kong panglaba. Huma na bitaw kong luto. Di ba? Kita, nasa, natay mga tagsa-tagsa nga kusina, naay mga waste nga malata, ilabay ra na to, mga baho lang diha. Ato nang gamiton para sa ato ang vermicompost, unya og moto. Mahimong abono mapalit dayon na sa ato ang I Love Project nga foundation para magamit dito sa ato ang mga uma. Okay? Mao na ang ato ang buhaton unyang udto og sa dito pod sa PNPFI nga ato ang ilahang programa unya sa Toledo City. Okay, ato ang oras alas City Media naman sa Kabuntagon. Atong tawagon karon ang atong technician no si Sir Mark Rosima para ang atong topic katong taong nga gibuslot-buslutan ang dahon, gibuslot-buslutan ang bunga, giisprihan sa icon na ulian. No, maulian ang dahon nga mapatay tong nagbuslot-buslot og mulambo mutambok ang taong pamaagi sa produkto sa AC Laboratories Incorporated. Atong patawagan sa atong technician. Okay, Sir Mark, may buntag. Ah, wapa daw ma-contact no kay kani bukid-bukid basi nagbiyahe ning bataa kay atong technician dito sa Davao. Para paingon ni sa area sa iyang atong gitrayalan no kay aron makita nato kung unsa gyud ang kaepekto sa produkto sa ASEL kaning Icon. Oh, Icon ato nga organic insecticide. Kinsa may wa pa makagamit or nananom og mga utanon. Sige. Adto mo sa lain-lain nga mga lain-lain na mga agricultural supply para makita ninyo ang produkto sa ASEL. Sir Mark, may buntag.
1: Hello sir, hello. Klaro ra ba?
0: Yes, klaro ra. Sir Mark, kumusta man da?
1: Okay ra sir, murag karon pa jud kapahuway ang atong mga pananom og ulan. Kay si straight man jud og ulan dere gyud.
0: Straight uwan usa man, usa ka semana.
1: Yes sir, isa ka semana. Happy whole day halos kada adlaw.
0: Anya, unsa man ning unsa may timposting uwan ana ini kagabi na ba or adlawan?
1: Kasagaran jud sir, mga magsugod jud mga udto. Ya mahuman sa mga gabi na. Pero inanay.
0: Sir Mark, ato ang panaghisgutan karon kay naman tay gitrial nga talong o gigamitan na to sa organic nga insecticide ang Icon. Pero sa dili pa na, pwede ba hisgutan ni mo kung unsa history ni ana nga ato ang trial diha sa Davao del Sur?
1: Sir?
0: Pwede ba atong hisgutan kung unsay history na sa gikan pag yun sa wa pa makita na nga mga buslot-buslot gikan sa pag-land preparation unsay gigamit sa ato ang mag-uma diha siyang umahan?
1: Wala dito kay great may buntag sa mga naminaw diha sa mga farmer sa mga organization sa I Love Group sa katong unsa pa tong grupo nga naminaw ani og tanang mag-uma nga naabot ani atong programa. So, ato lang quick briefing sa history ani. Nag-trial data og kwan bali kay trial man jud ni

0: karon i-differentiate na to ang farmer's practice o ang practices ni Asil o yun sa niya paggamit. Mm. So, diri sa kay Asil, sa sugod pa lang, sa land preparation pa lang, apply na gid siya og lactoplant daan sa kanang gitawag na human na bitaw land prep, nagtudling na. Mabutod sa term, tama nga term ang address niyo, nagtudling na.
1: Tudling.
0: Tudling na. So, pagtudling, apply na siya og lactoplant, antika og icon kay para ang lactoplant, ang purpose ni lactoplant, ma-maximize ang nutrient dili na ta mo basal. Then ang purpose ni Icon, katong mga mananap na naa sa yuta na hibilin during last crop niya, unsay tawagan ng mga kwan ba, mabaog ang itlog, na dili gyud makadaghan ng maayo ang mga mananap. Ang katong sa antikapod, masupress niya ang mga fungus, bakterya o microorganism, no? Kanang tulo, kay para dili madaot, dili magyelo ang ato ang, unsay gitawag na ito, ng dahon sa itong talong. Tapos, ang sa Picas, di ta mag-mention ng brand, ang ilaha, kay land prep lang, wala sila i-apply, so makita na to ang differentiation niya, o niya, pakita na to ha. So, ang kanya kong ipakita sa inyo, money epekto sa Icon.
1: Money gigamitan sa Icon.
0: Yes, sir. Icon. During land prep pa ni siya, na to gigamit during land prep, hantod sa karon. So, kita ninyo, guwapa kayo. Kita niya ilalom. Wala gid siya'y apits o milibags. Para.
1: Okay.
0: So, ang dosage ani niya, during kuan, during sa katong gitawag na itong land prep, nag 100 ml jud ko kada napsak sprayer kay para masupress jud ang mga pathogens, mananap, o ma-maximize ang mga micronutrients sa itong yuta. Samantalang sa Picas, wala.
1: 100, then, every, balik ko na ko, Sir Mark, 100 ml per 16 liter.
0: Yeah, yes, sir. 100 ml per 16 liters knapsack sprayer, sir.
1: Okay, Kana, pila na may pangidaron, ana? Pila na manaka number of days kanang gidakuno na sa taong karon, Sir Mark?
0: Kuhana niya, sir. 1 month and 2 days.
1: Okay, so nakabuhan ka pin.
0: So, mo ni siyang katong trial ni Asil. Mm. And then ipakita pud na ko ang sa Picas, no? Kay para makitaan sad ninyo kay lahi ni siya nga tubling, lahi pud ni nga tubling sa Picas. Before ta mag adto sa every 3 days nga application, no? So, mo ni ang nakaland prep nga may product ni Asil gikan sa land prep sa soil treatment ug kanang murag wala na ta nagbasal ba? Ang basal mo sir magbutang tag abono, di ba? So, ang atong gibutang ani lactoplant ra wala na ta nang butang og abono kay para ang katong lactoplant siya na magpagawa sa ubang nutrient kana sa yuta.
1: Okay.
0: Samantalang mo ni ang din ako palungon para makita ninyo nga wala ni siya gi magic magic at ato sa Picas toddling. Mo ni siya ang di tama wala ko nag-mention og laing brand. Pero tanawan ninyo, yellow.
1: Mm.
0: Namatay ang dahon. Nagdaot, jud siyag maayo. Mauni siya ang other brand, no?
1: Lain nga brand, gigamit ana, nga linya.
0: Tapad ni sila, ani, tapad. Tapos, kani, tanawa po ninyo.
1: Unsa man na, ngano man ang tulor may dahon?
0: Tulor may dahon, sir, kay wala man na maximize jud og maayo ang kwan, sir. Nutrients ba kay sama sa kong gingon kanina nag-treat na tadaan sa soil kay para di na ta mo basal. Sila ilang gisoon wala po sila nagbasal, tanaw nila kung say epekto ba. So najoy ko najoy kalahian, no? Sa mga farmer najoy kalahian tong atong gigamitag lactoplant kay sa wala.
1: Okay.
0: Ara nagyelo, naghagbangag ang kaning isa, daghan pug kayo og bangag, no? Tapos asa ba mo ay asa. Tapos si Kuan Karondre, si Asil Products, 1 month pa lang, di ba, ni si Talong na to. Na ako ipakita sa inyo, ha, katong na-treat sa ato ang lactoplant, naana siya'y bunga. One month old.
1: Dunga nagtanom niya na, diha, sa kanang linya.
0: Dunga nagtanom.

0: tanan kay trial dili siya pwede separate good. Same variety, same trial, same approach. Lahi-lahi lang sila o protocol sa matag company. Okay. So mo ni ang kay Asil, ha? Atong tanawon og pila nakabukbunga gidala. Anay bunga? 1 month old. Kita ninyo ha. Nanay bunga. Duha. Nanay upat kabuk nagdala gidala nga bunga.
1: Ibali daw imo ang kamera.
0: Ano na sir, nakabali na sir, mana ni.
1: Ah, oh, okay. Okay.
0: Kita ninyo sir, ara.
1: Okay, kana kita na. Oo.
0: Bunga na siya sa 1 month old.
1: Nanay putot o buwak.
0: Nanay sir, upat nakabuok gyud, niya 1 month old. Guwapa kay dahon.
1: Dako kay kalainan, Sir Mark, di ba?
0: Yes, sir. O gatong akong dagawon, sir, ang katong ganina nga akong gipakita sa imo ha, isa kadangaw. Kani, isa kadangaw. Sobrang nahapit na duha kadangaw, sir, tanan.
1: Unsa may, muna ang land preparation gigamitan na sa product, sa ASEL, hantod
0: yes, sir,
1: sa... Kaning tul at kaning 30 ka adlaw, kaning usa ka buwan, kapila man nag-spray ang mag-uuma ani sa produkto sa ASEL?
0: Sige. So, ang kaning kaning ingani kada ko na, kada 3 days siya sir gikan sa planting, 'di ba? Nag-treat ta sa land prep. After sa land prep sir, after na mahumanog tanom, ato na siyang gi-sprayhan. Gi-sprayhan nato na siya paggahapon og Antica, Icon 3EC og Lactoplant.
1: Okay.
0: Kay para kompleto og cycle, kompleto og kuan ba kanang unsay gitawag na tog shield ang ato ang pananom. Kay si Icon Mangod na siya insecrepellent, na siya kuan ang ginatira mangod sa mga mananap during humanog transplant sir kanang udlot kanang ginatawag na tong cutterworm. So kinanglan niyo na to ma-apply og Icon 80 ml kada napsack sprayer, tapos ma-apply pud og Antica. Kay si Antica nagapugong pud na siya sa kanang dumping kana bitong hinog human ninyong transplant mo yelo inyong tanom niya mamatay. Kinanglan nyo na ito ng Antica. Then si Lactoplant para mahatag siya og immune system. Kuha po nga immune system, makapataas siya gamot, paspas siya makarecover sa stress. Kay pag once manggod ang tanom, atong i-transfer gikan sa seedling tree o sa baging, i-transfer na to sa area, ma-stress dyan siya kay maibot man yung gamot. So, kinanglan nyo na ito Lactoplant kay para dili kayo siya stress o dili siya mag-yelo o dali. And then si 3EC, pinaka-importante gina siya sa tanan, during mag-transplanting, tapos kung tahay, ibutang ni mga ulanon o maayo ini kahapon, ma-wash out yung mga gi-apply ng Icon Antica. So, kinanglan nyo kay 3EC, panigurado kay para mudikit o maayo. No? Ug bisan pa kung sa medisina imong gamiton kung naalay 3SE mo pilit jud kay grabe. Seaweed base tapos sa spreader sticker pag pertika gwapo si 3SE. Na pa siya micronutrients.
1: Sir Mark, no, sir. Balik ko yes, na ko ang kanang cutterworm ba. Kay basin naay mga mag-uuma nga og taong nananom og taong pod sa naminaw nato karon or nagtan-aw ani nga to ang Facebook page. Kanang cutterworm sa nasugatan na nila silang mga taong, unsa may makita gyud nila nga damage ni ana? Unsa may mahatag ba nimo o kanang dugang kahibaw nila nga kani cutterworm ang mitaak or mikaon aning udlot or dahon or punuan sa taong? Imo bang mahatag nila ang imuang nahibawan po diya sa inyong area, Sir Mark?
0: Yes, sir. Mostly gyud na yung mga cutterworm nga lalahi color, but kasagaran jud sa nagatira sa mga dahon except sa kanang ginatawag na to nga mais kinamagin na siya cutterworm. Ang cutterworm sa talong kanang bata pa man guna ini human transplant kuha na siya brown or medyo semi black ang color, no? Tapos mura na siya og kanang say tawagin ang caterpillar kanang mura bitog lawas sa tilas ana gagmay na siya. And then ang iyang mode of action ana unsaon niya pag tawagan ng pag damage sa atong tanom. Transplant na to, mukat-kat na siya sa udlot. Pag-abot niya sa udlot, ini kagabi hinahinaya na niya kit-kit ang udlot, hantod sa maputol. No? Samot nagwala ni mo nagibutangan o ganang pampugong. Putlon yun okay. Niya ang mahitabo na chance na mamatay ang talong o mag-yelo.
1: Sir Mark, unsa may imuhang i-advise sa ito ang mga mag

0: muna sa Icon ka ng name base. So, pag i-apply nimo si Icon sa imong talong, na siya repellent action, no? Kay Aziraductin man siya. So, during kanang musaka na ang cutworm, dili siya ganahan na bali kung sa tuwa pa ba, bahuan bitaw ta. Na bahuan sila, dili sila mo penetrate tungod kay na ay Icon. And then nakukay na siya epekto kay pag makauna sa o sige na tawag na to ning cutworm. Base lang po dyan na siya sa akong nakita. Pag makakitkit ang cutworm o makapenetrate man lang gani siya, gamay na kanya portion sa crops ang iyang kaunon, dili na siya mapadayon. Napoy tendency nga iyang digestive system mag-convulsion kay tungod sa NIM, ang effect sa NIM, sa Aziraductin. Ang effect na mag-convulsion iyang tiyan, mo nang dili nagit siya ganahan mukhaon. Samot nag-naisprihan, na-applyan, nalatagan na og Icon. Kay tungod na sa epekto sa acyl product ng Icon.
1: Kana, bisyan pa, pag humanin mo spray, di man naingon nga maligid, mamatay ang kanang cutworm.
0: Yes, sir.
1: No? Basin kay maumang good na ilaha nga, waman mamatay, na apamang gihapon, na pero, dili na makakaon.
0: Yes, sir, kay once man good nga makakaon o kung makalapat mangani na siya, sir, mabahuan na siya or makakitkit na siya gamay.
1: Sa may reaksyon. O sa may reaksyon niya na ang anang kanang cutworm kung naisprihan na nato o Icon. Naigo na siya ba? Mulak.
0: Kung naigo, na, sir, dili itong gikaon niya. Kung naigo siya, sir, magkisikisigin na siya, sir. Dili siya ingon nga
1: mamatay.
0: Nga dire contact na mamatay kay tungod kay organic siya. Pero ngan nga na siya Aziraductin, kana bitaw ang unsay tawag ng mura bitaw kita nga tao nga kanang allergy bitaw sa kanang seafood. Kana katulan jud kay sila ana gyud kanang madapat na sa ilahang panit silang lawas, katulan jud kay sila ana. Mauna nga pag ma-applyan sila mo naog na sila sa ubos. Mo naog magkisikisi di na sila mobalik og saka, no? Mao nay pinakagwapo gyud sa atong Icon. Beneficial pag ipod sa atong plants.
1: Okay. Katong mga naminaw na to karon nga mga nananom og taong unya nasugatan ni ninyo nga naay mga murag udod kaning cutworm ba? Ang sumpo ang makatambal ni ana mao ang Icon na to nga organic insecticide.
0: Yes, sir, organic insecticide nga naay unsa insect repellent og neem nga the best jud samot na kung mo yung ina problema. Cutworm og borer sa inyong talong, no? Kay mao mo gid na main.
1: Unsa pa mailain? Unsa pa mailain maigo gid aning kaning unsa pa mailaing maigo sa Icon kaning mus dugok aning nananom og taong Sir Mark.
0: Kanang borer bitaw sir nga kanang katong gipakita ni Sir Archie sa kuha nga unsa gitawag nang kanang inig abri nimo sa udlutan sir kanang magilo ang taong inig abri nimo sa udlutan wala na siya unod ang tunga ba? Tunga sa talong. Kaya gito sa ilalom, gikit-kit nagmaayo.
1: Ang subok?
0: Gisikit-kit ang subok nga. Dili na gidya mo bunga. So, ang effect, ang kwanjo dapon, dapon na ito, Icon. Kay si Borer, magikan na siya sa ilalom sa yuta. Og dili man gani siya magikan sa ilalom or sa udlutan. Ilalom na siya. Mukot-kot yun na siya. So, dapat atong, ato yung plan. Asa akong giingon sa inyo ha, sa sige na itong interview, preventive gito dapat sa asil. Kay si asil, organic. Then guwapo gid siya sa preventive action. Wala or naa naman ang mananap sa atong sa atong panom sa atong taong aton yung applyan kay para in case nga naay mo abot nga mga mananap dili gid siya maigo, no? Kay naa naman siya ko ana naman siya Icon. So guwapo gid siya nga dili lang kay naigo na kundi dito sa wala pa guwapo gid siya butangan para baskog daan ang talong ba dili ma-damage kay kung masudlan man gud siya borer kana bitaw makita ninyo sa market o labad na sa carbon ka ng baliko nga talong isa na sa mga hinungdan sa borer. No, baliko kanang medyo light color.
1: Nay mura hindag ang tumoy.
0: Kana mo na siya hinungdan sa mga borer yo hinungdan ana so
1: nya lahi dapat yo prevent lahi pud siya glami sir Mark kay murag nay pag mukatol-katol ginagmay ba
0: katol-katol nga medyo upload mo na yang ang
1: karakteristik sa talong nimo sa ini labi na imong gisaduhon or butangan ra og eggplant itlog ba butangan lag itlog mo
0: lahi
1: siya glami no
0: kanya lahi gid glami sir
1: Sir Mark balik ko atong karon wa pa man gyud tagsa ra man kayo ang nakaprevensyon sa ilang gipang tanom nasakit na ang taong nasudlan na og borer nasudlan na atong cutworm. Kapila man ni nila gamiton sa usa ka semana aron masulbad ng problema.
0: Ang ato ang kontra, ang ato ang combo gidra is sa insect lang niya. Ang combo ginato dra 3EC Icon o si Lactoplant. Ang explanation ako nga nung kana nga tulok ka product nga akong ginapa-apply.
1: Okay.
0: Kay once gani nga masudlan na siya, stress ang tanom. Pag stress ang tanom, daghan kay chance nga kunhod, taga kang bulak, taga kang dahon, yelo ang dahon. Muna nga kinanglan na to, mag-malnourish siya ba? Mag-malfunction. So, kinanglan dyan na niya nutrient. Tagaan dyan na to na siya o Lactoplant. No?
1: Okay.
0: 80 ml si Lactoplant, twice a week na mag-apply. 3 to 4 days ang gintang sa 16 liter na sacks per year, 80 ml. So, kato, insight na ko to, tagaan nyo ninyo siya o Lactoplant kay para mubalik ang kabaskog, dili kay siya stress, maka-generate ang iyang mga ugat o ganang nutrient, mubalik kagagreen yung dahon, dili mo kunho, dili mo baliko ang iyang bunga. Ikaduha na, si Icon, kay number one, si Icon, kay si Icon man ang atong insect repellent, once gani nga pa, masudlan na siya, pag mo-apply ta, katong naasa sulod mo, gawas to, kay katulan man to.
1: Parihara ba, si parihara ba, ang gigamit ni mo da, parihara ba, o templada, sa Lactoplant o ang Icon?
0: Yes sir, Lactoplant Icon same lang sila 80 ml per knapsack sprayer.
1: Okay.
0: Same sila og kanang interval 3 to 4 days gisagol rugid na ko na sila sir kay para dili hassle sa tong mga mag-uuma baki. Daghan kay sa tong mga mag-uuma ang lisudan kanang mo-apply kag ingani nga product niya. Mo-apply pug kag ingani kaduha si sa kadlo ka mag-spray murag lisod na kay silang part so pwede rin yung kailan sila isagol no?
1: Madakan sa labor.
0: Icon, Yes sir, madakan sa labor kung nagapalabor ka. No, Icon antika og 3SA. Si 3SA 5 to 10 ml lang kada knapsack sprayer. Isabon na siya sa way sa prevention sa kanang insect og sa ulan kay. Si 3SA na spreader sticker pag drop sa Icon sa dahon, hingan nga sticker og spreader ang ato ang medisina. Ang ato ang mga inputs. Pag drop sa Icon mo times 2 na siya inigabot dito sa dahon. Mo double action siya. So katong naa sa sulod na mga borer, mga cutworm, kisi-kisi gito pagawas. Dili manggit siya ingon na mamatay. Kabalo mo, dili gina siya ingon na mamatay. Pero katulan yun na sila. Ma-repel gid na sa Icon ang mga mananap. Samot na tong musuluray, mukit-kitay pa lang, dili na gid siya mupadayon. Kay bahuan, katulan sila. So, mauna siya ang prevention na to, no? Prevention and curative na to. Kay lisod manggod kaayo sa badahon karon sige ulan. Ya, unpredictable kayo ang init. Grabe kay init, kalitong ulan. So, kinanglan yun na to, tanang produkto ni Asil ma-apply.
1: Okay.
0: Para natay gwapo nga input, gwapo nga result. Sama itong pakita na to, 1 month old, nanay tulog kabuk bunga, nanay tulog kabuk toy-toy. Na gwapo pa yung kagdahon.
1: Sir Mark, nakadungog na to ron diha sa Dabaw, nagtanaw niya to ang programa. Ipang shoutout ang itong mga kaigsunan o mga pinalanggang mag-uma diha sa imong area.
0: Shoutout ba sa mga kanang user nga nagakuha na doon na sige lag ato dire sa balay. Salamat po kung nagakuha sila bisag walay tao dire na naman akong kuandre na akong partner siya rin nagarelease. Inasulat lang niya sila Sir Jairo Dia, sila Daniel Bialan, sila Kuya katong may karton dito sa babaw, si Kuya Ramil, si Kuya Kabong, daghan na sila sir. Daghan na silang nagagamit. Kay kasagaran dyan sa mga nagagamit katong ni Agit, talungan dyan ang ilang concern ba? Grabe mga mananap, grabe og mga ulod. So, hantod karon nagkakuha man Japon sila, gwapo kay lang kuha, dress lang kakuha kay Triple N. So, no, grabe lang pagsuporta, pasalamat kita no. Kay salig kay sila kay kwan biya to sila gyud mga traditional farmers sa amua nga kanang dili gyud unta mo tug organic pero na convert jud ato dagko kay nagmga umagod nya pila na ka tuig 20 ka tuig na nang na nagusay tawag na nang uma pero na convert na to kay salig sila og believe sila sa epekto sa atong produkto.
1: Okay sir Mark, advice nimo sa atong mga mag-uuma nga maapay na naigo na sa mga sakit unsa pa imong ikahatag nila nga mga maayo nga advice aron maulian or mahatagan og solusyon ilang mga problema sa ilang mga tanong.
0: Ako lang ma-advise dili man gyud sa ingon nga amo ang ginapugos among produkto pero gwapo gyud nga inyong sulayan kay para makita ninyo kay sa akong giingon daghan na kay traditional farmer nga nakagamit nga ni testing og nagabalik-balik na ba. So asa pa mo ana barato na atong produkto, epektibo pa gyud og dili ba gyud siya harmful sa palibot, dili siya harmful sa inyong manok, dili pa gyud siya harmful kung namoy batang

0: sa atong Facebook nga Raymark Jero Sima. Feel free to approach kay free consultation ta diri sa atong matabang lang gamit ang Axel products.
1: Daghang kaayong salamat Sir Mark Rosema sa imong mga maayong advice para sa nananom og mga utanon or labi na gyud sa taong. Thank you Sir Mark.
0: Thank you sir.
1: Kay mao to si Sir Mark Rosema no, ato ang technician dito sa Davao area. Oh, region 11, region 12, region 10 mao na iyang gi tuyok-tuyokon no sa matag buwan or matag semana para lang mahimamat ang atong mga kaigsuunan nga nanguma. O nya, ato din i-shout out si Gugmang Laagan, no? Mga imbuntag niya, Sir Gugmang Laagan. Nya, na si Ma'am Gigi Sanchez, nagkanaos tong programa. Mga imbuntag, Ma'am G. Si Ma'am Jeanette Sumalpong, no? Good morning kabantay, o Ma'am G. Nag-inom sa Lactopapi everyday para healthy. Oh, mag-inom data sa Lactopapi. Thank you, Ma'am Jeanette Sumalpong. Rex Abilarde, good morning mga Kailab Project. Maayong buntag po, mausasad niya sa mga maay kay mo picture ba kung naay mga naay mga meetings or mga program sa Kailab Project. Mo ni atong cameraman si Boss Rex Abilarde. Maayong buntag niya Boss Rex no pagdagbal bakuwa. Ato ang naisgot naman to tanan no, ato ang mga unsay kikinahanglan nun kung masudlan mo mga borer, mga caterworm sa inyong mga talungan. Siyempre, natay antika. O pawa sa stress sa ito ang mga taong kay nasudlan ana nga mga mananap. Birahe na og lactoplant na ito nga foliar biofertilizer. Og himsog na ang taong, himsog na ang mga hayupan, himsog na ang humayan o unsa pa atong tanan nga ipang tanom. Kita na pod magpahimsog sa tong kaugalingon nga panglawas. No? Inom ta og Lactopapi pod supplement. Unya labi na gyud katong nanay gipang pamati, nanay mga gipang maintenance, no? Dugo kunin na padunduni na aning Lactopapi na to nga pod supplement. Atong natay paminahon nga usa ka mga testimony ni Sir Jemuel Escorial. Maestro ni sa University of San Carlos o San Jose Recoletos ay sorry University of San Jose Recoletos diha sa Basak Campus Cebu City. Tong paminaon si Sir Jemuel Escorial sa iyang kaagi sa pag-inom og Lactopapi pod supplement.
2: Hey, I'm Jim. So I've been a Lactopapi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So, you can all remember na tuning time na grabe, nabukdan yung palit po para sa tambol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod ako pang pangitang tambal. So, I ended up deciding to try Lactopapi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopapi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako gipiming imnon is ka ng mga synthetic na medicines, pero parang di na kung take na I'm taking Lactopapi every day. In a day, makaurot po ko 90 ml tungod kay I will take Lactopapi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman na po kaon, mag-take ko 30 ml na Lactopapi most likely after an hour sa pagkaon para nito tayong digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopapi is that mapakil ko firme nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga ka ng magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dito akong sakit sa tiyan karun. Dili na, kalmada ko tiyan nga. Muna ko yung mga ubusip ko, magi na kong firme nun. Ganyan na lang yun ang misaligan. Hopefully, this company we'll still be here in the long run like this.
1: Okay no, mao to ato ang usa sa mga migamit sa Lactopapi pod supplement. Unya katong nag kanang sigirag kadaguok ng tiyan ba? No, sigirag balik-balik sa CR unya. Siyempre, pag inom og Lactopapi kay kana daghan na kay kag bad bacteria sud sa imong ginawaan. No, unya asa mapalit, no? Asa mapalit kamong taga Sambuan, no, diha sa Acacia Pharmacy. Lucitas Cotina Store da Sambuan Public Market. Og naminaw pagka naka taga Tulido ka, mga guys sa Nugran, tanan, no, diri sa basta na guys sa Nugran, makitaan nyo, Madabaw man, Masibo man, nagin ay Lactopapi food supplement. Siyempre, ang ato ang number one nga pharmacy, ang Rose Pharmacy. Kanang tanang outlet ni Rose, kanang 482 nga outlet ni Rose, naanagin ay sud nga display nga mga Lactopapi food supplement. O ang ato ang 360 Pharmacy. Kani mga 360 Pharmacy, puno ni og mga Lactopapi food supplement. Naaka diha sa Tuburan, Tukas 360. O guban pa nga mga local nga mga pharmacy diha sa Tuburan. O kadungog po ka diris pinamungahan. O naadiha po si Sir kaning Crystal Pharmacy. O diha sa pinamungahan. Inya kagahapon, no, diari natay bisita, mi aray no, usa sa mga kauban, no, kauban na to, si Sir Roel Quizon. O diha sa pinamungahan, Cebu. Inya ari po ta, magnapon ni mga page siya sa kaning pinamungahan tambayan o kaning sa Toledo Political Forum, no, kani murag appeal ni sila, sila mo mga admin niya ni daghan putag makita diha nga mga daghan putag makita diha nga mga bag-o nga update sa ato mga lungsod og city, no, kanya og nakastayasan, no, tagatayasan ato mo sa Angels Pharmacy o kaning Curie's Pharmacy, ayungon ato mo sa Butika Jail kaning sa poblasyon Ayungon Negros Oriental. Ang Himalalod, no, kaning Himalalod, kaning Butika Genesis, Himalalod poblasyon. Onya kaning New San Sebastian Pharmacy, Himalalod, La Libertad, Gihulngan, nani mga stock sa Lactopapi food supplement, no? Mao na ang ato ang mga asa mapalit. Og nakas Bohol, ato ka sa Paz Pharmacy. Ato ka sa Paz Pharmacy, naanay Lactopapi food supplement diha dapita. Anya, mubasahon sa nato ring mensahe dere sa DYKC, no, sa Facebook page. Nagtanaw din nato karon si Sir Jesus Cañete Celestial, may buntag diha Sir Jesus, no. Tanaw nato sa ato ang naminaw sa ato ang programa dere sa Gabay sa Kalamboan. Okay? Anya, ato ang i-recap ang ato ang mga ang ato ang gipanghisgutan karong buntaga. Ano, kabahin sa taong kay og na isgot naman to sa atong technician, labi na kadang mopay pagtubo ron sa taong unya na mi busot-buslot yan yung mga dahon sa taong mi putol, no, katong cutworm nga mi putol sa udlot sa taong, kinahanglan to nga dapatan gyud na to isprehan na to og antika og 360 sticker unya og naputol na na aron di mo yelo ang gasunod nga dahon. Pawa sa stress, pagpatambok, pagpabuwak ang ato ang Lactoplant nga biofertilizer. Ikuyog na, ikumbuya na sa usa ka backpack sprayer, 80 ml Lactoplant, 80 ml nga Icon og 5 ml nga 3C sticker sa usa ka 16 liter water nga backpack sprayer. Mao na i-spray nimo kung naigo na kaduha sa usa ka semana. Okay? Kaduha sa usa ka semana para di na ka mabalaka na sa sunod pa nga mga simana kay maulian ra na, no, maulian ra na ang imuhang mga tawo nga nasudla na niani. Oh, katupong wa pa masudle, amo ni gamita gyapon para naa kay prevention daan di maabot ni ngani nga kahimtang nga mo yelo or maput mga putol ang udlot or mabuslutan ang mga dahon kung gidapatan na nimo aning Lactoplant, Icon og 3C sticker. Okay? Mao na ato ang main nga gipanghisgutan karon nga mahatag na tog mga ideya sa nananom og mga utanon labi na gyud sa taong. Alas 8 naman sa kabuntagon, nahurot na pod, no, ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalamboan. Sa sunod higayon matang Sabado, no, dire lang sa Bantay Radio Cebu og sa DYKC Cebu, alas 7 hantod alas 8 sa buntag. Atong salamatan atong station ato ang nagpasiugda ni ato ang programa si Ma'am Gigi Sanchez atong CEO sa ASEL ug sa Lactoplant.